0: na loko anga lungwana wa kaya fu wa rila eh arila apu arila ungatya hena le ya masaka ya le wanuna le wabasi kuno kuvela tinye ba wati kumawana ya wazi suwa nga kiswa nga kuma ku eh ya ta msupa le kutalatu kwa mpaku eh niye lu wakama ni itagula za kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: se ba novel a vitile se ile kuma ku hile le kusina uti vakuchula mavitu so swi kuna mavitu ya xilungu lama chuluwaku hambila ya ntumbunuko ha matwi kufana mina ninga magelani a vitila la ntumbunuko ali 3 ku hile hi vitile le nyenyiwaka la hi lele la xilungu lele li nyikeliwaka hi lehi la koho
0: mina i wala xilandi ala xilungu hi mina leswi ni nga n'wana wa manyani kumbe ni n'wana dlayani kumbe ni n'wana wa mani vito lulela ntumbulukulali wa xinuna lava wa mina mina ni pfuna li kotaka leswona yazenkiti yomthetho kumbe lava kokwana vito la kumaku lumbaka vakokwana va ka mina kumbe xani le kaya ka mamani wa yena na kumeka loko tofoliseso madala a n'wana a ya n'wana a ku loko ndhawu ni va swa pfumela nje ngu xivona xivuvisi o kumbexana xikhomavela xiyaku xikotanini
1: ba novel mi ta rivalela ku sindzisa nyana kambe ntumbuluko masiku leyi hi nga ka wona hina van'wani ha ha fambi tinyanga a vitlele hi li kuma kwihi hi nyikiwa hi ma hi byeliwa hi ma
0: Adati nyanga ta fambo ni mabiyuri hamba wa kwa profeta wa famba wa famba wana
1: ee
0: tuko kereke ni wabu jela nji kereke ni sawa kuru kwa kereke
1: ee
0: tili ya chulu wa ngana ni ya tiangela kwa tahani
1: nkereke ingwana ingwane
0: aa wa profeta wa kuru
1: pano mele nko mbongiri
0: kariwazo fasa
1: makale mixeti 2 hours she chatikala 5 minutes hloko maka hi yole hi nga karhi hi twala mixeti a kona mpfukeni na ku ri mixeti ya milosa
2: awuxeni ku twile loko u veka xingovele xa goya wa karhata ino ga xingovele xa goya
1: xona loko xi u nga xi phamela kaya xiphondla xita maha goya xi ta dliwa ko sena
2: hi swona hi ngheni kambe
1: ene a xingove xa nandziha paintisi ya koho u nga twi
2: mpfundla
1: ku woxa
2: aya
1: ina hosi i brana mani la
2: una Elias Andre Zandamela amarakweni kola khelweni ka complex roger
1: ba Zandamela
2: hosi yanga
1: swi kona wa ku ni thembisa na nina tatana Nikolao na ya ka maputsu risiku rin'wana kusukela ka risiku lolo leri ku ta fika namuntlha hi se vona nchumu kambe a hi swi tshiki leswi a hi nghene ka leswi swi nga hetisa la mpfhukeni a leta ka mina wena leti na Nikolao leti hi taza hi ti hlahluva na tona hi tikuma swaku kasi Zandamela a tumbele kwini a leyi nyambani kumbe a tumbela ko ka maputsu a lahlekaka makwarte rawun lama nga tala seni
2: ku tali makwarte rawun lama nga lahlekela kona kolomo
1: i na mkhudlwana a hi ngheni makeni
2: ya a mhaka ya vito papa hi ya karhata a vito a ntumbulukweni wa hina i nga leswoswi
1: nga
2: xilungu a vito a wu nga chuli de qualquer manera mini zi ni ya kompletera ma 50 anos na ni tsala ate mamani wa mina za gugile a nga ha gwenti ni ku famba mali mina ni nga chuli vito na ni nga hlayanga a vito loko wo chula vito la ka li nga fambelani ni ntumbuluko wa n'wina a minkama kona swi nga fambi swona
1: nyamuntlha ke
2: ni swoswi swinyingi swi honekaka purke vanhu vanyingi va chula mavito ya ku boha ka matelevhizawu ka yini riso a tinghondo ta kona ta vana va kona va swoswa ha hali letiyani a swotsha va ha twi nchumu va hanyisa swo siya
1: va ku jamuka nkamanikama
2: swa ku jamuka ku fana swo swa jamukisaka swona ka matelevhizawu va nga fambisi swona leswi swi fambisiwasaka swona xikhale xa ka hina a n'wana u nga mana u ya mutswala wa nyimbisa munhu a hangi u vuya na yena lani kaya la a xiveze loko a wansati a mu chulile vito a va si va luya a nga yene n'winyi wa xibongo lexi va ta endla leswaku n'wana luyani a nga nyan'wi vele n'wana luyani o rila so va lava ku tiva swa ku kasi i mhaka munhu va va va hlaya swa ku nodo a lava vito n'wana loyi
1: va zandamela i mani loyi a mahaka ku n'wana loyi a rila
2: loyi a mahaka ku vana luyani a n'wana luyani a rila i vafi i va lexaka leliya hi yena endlaka hi vona va endlaka leswaku n'wana luyani a wa yiviwa a nkwato a lumba hini haleni tinka chuliwa vito la ku karhi ka muti wa ku karhi lowu a lumbaka wona a gora swa endleka n'wana a rila rila rila rila za masungukati lawa ma tivaka ma swi vona swa ku a lweyi a lava vito mae ku velelani a li kaya ka wanuna mun'wana wa xitakula va famba na xona hala handle halani ka xigondo kwalukeri va xi chela misava va khanela xibongo lexiya xa hala ka vona ximiyela
1: va ku miyela muyanga lawa yo luvela laha
2: ha muyanga phela hi swona leswi ni ku byelaka swona i ntiyiso
1: lanamutwa
2: papa
1: ni nge namutwa
2: ya ya hi mhaka leyo mimi ni yi hlayaka leswi a hi nyiketi van'wanyana parhetatwa a ntsutsu wa kona va kona va xitiri nkondzo mamanelani Gabriel Mashaba veri nexo muzinyu lavaya ku fakala vovo wa nga futhi Philip Novela a nga swi vangena
1: ka yena wa ku sungula
2: e-e ku ngheni vovo Julu ku fakala vovo Philip
1: hi swo hi swo hi swo inkomulava
2: ta nghena
1: inkomu mkhudlwa yi bongile
2: khani mambo a munhu ku lava mu byele ko sweswo ku heta xuxa timhaka ta hina
1: nda mu gwela ba mukavele inkomu
2: khani mambo
1: babaye na 2 hours xi chetekela 10 minutes mu yingiseta kona mpfukeni ku ri mu yingiseti ya Milosa Ausheni
3: i xiri lexi lin'wananga
1: hoyo hoyo mamani hi bula na mani
3: ni na vuvana a leri bowana
1: vuvana
3: lin'wananga
1: vhele hi n'wina mi tivaka mhaka ya kona
3: hi
1: nga hi byelana
3: mhaka ya kona hi tiva na mina ni munhu yena wa khalenyana ma ko mina ni tintombi timbirhi la kaya la yin'wanyana yisinku wa vana la kaya la yin'wanyana ni 4
1: va rila
3: a vana la se vakulu van'wani va chadile van'wanyana va ni vana kwala ka mina maji vana la ni va chile vamakoni va mina van'wanyana ni tichula mina a ni zanga ni worile maproblema ni swoswi ni na vona lava nga makatini va makatini van'wanyana va ni mindyangu va fana
1: a wu zanga woneliwa mun'we wa ku rila ku rilela xibongo a ku muchule vitiloko a hi lona leri mina ndzi nga a nga fanela ku va nyiki valowo
3: vatsari vana va mina va vatsati va nga tigelezela vana lava ni na vona va hanya basi va fundile lava nga naswo va na swona lava swi pfumalaka va swi pfumala maji a mhaka swibongo swa vona ku ni ta ku va kwihi ina n'wananga mina va mina va kona va hanya basi a va zanga va rila ni zanga ni va heleketa kumbe un'wana va tswariwa mabhera kumbe swingondo swa kwihi ni ta ku va ni va heleketa kwihi ka xivongo xa kona ni zanga ni vona kofuza
1: a ka n'wina a swi kona leswaku ntsongwana wa rila hi mhaka xibongo
3: kwalomo kumbe vo lava kuma hi ku gelezwa hi vamamanyani kumbe va nga rila kasi lava ku tswariwa hi vana va vavasati van'wanyani va churiwa lomu ka matelevhizawu vhela van'wanyani Ova atwa kwa muka ya lwa chula vantwali wawona uto soku mwana kwe. Avito leli, masi uti vita nere ntukulu pronto. Wakulile, java kulu watukulu la, vani vana nana wana watukulu la. Asubongo soku rele shaka minala. Nina wananga.
1: Ebongil mama.
3: Nina
1: wananga. Niko msinane, ebongil mabona reangwe nane kubame jelele soku, kangwe na astiri lesu.
3: Astiranga, astiri.
1: Astiranga.
3: Nina
1: wananga. Niko msinane, ebongili. Alikari kumekale boane. Wawona makala esingula uko. Yesu wanga wula sondatana sandame laku maka ikudu makale. Kuna mingi seta mfukena, kuna mingi seta ya milo sawshe.
4: Lishire mwashe.
1: Lishire mkutwane, ina mani la?
4: Kuluma na mani felo kusuka la kalsilo.
1: A kalsilo?
4: Iye.
1: Minjane, kunjane kalsilo?
4: Ah, kutitimete sumoyano.
1: Kutitimete sumoyano, simpulane.
4: Simpulane, shata shata.
1: Mani felo? Iye. Mihitwa njane makale?
4: Ai, oren gana koma ke. Eli, si sabana sa kurila, siko. Soko mwana rilela avito lae. Shitalo, shitalo kwenye kaka hii, na wakutolo hii, na wavano. Angwana, wa, nga, anyala, kawa kukwanu wae, na wakutolo, mwana shisati, angana problemu. Akula njiye, trafa mba mchadwini, ale kawa kukwanu. So hii, na wavanuna, itwala, luku itwala mwana, shibuwa kwa kuma vito lae, ya shichanga. Luku kuya, inaya, nyakula, nyintumbuluku. Kuna vaku vangwana vaa ulazi ntumbuluku. So, listen, dasubwala shaku hina wa ntumbuluku, shakira shaku mwana warile na vitu. Eleso, anila kutatia so.
1: Kantumbuluku mwana warile na vitu. Loku anga la, se, loku vitle la anga nyiki uku, umela ini ingwana lwe?
4: Ya, ntakutuala, ntadara example, shunga enda karaka. Hina, itresa ntumbuluku maashi. Kuna mwana anga tolwa ibabu wa mii. Ajuni, inenga shiki. And then, kuhunze umakinzana, nga mti mwana baba lova. Mara mwana lwala vetile nlela, kuta umela laka ata kivaka kaya, ata kumavito. Amkulu, so atire. Sile sinamibiba kusosa kufito avito la rileviwa, ntumbulu kwa lanziyo.
1: Kukwa vula muofesor tinyu mashava kuntumbulu kwa ukanetiyo?
4: Ah, ukanetiyo ntumbulu.
1: You know what? Hebo ngile kuwa menyika ashifuwa shangwina.
4: Kani mama.
1: Inko msinen. Idwa zora shikatekala 15 minutes. Hita chufuka mungwanu mwingi seti ya mfuket. Nakuwa mwingi seti ya milosa aushe. Rishil.
5: Rishil
1: mkuduan. Hebula na mani la?
5: Hebula na Antoni Jimere hisa ni nyambane.
1: Tazama
5: dadi nyambani mbashotse Antoni
1: Gimere
5: kaka par nyamua ya lo nyambani
1: anyambani ayamatsitsi
5: ya nada nyambani sewu
1: nyambani sewu
5: ya masho atshebyatse no prad bar
1: ah prad bar inkomsinene inaka tatana Gimere makale ya humelela kantu munoku wanwena le kuvulavula ka ayona.
5: Ya bawa ntakuzwa soko ankarne nkari ankamane kama kone ni mahanyela uko. Purisu leso sa umele la nguvu kahina ingatiri santumbunuku. Purike hina ihanyili intumbunuku ikulili intumbunuku luku utwala mwana tenche kuwa aya pashiwa aniki wavito. Mina lwenzi kanelaka ndzwalile mwana hi 29 awete a wusethi dia 21 ndzichula a makweru wa mina wa kutswaliwa na yena mama ni munwe papa hi munwe. Entao a pamba a mwana le a sungula ku ri aswa ku apa inga yetiri musiku ani xani sangu vuse a papa hina hanya ku a inga rendzele inga tiva intsini xirisa ka mwana lwi pelo ku ya tumbulo kweni ya lava tehlolo la ba dzoso ku Angwana le alawa vito, muno chula mano. Nuko nuno chula makwere wa mina rasi.
1: Alawa vito njani kisa vito na lono?
5: Nade. Abe?
1: Alawa vito njani kwe vito na lono? Semi chuli?
5: Mako jelaka.
1: Hmm.
5: So alawa tisholo wako kune haha nwa mwina. Anka chwali wane bawa wena. Alawa kuchuli waka mwana li. Se baba ku asaye tela baba hani la baba makwa papai aku ya ala kuchuliwa mahigo ntao aku shanungu wena umubikira soko ya hani ile mabizeno wena ankamanga mahales amana oiniela kunte nina mochales anu ka ale bukatini ana nchadwa ana ni mungwe ani watu kula ani simuona shingwa mshizato
1: ima higo
5: le watu wana le maji avana wa masikuwa na la ninkarlo inga kawona asitali kumaheka prike ina se ninkarlo inga kawona ni makireki lao ayatali kutirisa ntumbunuku Aí tá o que teria sido um bom que tá se desafiando porque a o ano angufungo vem mais direto nunca é isso né lá a gente chama a escala porque já é dinza a vana mas o quando lá o chulwa mavitia ia o mukama jornal mavitia o mama com a colo mukama televisor o cura felicia
1: mas isso não é também lá um bom que vai né Misuona
5: oh, hita kui inkama wako ononga fika, utawa kota wani? Inkama. Masi, avana valanziwa. Lomuka inalumukuni mungu angalanziwa na lini watukula. Anti eyena, papa wako na apa. Kuna ufamba avana wako, ni watukulu, ukulanzi wako, aiva mutilo. Yeso pasi nzeka nguvu kai. Masi, ni sosi. Lava tiri saka tunguru ya mwana wana ya wateka saati nali ninyimba mwana wa mwana ngaiti ata nyichuwa yona. Lava tiri saka tungunuko. Wala njiwa mwana la. Makala teka mwiza mwema hele cheta akakale kwao.
1: Tetana Gimer, nashvuti isu mina ningana so. Loku avitu anga nyikiwi, mwumu tuwa narila, mwumu tika, rila. Mtongo wana gamisa kui?
5: Bawo. Arela ata gama ala adwa. Yoku uyala ata apa munibi.
1: Wafa
5: mzi. Yesho aliko hemba wafa. Trisho yoku uzaku wala mziwa uyala na yena. Ngamu wanaku kumanguru yako hita yava na shikari. Yoku waku hita yava na shikari. Eke tajaya. Tesi siza hii.
1: Hivi itu nse?
5: Prisi, apa ifumela hiku chava soleso.
1: Ya. Tatana gimele.
5: Masi namusa o, kumu shirungu. Namusa wanu, wabazwa, watuko wa shibajala, trota, angala kustiwa luko, hapa li mawazi. Kutu inkaru wako nao sosu, wako temelela le, so skali. Yeah, it's all right. That's all up to my country. This was a lot of things I got to show my country.
1: Uncle.
5: Yeah.
1: Tatana Gimer, Bongili. I'm Kanjo Alikone, the Fambaka figure 3 hours long. Logosilicona, she went a mile about Kuvama, she and Getella. Mingatella, me, we are coming one. Come by it, and you can carry one. Inkomu sine.
5: Okay, kanimambu ba.
1: Kanimambu ebongile, na 2 horas, na 22 minutos. Ah, ele caribu, lá, tatana Gimere, kusuka lá, le, inyambani, seu, ujika, unga kuya bara, lesia, a prad bara. Iyamukala, mungwani, muingiseti, amfuke, afoni, ainyimi, kuvitana, Mwingset Shamilosa Aushe.
6: Aushe, mwamu yanga.
1: Hoi, mamani, brana mani.
6: Bulana Esther Nkonzo shumbuzi kama bungane ni baru seye jigetima.
1: Nkonzo, akukala kangwe na. Yuu, mama.
6: Papa.
1: Singu katramin. Enga yu zala ni makale, miitu anjani?
6: Ah, nda gwela kwazi.
1: Ha, la sen no tamiseka futila.
6: Futi nda gwela, ile susungo ni maekela me.
1: Ena
6: kana, amu gwela singove.
1: Chaduna.
6: Asungo vale saduna.
1: Shitandlala, chinike ni matsawe yesho. Oda chita chukupungwa.
6: Asungo vale saduna basi imbelela kwa achina ina lo makanyini. Aba bali sungo vale siya kufuiwa.
1: Baba la chi chako sungo vale chako.
6: Baba la wanuna.
1: Anga fuiwe.
6: Ah, baba la wanu na wanu wana mamane shungovele si shunga sanya shiki ama chawu ya shona.
1: Kazi ama chawu la mama bala aela wa yaku ya kaya masingwini
6: la wa ya tingwa. Aela wa kaya tata soka upanzela kumbe umahasi chakato.
1: Haiko.
6: Baba la mamane mungi kumachawu ya kwe baba kushaka anga sanya.
1: Mara ye wa hlanya ye iso so kumtsana matsao
6: Aba sangula ina kumshekisa ileso
1: Inkomo nwankonze bungile
6: Eh amatsawe shona mana mamane anyika singovele sha duna hiku singa hlanya
1: Inkomo ibungile
6: Baba ma xigama tsawu ya vanhu
1: Kwe adina la kona futha lona la ku theniwa Ina ka mama.
6: Papa,
1: timakata vito loko tsongwane.
6: Ah, nda kona nje. Nda u tshamisela kwatsi swingani mahekela kambiri. A nwana wa mina wa ntombi lweni nga naye, ni yo tswala ntombi inwe ntse, amchini wa mina ukhanda maja.
1: Ntse.
6: Ke, ni yo tswa kuma munwe wa kuluma nguva. A nwana lweyi loko ni mu velekile hi xitenta hinkwato bawa kwali joni na nwana kusukela matizora a ni nga gi a ni nga manchumu a rila swizasi ku vintora
1: na wali ku velekiwa leswo
6: na ku endliwo nyima ni rhendzelekela ni rhendzelekela ni lava vito a ni li kume ni gumela ku i nhlomulo wa mina ni ku i nhlomulo wani Ni tsala papelo wa saka di papela ti handisa ta hina hikuva a hi tsala a hi posa hi pora viyang. Se hikuva ti nga posa hi pora viyang a ti nga etlelela ndleleni a ti zata ta fika hiku handisa ni ku handisa. Se a ya fika senia a rendzeleka na hina u swi mutsandza hiku saka a vitoleni a li laviwa hi kokwani wa xinuna wa kokwani wakwe wa xinuna na a lava nsati wakwe. Ke vani vati vakarhatele swinene tihlolo ku lava ku zya va kuma vito leyi ku loko va hlahliwa ko huma kwanuna se ku zya ku aku afika va tsandziwe hi swigwama swimbirhi xa wunharhu i li kona a wu tisela ku bava lweyi a wu tisela vavanuna se a za a wu tisa nuna lweyi swaku u lava mamani wa wena kumbe u lava a nsati wa wena ke a ku ni lava nsati wa mina a loko va kume vito lelo na hali sonto a n'wana se ni kaya a yo miyela A kwa kwa tsalwa kwa kwa poswa papela na na ikuma mdziwolo vhikile ta ku kwese nwana mielile ili kona ntiva swaku intavasi nwana lweyo ni swoswi intavasi ani vana seke ani vatukulu ni hunza lawo ni tsala nwana ni xurha nyimba ni afika xibedlela ni tshama ni lunwa ku miyela ni lunwa ku miyela njhani huma ni rhendzelekela va ku famba ya phahla vakokwani va wena hiku n'wana lowu nga ta tsala wanuna kambe ku ta chela a ba wa mamani wa wena ni ya ni ya tshuvula ni ta huma la xibedhlela ni ya handle ni ya ni ya ni ya phahla ni hi ndhawu ka masiku mambirhi no veleka n'wana wa mufana ni ya ni ya vuya ni n'wana ni ya ni ya gola makwenu wa mamani wa xinuna a teka nuni wa mina va famba va hlahli va tihlolo va ti va tsandza tihlolo leto va ku va vito la nuni wa mina ni ya ni ya wuya va ya va ta kwini vito la nuni wa mina a suka ani nwa mina eka kusuka nyamuka a famba ya ka mapudzu ni misho ni makinzora zwa anwana amiyela anga kaluti anga yanwe anga manchumu ni tsama ni loko nchuka nwana ni kuma ko anwana ayo miyela fase konta o yo miyela anga manchumu
7: anga rili
6: ni suka ni famba ni aka bentu valoyi wa khatwa tikhona nyani afika ni kuma nsati wako kweno rila afikela nsati wakona emakamuni ni bala alandza anuna wakwe loma anga li kona ruma xin'wana ni ximulandza a loko se ni lila nyangeni la loko va ku a hi nga ku i n'wana wa ko loko ni mfunungula n'wana o kalo va ku hi n'wana lowu rila ku yani ku ya n'wina a ni xin'wanana ni suka aya hlahluva tihlolo bento a ku tsutsuma sosi u ya kaya ka mamani wa wena va lava vitola le kaya ka mamani wa wena ni suka hikwalaho ko mpfula yo tsutsutsutsutsu ni famba ni ya ka kokwana afrika ni kuma ku kokwana a yo tshama ni nyanga hala te tihlolo ti omba kwalaho loko ni fika ni rila va khoma tihlolo va ku kwamula hambi a wa khoma huku u dlula u yamukela bawa wa wena n'wana loyi i bawa wa wena ni suka kwalaho ni muka ni ya kaya ni ya ni ya khoma huku ni wuya ni ta gucama ni kombela vito ni suka ni ya kaya ni ya ni ya etlela a n'wana a etlela swi za swi ku setoras kokwani a ya ta a tela ku tapfuxela a kuma ku n'wana a etlela ni ma hikwaa mihlakahla n'wana se ni ni mu yan'wisa swi ma hisa leswo a wu faka zilamina lilawo a timhaka ta n'wana wa ku tswaliwa handle loko a ya tswaliwa handle n'wana haka kunene wa koxa loko a wa ku phazama wo huma u ya handle u ya tseveka nguwu u bohaka xigodo xa ku fa u phahla mu chikeni n'wana a ho yiva hi ku sakala kaya laha ku na ntirho se a ho yivelani ku lava ku kuma ku tiva swa ku na tsala kumbe a ni tsali ke i ntata na na lava vito mafana ya loko n'wana a wanuna a nga tswali la kaya mama a yiva se handle mutsala a n'wana loyi a heya chuliwa vito kakakwe a nga chuliwi o ya phahliwa va ku miyelani n'wana loyi a ya yiva a n'wana wa n'wina a nga ti hayitiwa swa ku ya n'wina kambe a ni ku yiveni hikuva a nga li ku yiveni mi nga la ku hi tumbuluxela timhaka a n'wana hi yena hlayisa na nanani venyi vakwe swi ma hisa leswo
7: a ku zwe
6: loko a li n'wana wa ku yiva wa phahliwa o ka a nga chuliwi vito sweni ya hikuva a le tipondhweni ta van'wana hi yo yivelana a ho yivelana va muyanga swi ma hisa leswo
7: mamani hi bonge ngopfu swinene mara leswi swi vulavuliwaka leswaku n'wana wa lova loko a nga phahliwi a nga vi nyikiwi vitlela a li vilelaka hi swona
6: a nga a n'wana a nga lovi a n'wana o ku xa na wena wu loko u swi wona leswi swi amaku swona n'wana a wu nge tiyi ku hamba u ya hlahluva tihlolo mi nga twi leswaku mavito ya mathelevhizini a xilungu swi ku yini yini a n'wana wa mina wa xigumandzeni a n'wana loko a tsala n'wana o tichulela a yeke mai a chula mavito ya kola kaya o la xilungu ni ya xilandi a chula majilitiya loko a tsala n'wana la xilungu ni la xilandi o chula loko a za a chula vito lelo lo tiya ni la xilungu a n'wana a nge lovi hikuva hambi wena u nge mi tshiki a lova va xa u swi wona swa ku n'wana se o sungula ku rila swa ku a ku masiku mambirhi manharhu tinge u khoma tinhonga u famba kumbe ka vaprofeta va maziyoni kumbe ka tihlolo u ta kuma vito loyi va xa u ni kuma vito va ku gwela a n'wana o tshika hinkwaswo leswi a nge lavisa swona a nga lovi n'wana hi mhaka leswo
7: ka hina ka hi nga ni nkanu ya ku hi nge yi hi famba hikusa loko ho vava ho va mu nyika vito la kokwana wakwe a ta a nga ta kula khwatsi mbembembembe a ta ve ni mabadi
6: a n'wana a nga tshiki ku kula hi ku xaka a nga kuli ndzongo
7: iya
6: ku nga ta ku loko ku nga ni mpfula a ta kala a nga kuli hi mhaka leswiya ku nga kungaku nga na ndzongo a n'wana sempre wa kula nkama wa ko lowu a fela ku cinca mahali swa cinca mahali swi a ta ma maxi wena a to kala a nga ma hi leswi swi lavisaka swona se u rhendzeleka u swi lava swi ni leswo swa ku khale a ku ni leswiya swa ku va ku ku tshamiwa akula anga kuli mwana tshama ya kwa dzovela a tshama ya tshutsha ke va rendzele ka vako eh ayo tshama wa mwana lo hamba alava se loko va xisusa xilolexiya ili kona mwana tshandza u koko akula si afana ni wanwanyani vanhu manje ha leswaku olova ahihi ko a ntixanisa laha ka n'wana loyi se wena n'winyi swi vona swaku n'wana loyi wa mina loyi a nga fambi khwati ku fana ni van'wanyani vana se u rhendzeleka va ku bola swaku a ni matshamela lawa se u landza matshamela lawo ili kona se a tshatshandza u ka ku n'wana a n'wana o tshama a ku xanisa matshamela yakwe ma nga tsakisi u nga tsaki hi yena ku fana ni van'wanyani vana a ku lova a va lovi lexi xi lovisaku n'wana leswaku a lova i ku va mina ni ya ni ya feriwa hi leswi ni nga feriwa hi wanuna loyi ni ya ni ya cingiwa hi mun'wanyana wanuna ni tsala n'wana se ni wuya n'wana loyi ni tata fika ni mkobongo xivongo xa ka yingwana ni nga mi bongi xivongo xa ka muyanga laha ni nga mi kuma koho leswo no pimanisa ni nga mi bongi xivongo xa ka muyanga laha ni nga xi kuma koho se muyanga a landza n'wana wakwe se ni ku wuwe i n'wana wa ka yingwana u ka tswale wa tipondzweni ta ka yingwana hi lexi xi lovisaku n'wana muyanga ku a hi ringani hikuva na mina ngati ya mina ni nge luzi ngati ya mina mahala saku a hi ringani hi lexi lovisaku n'wana leswi
7: mama hi bonge ngopfu swinene
6: lexi xi mahekile swi aka mina swi mahekela mamani wa mina wa ku ni tsala puroko mana a fe papa yina a mutsongo mamani a sala a tswala n'wana a n'wana a va na ni va va nga tswala va vambirhi hi mubangu wa ku hi ku va ka nkondzo vana va file hinkwavo leswo swi ni tinguluve ta mona oko a hi ringana
7: ta mona
6: ni nge luzi ngati ya mina
7: hi swo
6: i vana va ku mbangana swivongo loko mavona swoswi se va swi tsemile loko u za u tsala n'wana ni nuna lweyo bonga xivongo xa nuna lweyo a rejistari n'wana lweyo a xi vitenu la xivongo xakwe a ka ha yivi n'wana swoswi ku akuhela mbangu se u sukile lowu hi wu tsumbule leswaku ku ni mbangu ka vana loko u yi teka n'wana wa munhu u mu nyika xivongo xin'wana xa ku kalanga lexa yena a n'wana ni n'wana a fambi ni xivongo xa yena u yo mu yiva u yo yini hi yo yivelale na muyanga ni tsala n'wana a ni mu tsali ka muyanga hikuva hi n'wana wa ka muyanga
7: a kabu
6: n'wana swi helile swoleswo n'wana loyi a ta tshama njhe yingwani a tshama a fuya n'wana loyi na swi sweswaku n'wana wa ka muyanga muyanga a ta mhama chinga la nga ta makume ya ku hlayisa n'wana wakwe majiji na li n'wana wa ka muyanga nakwenu mi tswale etipondzeni ka muyanga ta ka yingwana
7: ta ka yingwana n'wankondzo hi bongile leswi hi bongile mama hi ta nyika mukhandli van'wani
6: inkomu ni bongile vavaku leyi xa kula ku ni tlhamusela
7: leswi
6: vavanuna va kala ku va nga swi tivi khwati na xihundla xini na hina vavasati
7: hi ta kota ku switwisisa
6: hatala vana hina vavasati na vavanuna va nga va tiyisaka ha vana va vona
7: a xingomo xa duna lexi hi lexi tlharihile xo huma swifamba ku xa tlharihile wona xona
6: swa maheko leswo ni guma ni famba njhe ni ba wakwe n'wana loyi a ni mu tirha ni hihi katsana na u nga swiswa ku n'wana wona n'wana siku ni tswala vambirhi vanharhu mune ntlhanu na u nga swiswa ku ha vana va wena hi ku kala ambeleko yi nga li kona majini mina ni famba ni tsali mukatini majini leswi hundzeli wona tiva swaku vana va wena
7: inkuma ma yi bongile laha dua zore khetekela 36 minute swi va yingisete mi ta hi khomela hi lehisile a hala ku twa ntokoto lam mu yingiseti a kona mpfukeni hamilosa awuxe
8: awuxeni bamuhlangu ndzo zama ku tima foni nga zilangisela
7: ni muyanga
8: muyanga enamba awuxeni
7: se leswo na mina u tani ma ha ku ni rile hikusa u ni nyika xivongo xo ka a nga ri xoo
8: uyakayuyakabamuyangauyaeluuyakayuna
7: mkudwana hi bula na mani la
8: i bava Rafayeli Xirindza la ka hun'wini
7: va Xirindza
8: papa
7: i khale hi mi rindzelile laha ku va mi ta hi nyika swifa swa n'wi nkarhi wa n'wi
8: ake zotlhe mani a mani loko ma ku i hetile
7: n'wankondzo
8: antiso mina proper mama lwindzi ngana hikwala ndzi nga ekela ka xikolo kolo kota manzi ekela ka xikolo kolo mbedo ehe mina ndza uchava
7: na ko mbedo what simbo wa tsoveka
8: ya hita li ja papa ajalegi kota inga khovela assembly ya dewu jigi leka assembly hiku iveka ajai hangili na guma siku eh izinga zwiwana mama ndi ngana na kwala kwala wazizwa hi xikan kwala ho hleka xongo amfana iyo vala ku banka ma amfana abadzwa hi suka ya nyangeni anyangeni wa hombi zinga wa zwo dzi zwanga fhedzi zwona dzi anza yabele ka nganda ya kulukela ga zibiku agiwa hi hume akho mina zinga mloye
7: wena hontso ko u loya nyanga
8: eh ati muta meto ting yena ngalu ayini mungi makaya mina singa famba ningwana wa mina hi hlongola ni jaji nwana yimishi ya tsama le kwatini le wa nkama wa nyiti papa lokuthi ni misho bakufambani ngwana pri mina ngapanga zikisa ngumi kuri anga mahlongola ku mfamba mwana wami awanga mami awanga maichumu mashinzi suka loko ndzi famba kwazi ku chikela kaya zvinokokana muti wa munhu wa kwavizinyo wavovo wa mina mo hayi ninganga yakuteka vilakulu nabatihloli wangunza indlela n'wana wanga hama mama wanga hana gezi ma zinga bilekile swo kuka omela ku hawa na ku ta kuyile sekaba sibatela vako hana n'wana pronto ayi vitani baba gaya ndata hi dzoko head api zwini ka n'wana ngima na vana ngi ngwa vitani vata sene la chikela tsamala hafi la hayana a ku tiya kwa nga hi kona ngela n'wana loyi o madzaka ndzi anga badi kota ku hi wa rikile dzaya ku badzaka n'wana na nga badi pelanga na zina ku n'wana loyi u yo chula a vitiga xilungu ka ndzi ya ku hi mani zivula a xiyeka va vangela doja treja ku papa wana wa hanya ka ndzi ku a fila ku papa ndzi va famba zezwi u ya u ya tshama tiko ya lexi xikolo va nge i xulwa ya u cheni ni feni u mpela gabu rola laha swi ya ku ta khuta u tirha n'wana wa wena u famba ka tiwa wena mu ya ya chula pa yona n'wana loyi a ta hanya nga fangi na a nga zi chubu kambe na xikali swanga hi xiswona swi ndetile tamu loko hi suka hi laha hi goxa mitangela n'wana ga ndzombileke o
7: tshukutshuku wa hanya
8: hi leswo dexi suka ni nga soka a wa nomiyela ku tixawu ya chikela ndzi suma ndzi a tshiwa chiya tata kuta le ka tiwa mina i mpfhuka ku tikwa hina lomu lava ndzivaku va ku tiva ka ndzwalo pira ka mukumba i mpfhukanyana pela no khuta leswiyani n'wana na gayani hi vala ku ndzi vulavula lahayani a yo vala ku tshungula ku mama suka ndzi aka tiwa maya chika sinyanzi a n'wana loko wa badzwa la ku haya wena a sawanana hi ya chika sinyanzi ya ndzi ya wula ku a ku awa a nga tihlola a matihlola ta ya ku a ku a la ku chula makwerhu va ku hi simonani hi na ta ya ku chika hi ya ikela gicha n'wana ga fana ku a chika a kasakasa ni nyamukhadizede xika yo gati gwalego a nga se vabya kambe maxipina ni vana ndzani vazukulu ndzani vana wa mina kwala lomun'wana wa kwa mato i na ndzi zasetani lowu wanga nyana i na ni ani malembe a nyana ku yo gama nhonzi ya kwa ni nyamukhadizezwi a ntumbunuku wona papa ye nyamukha a vanana va nyamukha ndzi ta phela ndzizanyika xikati wangana va yiva magelegele ava tshami wukati hi mavito lawa hi ya ku hi ya hi ya makuma hi maveka hi tiva swa ku hi ku a ku ve a munhu wo fa a nga halakanyiwi u kala u nga mu halakanyi ku yona u tswaliwe le munhu gaya mina ndzi nga tswala wena zimile murhi wa xilandi ye n'wana gaya kambe i za a ya kula na karhi a na murhi wa xilandi vo waliwa xifika lowuya xilandi xi nga gayiwa va xima xilungu u kuma u yana wona ta ku a wu le ku chela munhu wa ku fayi swi nga tiyi
7: i ntiyiso leyo
8: eke mina ndzi vekisasa leswo a ntumbunuku a munhu wa ku fa bava leswiya swa ku a nga fi hi mhaka vito papo a vito gada ya munhu
7: gada ya munhu
8: ke loko wo phikisa u kulwi a ndzi swi nge swi koti ku xula hi ku lweyi a pewa mina a lava ku xula i sathani wa daya mabizweni wa ku munhu swi pfa swi chipa bya maheka leswo swi nga ka leswi nga na sika kutani swi nga hambani hi mazona swa wa fa munhu i vito ku chula a la ku chula vito na ku yila kwene kombela ku chuliwa va xiba xita u vulole hi vito ga ku a swi vhuka a hanya ungile papa zangile thangela xikati
7: ba xirindzi hi bonge ngopfu swinene
8: eh
7: hi bongile hi tsakile ku va mi nyikile swifuwo swa n'wina
8: a nomiri leyi yiveke kambaxaisaa ku langa tinsimu rhanga mina ndzi rhangela isimu
7: kani mambo
8: hambi ndzi nga ngeni langa lisimu ka xirindzi leyi

0: Eletroniki se tsena 2:46 e tlhela e vuya ku va hi ta ve hi kongomisa mahlweni ntokadokisana lowu namuhla hi wu fambisaka hi vulavula hikwalaho ka ntsongwana lowu a velekiwaku la mutini ve ri ntsongwana wa rila na rila ra vito nakona wa rila na rila la swibongo hikuva a velekiwe ka swibongo swa ku a swi mulombe ntsongwana lweyi wa rila hi twa tindota ni masungukati sa mpfukeni na milosa a wu swe ri swile mukhulwana hi bula na mani a hi mi kumi kahle papa ta kumbela ku va mi tlak
1: khuluma na swiviti jose machai boana
0: tatana machai ina mi yitwa njhani mhaka leyi hi vulavulaka ha yona la
1: a leswi ni timunuku swa enceka vamuya
0: swa enceka
1: ya swa enceka mina la kaya ni khulumaka a vatswali va mina va hanya gazi mina ni kumeka hale mapfuni manje ke loko ku tseriwa n'wana lani a ya lowu brigade ku talaku ni famba na gazi amakwakwa ala ku na kuyalavawiti ka madala ya va ni timunuku lava khale
0: nyan'waka ke
1: nyan'waka swa ha yinceki se va ku a swa ha fani khale ka kona khale vhele loko a n'wana a nga nyikiwi viti ya tinguluve la kaya a a karhatele
0: a karhatele
1: swosi a swa ha yinceki nkapu swi kona kun'wana no miti swa ha yincekaka mana a swa ha talanga
0: inkomu papa hi bongile inkomu hi bongile tatana
1: machani
0: a nkarhi a tave wa n'wina michini yi lulamile
1: leyi
0: swa karhata kanimambo hi bongile i na 2:48 hi ta yamukela muyingiseti a mpfukeni ha milosa a wu swe
2: papa yo khamela na mzimere ni lava ku byela mhaka ya lesimu leri lale ku ku huma hi lahlile ntumbuluko hi mhaka ya xilungu wa swona leswi mayaka ka swosi
0: na miti
2: ha hetana hi ku dlayana a swilo swa mina a swi humi kahle mhaka ya wena papaya hi mhaka ya wena mamani a swi kuma kwini a teka bucha a ta ni tsema ni pa ntawu a ntirho wa kona wa ku dlayana no loyiwa no loyiwa ku ri ka hi lahle ntumbunuku a ku a na vutomi xoswi
0: a ka ha na vutomi
2: ani mama
0: inkomu hi bongile tatana gimela na 2:49 hi ta mukela mun'wana muyingiseti a mpfukeni muyingiseti ya milosa a wu swe
3: a wu xeni bava Alfred Muyanga
0: inkomu mukhudlwana hi bula na mani la
3: alele i dyala ku taliwa bara dolipomba zongweni pirate ray hi lok Francis Kumondlani kambe swo swalomu ka maputsa a xipundzankulu xa Bohana
0: tatana Dzovo
3: bava
0: mhaka hi yole mi ri yini ka yona
3: u ta ni rivalela Muyanga lani a ni na radio lani ni ringisa ku khoma hi xikhomamo hi xitelefonani xa hayala a xipfumeli
0: kambe a nhloko mhaka leyi namuntlha hi taka na yona yelana na ntsongwana loyi a velekiwaku la kaya ve la ntsongwana loko mutshuka mi mu nyika vito loko a nga lona a mi etleli n'wina vakulu wa rila loko a tshuka a velekiwa futhi a nga lombi swibongo xa laha a nga velekiwa kona a ntsongwana veli wa rila hi la ku tiva swa ku i ntiyiso kumbe swin'wana swi nga ha ri kona mi yi vona njhani mhaka leyi
3: khani mambo bava Muyanga swa twana kambe a rito la mina la ku sungula hi leli ni nga ta vula ku nuko a muti sorteni maxava hete ku vula ntumbuluka wo kanetiwa bava Muyanga
0: na kutsongo
3: na dya ntumbuluka wo kanetiwa a loko wo hanya ukula akaya na utolwe na ukuli ikuphahla alintumbuluka hambi ukukula ukuyini ufamba uyakwini ukhongela ukuyini antumbuluka intumbuluka ukanetiwe
0: utakulanza
3: utokulanza Buriso aninchumuya inyingi sosu baba muyanga iwonekela porque antumbuluku se hi uchukuletile
0: namedo
3: aya alina wona ya ulana se aninchumuya inyingi iwonekela hikola ka antumbuluku se hi uchukuletile anwana baba muyanga aloku ulo mutsala hambi mina kola kaya loko ndi mutsala anwana na nilanza ntumbuluku azitu la dlaya nwana baba muyanga loku anga lilona leli umutshulaka nwana aloku ulo tsala nwana ukuthula kumbe xana oku ialifredo kambe na swingalaveki kuvenele othula alifredo azitu nwana wa tshama atimeka anga vulavule anga yindli tshumu kambe ukola kavito manje loko alikunele uhuma olandzisela kuveneni ufamba olava zito loko uya uya likuma zito ulichula anwana atatanga avuya atsaka avuya akula ahanya akurulisa aniti kumbe xiwani kuma baba miyana
0: akumana mkhulu
3: se hi leswi swi endlela ku purisu swoswi leswi swi nga tala ileswaku muntu ingi vo kala va nga riki vana baba muyanga loko mindyangwini ku a vana va rivi leswaku ku talile muntu a vana va hina lava xipati va famba va thengela ku lomu tihandi va va kumaka kona ta loko va ya va ya va ya vuya leswi n'wana n'winyi wa nyimba a nga mu tivi o tata fika a chula kuma kwalikerivito a li chula sikumeka yingi swo majini swoleswo lava a nga masirikati va swi tiva leswi va swi endlaka ku veni va za va kuma ku veni a n'wana luya a tshamiseka kusa a hi wa kona xivonga a va xi tivi va dengele jela ku veni a tshama n'wana a hanya a kula majini leswo muntu swi talisiwa hi ku talwa hi vana va xitati kambe loyi a nga n'wana wa xinuna wa la kaya a vito bava li lava ntumbuluko walowo kuve ulilanza n'wana wakumeka baba muyanga hi kuveneni aziti u nga muthuli ni lava la kaya a ntumbuluko i ntumbuluko purisu a minchumu i wonhekelaka wa vona u ni mhaka leya ku mina ni chuliwile a papayi wa papayi wa papayi manje mina a ni lavi ku la ku muthula luya hikusa ni ku hileswaku luyani a hi xipoko hi xigoo mina ke va nga ni chula ni xiboha ni xipoko mina porke swo fana phina mina ni chuliwiyeli wa ku hileswaku a tshuluku i ntumbuluku a loku ku phahliwa kaya ka phahliwa hambiloko u ngo khongela baba muyanga u khongela u ku yini u li bixopo loko u li ku phahleni va nga yi kanganyisi wa huma a ya a ya phahla a nga mavuya tatatitalandza a swa ntumbuluko wa yena purisi leswi hi nga fambi hi kho hi kangan'weteka vabava vamamali va nga vuli antiyisi antiyisi wa laveka a ntumbuluko a wu kanetiwi a ntumbuluko hi ntumbuluko lexi lavekaka i ntiyiso bava miyanga khalimaka
0: inkomusinana hi bongile mukhulwana ale ka re bona tatana mondlane kusukela swifundza xa le Boani swifundza nkulu xa ka Mabotsa mwengise ta mpfukeni hami losa
4: awuxeni pelo khumayo kusukela a khumile majini ni la baramu ka vaka bava evidrumbazi
0: se u famba u lava yini hinkwako lomu ha khumayo a wu salisi
4: sale o arado ile ku mina no ringisa ku ligare ku tiva nkama lana ni sokile domingo ni lwani ni 40 sako jila
0: ya
4: ama bloko ama dozi arado alifike sele lo ringa ku kuputela
0: so
4: tingo likhale lana fo sasana la ku dzani mara la
0: eh kwenkaru uko
4: sa ni dantivi programa swa ku hi lela kona
0: la hi vulavula hi ntsongwana loko a velekiwa la mutini vele wa rile hi ku a nga ri na vito a hi ku va a chuliwa vito loko a nga liloho leli a faneleke ku va hi ntumbunuko a nyikiwa lowo nakona vele ntsongwana loko a tshuka ya velekiwa a nga lumika ndyangu wo karhi nakona a pfuxa ngurumuzi wa rila hi la ku tiva leswaku ntsongwana wa rila hi mhaka vitusana na
4: ya lano antiyiso antiyiso ni bava muyanga mhaka leyo leyi hanyili nyana no ka ni nga fikanga ka ugamu ka lona a ni swi twa va swi vulavula vakokwani va ku tswala va bava na vamamani va le an'wana loko a tswaliwa na a nga lumbila kaya la loko a la ku phahliwa loko a sungula ku rila a va huma na yena a handle va kuma ndhawu ka kupa tin'wana xigodlo xa ku woma se a ya fika a bekeliwa kona a phahliwa leyi

0: ngile ku khongela hi rhangisa ku khongela kambe loko hi wuya seni ndzhaku sweni hi ta hi ta ta landza a ntumbuluko hi landza leswa tolo mina na ku emuhlaviso na a wulawula la ka telefone a ku leswi ni nge te tani kona ni nga kona la loko no ni ngo khubyehela a ni hekeli vafundhisi va ta va ta kamba ka mina hi lo n'wana ku a kereke ya mina a va ni yeyisa n'wana ku ekerekeni ya mina yi tali mun'wana vala leswi a vala leswi mina vafundhisi va ta ka mina inaka a ka kunene koku ku tumbulutumbu vo hlevana vafundhisi vo ehe mufundhisi wa kwihikwihikwihi ni nge va ri hi vito hikuva nga ni twa va nyingi va yingisela ku radio va nga ni twa swa ku xirikondzo wa jamuka va a mufundhisi lweyo a yile ka muhlaviso a la ku nyikiwa reform a ya ka muhlaviso a tlhela a endleteliwa malembe mambirhi ni sweswi a ha fundhisa mungameli manje a sweswi a ta huma lembe leli taku a reformara a vafundhisi kuloni va muhleva lava hi bulaka navo va le a tlhela a phinda ya ka muxaviso swa kombaka a ta tlhela a continuara futi
1: a yingisela malembe
0: a nyikiwa a lembe kambe swa ku a ha chumayela a ha li mungameli a nyimela tikereke hikuva a swi vona swa ku laha a nga kona eka ku khwati loko a huma a to kuma reform masungu swi ta va kona leswi swiangisi a hama hisaku swona loko a li pfuma kereke maxi hi leswo swa ku a va ya tinyangeni ni la ku mbala leswo ni vo va swa ku iya vafana va ni yiniyini muwula ka mavalo a nga wula hayini vafana va hi pfukela va hi tsemelela hi mimeso va ku haloya a va yi tinyangeni va swi kuma kwihi swa ku ha va loya ahe hi nga kaneteni
1: a ntumbuluko
0: a ni nga kaneteni sorotini maxava wulile
1: nkoma ma hi bongile
0: hi hanyeni naye sorotini hi hanyeni naye mina loko u kume swa ku a file ni ze hi lavetana mari ya njelika hi zaha ya ku kuma hi va va guza hi marito lawa a nga hi pfuna hi wona laha ka radiolori
1: i ntiyiso leyo
0: ahe hanyena yena njhe na n'wina futhi hinkwenu muyile n'wina valukutori hinkwenu va ka cenca muyile malahla sorotini maxava mina ni yoma hi ku twa hi lukutori mun'we
1: o la la na kona mixeti na 3 hours swi tekela 5 minutes hi bongile mamani xiteri akuva mi hi fonelile hi bonga vayingiseti hinkwavo bulu leri li ta tlhela ri ve kona mundzuku hi nkarhi wo fana kambe li ta fambisiwa kusukela a yi nyambani ta mahisa sweswo inkomu vayingiseti hinkwavo ungalikhale hi ta veka xikodlana xitukamiso.

Indivega nungu duane sa nyumba ne guango kese ngu nyengu bata jana na nyaji kwata na ba mano. Music.

0: Medusa, demônio.
1: Hai kan mavunga fushina ni vayingiseti va swifundzha nkulu gandza maputo na nyambani mintirho leyi sunguleke hi nkarhi wa meyanoti gemeta kora tiva leswaku hi nkarhi wa meyanoti sungule na mintirho leyi hi nkarhi wa meyanoti na 45 minuti saudi no tirhisao xihundla xa ntirho hi nkarhi wa 1:30 xibuleni muyingiseti nhlokomhaka namuntlha hi tilave ku va hi tiva leswaku ntsongwana wa rila loko vito a nga li lona hambiloko wa tswaliwe ka muti lowu kalaka a nga lombi wona hi ku hi xibongo lana ebuleni va yingiseti xi ngheneni ka xikolo yana xitokamu xibavunanga la salanisalana Alfred Muyanga yana tamelisiweke ntirho wa mpundzu namuntlha hinkomu swinene xifundzankulu gaza maputu na inyambani va yingiseti hinkwerhu yikela xiendla ku va hi thawulana babaye
2: kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto meyanoiti kwa tlasa sinkoras yi xuxa xikan'we
3: inyambani gaza ni maputu
4: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, ukenyata miri, ni magela manene, sinakunga choti uchenje.
3: Usiku usiku, lizalisha.
2: Radio Msambiki, azongeni katiko.

0: Madala June, u kola laha mutini.
1: Ina Sayidi, ndzi kona ndzi laha mutini, ndzi nyimela xikwata xa mitirho ya ta vudahi xi sangula nyamuntlha xi salela xa mingango kasi ha amukela mijikitelo na hikwalaha mutini.
0: Oh, leswi nge a vabava ni vamamani va fanele ku simama lomu mitini ya byi kasi va amukela xikwata lero.
1: Wula u tiyisile ka loyi nyamuntlha va to mi vhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa mujikitelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa yi tlhela yi amukela a mijikitelo leyi Sayidi
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku ampondo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimahelo wa avanana
0: makunu hi amukela mijikitelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vanana va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo juma hi nga ndzi byela hi fanele kuma hayini ndzhaku ka ku hi amukele a mijikitelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele kuma sweswi hi swi maheleke malembe ndzhaku amukela a mijikitelo wa wena u tshambuluti u gama u dzika u biwa hi mumu gohle siku hi ku landzela wu teki u ya wu gwimba laha hansi ka mbedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku ku kala ti nga hi na tisuna kutani dzedzedze
0: a ndza ha famba bya leri ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga mijikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vanana vabyi le xipitali kasi va ti vhikela ka dzedzedze
1: vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mujikitelo u gwimbiliweku laha mbedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku
2: kana vula kama xirhami kama mumu hi xikan'we hi ya kusa wena mungiseti ku xigelo xa kumeka ka hina hi wumba nyandzu yo dya Mungiseti radio radio Mungiseti
3: radio msebika al servicio do cidadão
4: xitichi xi ku pangalata ku wahlu masiku hi radio mosambiki mfukeni Mungiseti ka hungwini hi kuma hi 102.1 megahertz ka masingi 89.9 ka xisiku 89.0 wa panje 88.3 ka fumelo lo 88.0 lomu drupeni ka inyambano hi kuma mpfukeni hi 101.6 megahertz FM stereo lava yi nghena ka ndzima ta wucenji hi kongoma ma 5 horas ni 40 minutos xikatilexo xi ta va xa mahungu hi xindhawu masoko laha ya riyeme kahliwangela ka ndzima leyi vahahli vambirhi kambelisimu va tlhela va nyimbelela xikan'we MC Roge byin'we na sweet sambiki ya utiyamu nawo makana hi karhi hi fakaza ku hi rhandza tikulo ka musambiki ya ku se kona hi nga tswaliwa kona na ku nyika wutsundzu ka tiko namukha hi 20 ka junyu siku le kona ku alakanyiwaku wa ku tswaliwa ka duwaru xivambumongani a tswaliwe hi lembekalelo sinthu hi 20 ya kakagaza khwatshanyana n'wa jahani xitutu ya mandlakazi owa hanya wa ta yeneta nyamukha 105 malembe 106

0: Doutor Mingus, Bungile, change gona dual RM. Awashi de comba 5 horas ni 40 minutos já Moçambique chicati cha masoko nga mahungu chinda ula station wongset legnen.
1: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.

0: Mandela.
1: Amrangeli wa nhlangano wa majivani loma provinsiya ya Nyambani loyi a tlhelaka a rhangela xikwata xa mihlakano leyi aka maphikizana ya mihlakano ya vutlanyeta miri ra viga zwikola hi yena a wulaka leswaku a ntlawa wa lava va nga langiwa wu ta tihita swa hombe ngopfu kasi swa swi kota a ku kuma zwihiwa aka maphikizana hi tinyimu xa tiko matumahaka kwalomu Nyambani na ku kela ku xipimu xa tihweti timbirhi kasi a kumahiwa ka maphikizana lawa lowu maprovhinsiya Jacinto Zefanias a tivisile leswaku lava va nga va hlawula va kumbile leswaku va swi kota a ku phikizana ka majuvani hi tindlela tinene kani leswi byi kona va faneleku a ku va gundzisa va nga byi wona na swi va chotela a ku fambeni ka mihlakano ya fase provincial ya majogos desportivos escolares.
2: A Jivana na swi kombisile ku tsaka tambe ale yo tsaka swi tihitile para swi kota ku yini swi kota ku selectionariwa swi kota ku hlawuliwa swi kota porque la aho hehera para hi kuma timbewu leti ta tinene swi kotile ku a ku hlawula lava va ku loko hi va hita navu va ta hi mukama decision va ta tshama leno durante ya tihoti leti ti to titeka va ta swi kota ku pasa porque a hi ku vonoka ku pasa va ta nyiketeliwa kambe tamu ni ku gaka kona ni ku ni swoke leswi lavekaka para ku a n'wana na kuma tamu wo tsutsuma endawu ndza swi vona swaku swi kotile ku hlawula swivana swaku podi swi ta tshama lomu ka xitaxi e depois swi trenarisiwa hi vatrenadori endawu va kota ku loko ku chikela ka hoti ya gosto va kota ku tsutsuma e va ganya tiprofa leti va nga nyiketela ku tsutsuma ka tona.
1: Murangeli wa nhlangano wa leti ti yelanaka ni majuvani patsi ni ku rhangela xikwata xi wonelelaka hi mihlakano leyi aka maphikizana hi ravi ga swikola Jacinto Zefanias a karhi a wulawula hi wulunghiseli kasi swa swi kota ku ka hweti ya mahuwani a xikwata xa majuvani xi kumbisa swa swinene a provinsiya.
0: Mahungu ya Nyambani. Avahanyi lomu Nyambani se va yi tiva a nghohe ya mukombekiso wa mufumo Tsindza ka xipandzi lexi Arsene ya Masingi yena a kombekisiliwa zihlanu lweyi aka vahanyi va Nyambani seyo i kumekile Armindo Masingi.
3: A mukombisi muswa wa mfumo wa Tsindza lomu maprovhinsi ya Nyambani Arsene ya Masingi i karhi a kuciwa ku a vi loyi a tinyiketelaka lomu ka ku hluvukisa a provhinsi ya Nyambani hi ku londzola a wu tivi leki a nga naku ximasanguleko a ku tirhela ka mfumo. Arsene Masingi ivi a mahiwa xikombelo lexi ka mixu ya wazihlanu yaloyi laha ku kombekisiweni kakwe ka xitshungu xa vahanyi va provhinsiya ka xitshungu xa provhinsiya ya Nyambani ha bava Ameriko Muhlanga xirun'wa xa murhangeli wa tiko ka Mosambique. Ameriko Muhlanga i hlamusele leswaku a provhinsiya ya Nyambani hi leyi yi nga ni malunghelo wonkhe ya ku yi swi kota a ku hluvuka loko ku cukiwa hi titshomba ti nga kona hambileswi ku vonekaku a xikarato xa kuta a provhinsiya na yi karhi yi karatiwa hi ku cincacinca ka matshamelo ya tinguva hambi ni gujeguji leyi nga ve yi voneka a ku sanguleni ka mfumo lowo wa Daniel Chapo. Hikwalaho i fanele ku Arsene Masingi a kumana kutani ku tirhisana ni vahanyi va provhinsiya ni n'wamangulo wa provhinsiya kasi a mipimiso leyo ya ku hluvukisa muganga lowu wa tiko ka Mosambiki yi ta ve yi londzotiwa. Hi tlhelo kin'wana a sekretari muswa wa stadu lomu a Nyambani Arsene Masingi loko a vulavulile ka mitirho ya Radio Mosambiki a tingalo a xitshungu xa provhinsiya a ti rindzela ntirho
4: a va rindzeli ntirho ni ntirho ni ntirho wa hinkwerhu a hi wa mina ndzoxe kani mama.
3: Magezu ya sekretari de stado muswa loma provhinsiya ya Nyambani Arsene Masingi na a karhi a tshembisa a ntirho kasi a provhinsiya ya hlowuka.
0: Hi vala mahungu ya mixi leyi nakona hi mihlakani ya ku tlanyeta miri a kumbeleni ka Vicky Legi mun'we wa vakombekisi va Nyambani ka Tasa de Mosambiki xipandzidzwanga xa tiko wu ta amukela a pfhumba ka Inkomadi Xinavani Avelino Antonio.
5: A ntlawa wa mabaronji ya le ka Masingi wu amukela sotu lowu a ntlawa wa Inkomadi wa Xinavani ka nhlakano wa ku lumba a Primera Mão ya Tasa de Mosambiki hi xipandzi dzongeni ka tiko ka hina ka Mosambiki. A nhlakano lowu ta veka beliwa a ka livala ya machichi hi swikhati swa ma 14:30 ligi i khati go sangula a ntlawa wa mabaronji wu tanga bela ni ntlawa wa Inkomadi wa Xinavani. Vani aka matimu kota hinga lomu ka kulo timhlakano ya ku tiyisa miri a mulunghisi lowu ku beliwa xigava xa wuntlhanu xa inyambanesi 2025 hikuma haloko a ntlawa wa ferroviari wa inyambani wu kambala mitamu na timuza costa tsolo wa le ka masingi a ka livala ya machichi lowu mwingiseti nhlakano wa tivitivi a ka xigava lexi nakona a ntlawa wa União Desportiva wa Kumbana wu ta ve wu amukela a pfhumba ka ntlawa wa akademika wa le ka Nyasolo a ka xigava lexi a mabaron ya xikota ma nga lomu ka Tasa de Mozambique ma nga ta bela Nova Aliança a wa fanele a ku ve a wisa a ka xigava lexi hi leswi ku nga ku a mitlawa a yi eneli a ku loyi waku a ka xigava xo karhi
0: Basi mngiseto aranza ke tsamala leke chikela magumu ka mhongo ya mishili rimla chitswa ungaluza manwani chika cha ma 22 hours kwa la radio Msambiki aya mishile imave mandleni ya Bernardo Salomão gechile hai chikau
6: Muzile mahungu ya inyambane
7: Kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumaka kahina Hiumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
8: radio msebika ao serviço do cidadão
7: ta persela nyana kutungwana mahungula wahe uchenshi ga Mr. Zek Jagala Kumbana Jangamu chirabe chikwapa ko chikona ku hanje kurula kwatsi kungana ku zangarisa la kaya nga tsuka zvikombela ku hi avana mevolo se hey kona ku vasona ku bawe chi 4 magana fikarshi nga helaka kunene kameni wa chirami kha yena chikona ku loko zvi kona zvokari zvaku hi zwona nangi chikona ku tsamela se bula zvakuva he ku fula relana kana vitsakisi le satini nuna zvilaveke azvino change ga Mr. Sek change nga vakuma khegwana ka tsimko madzanya mba sezvora zvidos minuto zvamsa ala hikini muranziwa tsaka mbere nuka fiki vile ranzuru le simama kuva kona vana na vatsaka satini nuna loko atsaka vatsaka vana na vona u vatsaka vasukuta vangangu wa liranzu

0: madala June u kola la mutini
1: ina Saidi ndzi kona ndzi la mutini ndzi nyimela tshikwata tsha mutiri ta udahe tshisangula nyamuhla tshisalela tsha mingango kasi ha amukela nchikitelo na hikwala la mutini
0: oh lejinge avababa ni va mamani vafanele ku simama lo mitini yabyi kasi va amukela swikwata leyo
1: wula u tiyisile ka loyi nyamuhla va to mi vhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa mutshiketelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa i tlhela yi amukela a mitsheketelo leyi Sayidi
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku a mpondo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimaheliwa a vanana
0: makunu hi amukela mitsheketelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vanana va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo juma hi nga dzi byela hi fanele kuma ha yini ndzhaku ka ku hi amukele amitsheketelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele kuma ha sweswi hi swi maheleke malembe ndzhaku amukela amutsheketelo wa wena u tshambuluti u gama u dzika u biwa hi mumu gohle siku hi ku landzela wu teki u ya wu gwimba la hansi ka mbedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku ku kala dyi nga hi na tisuna kutani dzedzedze
0: a ndza ha famba bya leswi ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga mitsheketelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vanana vabyi le xipitali kasi va ti vhikela ka dzedzedze
1: vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mutshiketelo u gwimbiliweku laha mbedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku
2: u nga lozi ma 5 ora kutani ma 6 ora swini 30 minutos ndzima ya ku wena mungiselo swi kota ku va u fona u hi byela macela mugangeni makungu ya wena kumbeleni luka vhiki hi wahi ya kona a number phone i 086 79 59 167 ku yi tsala basi 086 79 59 167 hi maseji 30 u ta hi byela macela mugangeni makungu ya wena ku fambeni ka kumbela loku ka vhiki swa leswi a hi yeni ka longoloko wa nghoma ya vhiki ku phinda laha hi ri yena
3: Mujenje gangoma ya viki ya viki ya viki

0: mungiseti zvale zvai khoneta kuti vahe mumwamukela hoya hoya mungiseti. Alo, havitu himanu zvale kuhi?
1: Yene Abel Malaisa.
0: Abel kusukela Malaisa, konjane ya Malaisa?
1: Hai, ndi kwati mazuri basi komuni tsibwe wedwe kunzati.
0: Ivula kama wa chirami.
1: Okay.
0: Asi, ngubonga.
1: Kidzu. Yeah.
0: Asa kupela kwati nyasumana.
1: Ngubonga, tumele kwati nova kwa kudwa kwa munungu rana kusaiye kwa mananda ngana kusaiye.
0: Bungide.
1: Yeah.
0: Ciao ciao. Hizwana, manjani machela kwa sayo zavura achirami chisangulili?
2: Naa, ya komeso kwa umpo kudishu kwa nsi friyu.
0: Barakati. Hizwana, ula ula aliri muni tirimita hinata shindu chiswa, chichopi?
2: Neo nenshiswa ne chichopi. Ofalari mesmo impo kike.
0: Maji hazwana luku hula ula?
2: Azwana
0: ina. Oh, bas. Makunu kumbela ka viki makungu wa hiya kononga nawo mama seli.
2: Ah, nande yuna da special eso fin semana estar en casa. Acompañar un día con la familia. Amanhã domingo se a temperatura estiver bem, igreja. E pronto.
0: Bas. Bungile kushuvela kumbela kuna nika viki mngisetizeli ya kusukela cruzamento de Zavora.
2: Bungile.
0: Ukumiwa, omitru ya radi Msambiku yukuma kusukela kuhika kono, yukuma onda medi, kutana FM ka chisiku?
2: FM.
0: Ah, FM, kusukela ka chisiku. 89.0.
2: Sim.
0: Basi, bungile zeli.
2: Obrigado.
0: Tchau, tchau. Tuya RM Minyambani ya kumiwa makhelo kutsalangana ka province ya Nyambani ya FM. Ahumuni 102.1 kama singo 89.9 kachi siko 89.0 pando 88.3 kafunyolo 88.0 lumudruper ga Nyambani 101.6 MHz FM stereo. Nan mungiseta mfukene tava mamukela hoya hoya.
1: 89.9
0: kama singi.
1: Kama singi.
0: Hezwana, konjani kwa sayo kaya kama originali?
1: Ah, akuhambani ni kwa sayo nyambani, jubula na basi babaroma o.
0: Umese mese.
1: Umese mese, meja wa chirame.
0: Ivula ya chirame. Chisangule kukwapa sayo nyamuka kuta kufumela kuchikela 24 graus centigrados, watolo kambi kuwe 24 graus.
1: Kwapa nguvu
0: nyamusha. Amachela izvo zvifulana se musangule kukufisa mabaji kutanzwe Jesu. Lezo machakafula.
1: Yeah, vale kuzvisa baba Roma.
0: Zvoatumbelo muti maleni. Nika mabukisa.
1: Azitumbele zvazoboha. Akuzvisusa hebo. Yekola kutsava zvidzeti zvezvi zvabava, kula kutsava nakahi.
0: Yeah.
1: Akama wawanyuku, iko yakuwashava.
0: Lejola. Lejola, a mi volo ya dura.
1: Dura ngo.
0: Bas, makungwa wewe na akumbeni lukafiki wahi ya kono.
1: Uvela kwa hivyo kutama kaya nuku entara kwa majo kubati.
0: Mundialo, mchukusala mundialo. Bas.
1: Hakuna za kutama.
0: Asibungiri kushuvela kumbela kuna nikafiki kwa sayo kama singi. Wena ningamu ya wena?
1: Kani mamu.
0: Anyani. Tchau, tchau. 86-79-59-167 86-79-59-167 e number phone ya Radio Msambiki. Walikwenda kufona uzwela machela mugangeni makungu yawe na kufambe luka kumbela ka viki nani mungiseta ya kweneta kutave mwamkela hoye hoye mungiseta ehe avi tuzwale kwe
1: Rafael
0: Nyanala, Lum Drupen Ganya, but who come I sent to 1.6 megahertz FM stereo?
1: This is another.
0: Eba Nyanala, Konjane, Byron, who come I come Ganga with Lum Drupen?
1: I'm going to go to the house.
0: I was a little bit
3: 86-79-59-167 Bella
0: Milardina,
3: Bella Milardina.
0: Eh, eu escolhi a Bambela.
3: Yeah, Malaysia Bambela.
0: Malaysia Bambela, eu não
3: sou. Localidade Bambela.
0: Conja a imagem ela saiu Bambela.
3: Zobonga nganga. Eu cruzo o na base, se quando se quando escutar o vamos lá crédito, eu vou ligar logo para ela, mas gente, zobonga nganga, vamos dizer lá para fazer rádio, sai gundi para rádio. Amasheria mina nyamu kalizo kuzo kutimela otakwe na mtu timela onyama singwini.
0: Ngolo masingwini le.
3: Ah, ina yiti zokwazi tirando, zokubaza hamuzo kufasa sokupangwa na maji, ah, ina hosti ra machongwedi.
0: Yeah.
3: Hizo ndo zasa. Kumita funa ngala hizi tizi.
0: Achira mucho zwalo ku moya ku humuleni basi.
3: Ah, maji noko vuka wena uzimuri program ya wena utraza wena. Azizali tira mingu uvu. Hino huu bagi lenga
0: kwa. Achukua pintamu.
3: Achukua pintamu. Solo kufuka. Utama loku mbeno ujikopanyari. Haa wakisa.
0: Utala metela nzilu.
3: Maji noko vuka. Utala kububu. Unyima. Usakileka. Usamitri ya wena. Uzi nuka. Hai mbuli makamisole kwa kakili.
0: Mubakula.
3: I'm going to go to the house.
0: Bungil, mama. Hanyan. Kumbela kunani kafiki. RM Nyambane Radio ya Chitsungu 8679 59 167 8679 59 167. Kuna mungiseti mfukeni zvalezvi. Hoya hoya mungiseti. Baite avitu zvale kwe mungiseti.
1: Mira mose ya ndzera mukaufuti
0: kaka. Tla kusenyana gesu.
1: Mira mase ya ndzera mukaufuti
0: kaka. Ba mafuya nokusukela ka uputsu ka hongweni dza kuona laho loko hundzela ka uputsu wana lweya. Ja amachara munjani ka uputsu?
1: Ha, manje kwathi kwana tshimetsa taba.
0: Ah, zwa mesenyana zvivulana.
1: Ha, zwo yini zwa kutaka mpamba yenga na tapora.
0: Zwa ku zwa ku isa chirani. Se musango loko ku kokufisa mabaji zwije zwa machakafula.
1: Nga makoko yeti. Makoko yeti nda nga ifambe matata.
0: Yeah, yeah.
1: Ya
0: ya ma zama kula vetela aku mhachiku hinu siku
1: ha achiku ta jikuma kwa kona tumuni hoti bazo zvara zvana nda ndikira kare
0: ha leta mikanjo
1: ha akana mikanjo matare
0: imbelele basi ama kungwa wana kumbere no kafiki wa yakona
1: ha rako aka ndikumudzira ndile kufati ndikurile kufati that kwato kushaya George nekufamba ndimusa anengungu ndikubara manyana yero ndinengungu manje kude machinacha.
0: Okay basi bungile hanyani kwa seyo ka uputsu ka mafuyane
1: barama mana ndira ndango vhurati mazvikwana makaitara kumerela nyana matsikonyana mukara zvino zvimera kana atsinti mupota kuti dosh kundi dosh kuti ndiita shanga kana yadzi yasulara yontam yili akamwo kulenga kuti ndiri lasha amisora kuchino ndichiti
0: eh
1: kapi na interference ingena mpana sonale abaye nasha kumbuza zvachongoenda atakoda vela
0: oh
1: ai saki ndira ndango fradi yori nyambana
0: amwe kumikwati sendu dosh pontu ka humwe
1: ya ya bayi dema frenya dema ka hundira ma ndona ndira ma hundira
0: okay lezvi mahe kumakwati
1: hanya mukha ne toro ichuka nyana
0: chikona nyana basi tadzwana ndi karata hina ta technique ka sikuva to wana ngela ya ku wana zwa ku zwa zwikwata ku nswa chikarata lecho FM wa hina ka humwe
1: hey tero sala mi
0: tadzwana ndi karata hina ta technique basi hanyani. Tchau, tchau. 8679 59 167
4: 8679 59 167 Korostine kukurizamente dzavra.
0: Rostine.
4: Ya, kurizamente dzavra.
0: Mo wan wan sao yo kurizamente dzavra.
4: Ah, kurizamente dzavra kunguu ka tsa wena seka kudzidziya chipfuana basa kudzidziya ngoti.
0: Eh, asa. Nako kina tepu ya kone.
4: Abaro yekora muhunde kutaka basiki radio no zvibayeka pathani ka timangata bathi fara kwaza kupa kupo majero avangana majisidi kuri hamba ndo kwa
0: ya ya kula kuchi hayaka chiradwa na chimangani ne
4: chezo kaminga yera
0: mungi salam tru ya radio msambiki nyambane
4: eh ni mathapo sa nyambane kumale ndi kuti ndizira kudaka
0: bas ah makungwe wanhu wa yakona
4: makungu khaya kuvela kwadika samana hona kwadiyo mungu ya mundu ambarise hungole dira isha matinya kukani khala ndangani o ukhongolo so sivipa kukhuwa hongwa kuti dari zvene ndikuvisa
0: ezvona bas hanyani kushivara kumbela kuna nika viki wena ninga nguwa wena mama Rustin
4: ya bongile papo lato ze anuka ewa kuduka kuti kumona ale kusasana na gaya
0: bongile bongile chao chao minha vida já passou de 8679 59 167 rádio Moçambique rádio de Sungura no mundo sete amfuke oi oi alô
5: gichile
0: gichile avito zwele ku mungisete
5: Vulavula ni Sitani loyi se xo zunguza kusukela ka Mukumba.
0: Bazunguzi kusukela ka Mukumba ka Golwe.
5: Hi zona u tsaka ku xava gezi o chetelo badala.
0: Basi li tsakula hambi ngopfu mutava ni magezi seyo.
5: Ata ku gayitali badala na pfuxi xava o chetelo.
0: Ka hora basa wa chikela seyo ka Golwe.
5: Wa tilomu ka mikhokho ni mikanjo swi ta lunga no gayitali.
0: Basi swa tsakisa. Swa tsakisa enhluku wa tiku.
5: I'm going to go to the house.
0: Kungile ndamndosa honde.

0: 0878 79 59 167
1: hi rindzela wena munghisi tifonela ku byela macela mugangeni makungu ya wena kumbe leni u ka fikiwa ya kona ya minyambani mpangala twa wena yina na wena choki chikat na ni munghisi ta ikhwena ta kuta va mamukela hoya hoya
2: ntile
1: baita vitu zwale kwihi
2: Mateus Makati leno kama singi arzeni
1: ka Mateus
2: papai
1: kunjani macela se u ribzeni
2: tenigichi li kwata zvipulana zwo mesetela sa tirani avana na mina deda no kona ha ho mahali pese nyamusha mulungiso siela la haya dela haya ni vana na nambe chikoli yeli litago inga kona
1: ba fratsa kisa ama kungu hwa ya kona ya kumbela ka fiki
2: Zizi, lukembeta kumali beza, njia kwali kama pangilili, kungani mchadu.
1: Mapangele, kuna ni mati se, tivilwa kwa kukangulio chisi macha mati se, kama pangele se.
2: Iti isu, nga mangulu, wa profesa hina, yo kangulio chisi macha mati kwa la haya, rizeni hakoche kama pangele haya.
1: Mnyamu ya busa nyamuka?
2: Nyamu ya haya busa.
1: Nasa, uolo watela matinu.
2: Zitamalota kunga hekali zini kani mpeta kuku mahali pesa zingena kitetu ni zimalota
1: yeah
2: zisuka zikuishale na mama na madala
1: bas tuatake sana
2: amanzi kwa nyakadumisa nungungulo uwea nita kutee wana lichali lichia bas ya zifiki kimbele
1: bas hibungi likushuwa la kumbela kuna nikafiki hanyani kwa sayuridzeni
2: Mitolei nene papa ya Romau, drani kwa zei.
1: Chao, chao, hibungina.
2: Chao, chao.
3: Meu amor, há muito tempo que procurava algo assim. Fugir de tudo e de todos, só para estar ao teu lado. Mas a minha certeza pede o teu amor sincero. Porque o amor que eu tenho para te dar, esta vida só chega.
1: 86 79 59 167 Vitória
4: Bernardo
1: Chivambu. O refone da Cuscala Cui, Vitória?
4: Dilema Xixi, Abairo, Abana 2.
1: Abana 2. Conja no Machela, seu Abana 2, Machixi.
4: Ah, tem uma Abana 2 e Cuchilho 4. Precisa essa pequena mucha. Eu vou lá voltar na base de Michu.
1: Eu vou lá voltar. Mas também é a Cuscala Cuscala. Hiva kongwana.
4: Hapana mezi nuku humanye humanye na haye uchajirana.
1: Uko kubuha achi jesu.
4: Awani taboha, nteze ora ni
1: mbili. Basi Vitori, makungu ya wana kumbele nuka fiki wa hiyakona.
4: Makungu ya wana kumbele nuka fiki wa hiyakona. Basi kanga nisha hiyo na
1: kumbele.
4: Kujuo niye nukosu kiki kala, kiki kika nyamuka li.
1: Basi, hanyani ke Vitori kushuvela kumbela kuna nika viki sayo abana machichi
4: Bungil papai, nawe nao wagi mbele kwati
1: Amen Rie minyambani mpangala tuwa wena 86 79 59 167 Tuzaha kote kuwa ufone na kunga kakali tava hegumesa nzimali Afoni ya chai tava mukala mungset anga mfukeni hoya mungset
5: hoya mungset bichile
1: baeti komela kufina rarado
5: bichile
1: avitu zwala hiku mungset
5: and imina manalo hite no doropa chikokoteni anyarim
1: manale kusukela Nyarimi.
5: Ya Nyarimi atende doropa sasa.
1: Doropa. Acha mochano ko ke Nyarimi mauka.
5: Hauka kwadi tata mau.
1: Oh, nabonga.
5: Hauka kwadi hopa simatana singa sanyana.
1: Simatana so sawoneka ko ke Nyarimi.
5: Ya, sihokite nyana kako dogo.
1: Sihokite. Mutumachani kunkuwa.
5: Ah, akwa noti dongisela kwa akavizinye kwa msingata hakuna ni sifilori.
1: Eh. Ndawalo.
5: Ah.
1: Mhm. Makungu aku kupela kadi viki. Kuleka kwa sifulorini.
5: Ah, makungu hani wema tinamukela vapfumba mangwana hikuni nchangano wa vamani vakuni anniversary ya mangwana.
1: Mhm.
5: Ya.
1: Sama munabusa mangwana.
5: Eh. Debo ata hejisa nyama mangwana wa mami.
1: Unachani.
5: Unachani tato.
1: Ehe, basa bonga kumuchifonela.
5: Mhm,
1: hanyani kokeyo.
5: Na bonga tato kani ya mkelo.
1: Mhm. Upela kuna nika diviki.
5: Eh, kune ekota fani konke nyambani.
1: Chao chao.
5: Chao.
1: 8 6 7 9 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Moisés, com que eu te sigo ele?
2: Ai, sibongile tata.
1: Bas, ciao ciao. Hanyani konkeyo chisikwini.
2: Sibongile.
1: Ciao ciao. Bongile mongisete ka wona nga swikota ku vofona ka mishuli ya nyamuhla. Wo byela machela mugangeni, makungu ya wena kumbe ni ka viki. Akona sinisa ku mongisete. Eh, chukale, nga ntsokombela konzi. Eh, zokombela konzi nyi onze amukela. Eh, hita vha muamukela, hita amukela u gumetsa. Hoya hoya mongisete. Nguna muntu tsandzela ku hifonela muta hikuma ka inwanyane milongoloko kota radio Msambiki hai vale a stitch kala pela pela nwe kumbere ndo kafika.

7 horas ni 8 minutos a Moçambique. Zabuka mahungu ya ma 7 horas, mahungu ya kusukela tzinza ka mintro hina kama putuweta hasha kusukela lumnyambani. Amukeni msima waku hikuma hii 102.1 MHz ka hungwini, 89.9 ya kama singi, 89.0 ka chisiku distritu ya Zavala, 88.3 ya pande distritu ya Govuru, 88.0 amukuhini tzinza wa distritu ya Kafonyololo. Mudrupen ganha mbano hikuma hi 101.6 MHz FM stereo. Ya shala wanu kupa kolo mudrupen ganha mbano kuswane ni daga kuteka timari la arua liga hombiwa vineda da independencia kati nkiluta kubelekana andar gosta angola primero andar studio L1 nga hekalo kutava tirisano wa switch leswi naru nyambani gaza ni maputu kota hichihena mulungisu ina hingata phonqa mthetho

0: tirona tano nyambani nawo hamikuma hiti zvako mahikuma hiti ngeleti nene nakulo rushlo rushtinu botela kagaza
1: ye kukuma hiti ngeleti nene oras roma
0: tirona ibongeli kama putu
2: takulosana ni valikwero ha nyambani na nchanchai lishile oras roma lishile rushtinu botela
1: ariel kumbe jose ariel makwaku Yarosel.
0: José, wa hukuma? José Ariel makwa kwa hukuma aka maputu. Koko afla hanu. Aka gaza wa hasima ku hukuma ina kulore roste.
1: Ikukuma tindla letsi nene.
0: Nga mkweneta kwa ta umuakela nwala kusuhane na kulore Jose Ariel makuwa kwa se.
2: Horacio Romão, lishile.
0: Lichile Jose Ariel makuwa kwa.
2: Lichile Horacio Romão.
0: Monjani.
2: Hikona ina, iba tomi kama putu. Kwa titimeta, inga tivi mwina nyambana.
0: Senu nyambani kwa nao, achiramise chako wapa nyamke kuta kufumela kala kuchikela 24 graus centigradush. Havona vanhu vabu hama baji hama chakafula. Ila yaku chikelumu kama dzolo.
2: Shiko mbashirami lezo.
0: Shisangulile.
2: Shisangulile.
1: Vati tinyelile mpela kama jesu.
2: Ikuti fika na inavulana hizama kuwa ikuma maguru, ikuma sungwana, ikuma katitimeda.
0: Izvona amachela konjani seyo kama putu
2: ya la kama putu amashele imanene hilawa xikwembo randzeke kuva hikotlana ka wona makufumelele ka lisikula na munthla la kama putu makomba leswa ku manga tshuka manyima ka 23 graus
0: ya mpe chakwapa
2: kama putu nya munthla chakwapa nya na kutsonga
0: Bas, kagasa machale huwa ya kona? Bairu onzi la hukunga kona mituru ya Rad Msambiki.
1: Gaza, shili tindia leti nene, ilu ike nakona loko oblini wa ingseti, varungula ike kuwa ni machale lao manene. Na kambe, na varungula kutakatila kati mpula, wakumpela kubwa naka kusikila tolulu, mtapela kanjecha kutakatila kati mpula, le baramu vola le tswa kuba timpula le tine keta ku ingi tuto bampela na ti chilindzongo ka kuba kuta ba kufushitwa bindzula ta vrini ambe kama sanjena varingula ku va va pfukile swinwe ni ku hinkwaso swifundza leswi vengsetwa kote kuba va ikungela na vari ka swona va kama kuba vari indlela le nene
0: hezwon habonga senu nyambani kona u machelela wa manene gambu ga fihlati wanyana hima refu giriva lili ikwala haka ku achirami hakuna nisi chingi nili rifulana rifulana mesa nyana kusukela kuche nika suganya mungla kwa te hulile kuta kufumela kuchikela 24 graus centigrade ushilishu kumba kuku achirami si chingi nili kalili achirami chutira rachona hinao hifanilo kwa hitira lishu hinga wa hishukungu hata kasikuwa alembi gimbela hivula shuwa kwa shukote kuliku mhachu ii lahuke kutawa kutaka kama mwingi seti hinao kuwe kutaka kwa hiyana kwa ta lishu lawa kula haradu msambiki kujoke lishu mwingi seti wanga shupulanisa shufamba hiti ngela letine luku hiti vili makunu letine nakuni majela ka chipanzi zonga cha tiku hula hula hika maprovinsi ya Inyambani Gaza ni Maputo ichukwana kuva hingena ka hlokomhaka ya suganya muka tlhotlha bulu ku sangula hi ta wulawula ku yi andlala mhaka ya kona leswaku hi ta wulawula hi yini ku fambeni ka dukadukisani wa suganya muka hi ta wulawula hi siku ganya muka 20 ka junyu siku ga matimu ka tikwana ka Msambiki siku a nga tolohe gona amurhangeli wa ku sangula wa bandla ka Frelimo Edward Xivampumondlani loyi a nga va kondla mabandla ya ku tsalangana maumba bandla gin'we ginga vitaniwa kutani kivitaniwa kuswaku i Front de Libertação de Moçambique swaleswi ku nga Partido Frelimo makunu hi ta va hi vulavula hi swimahu swa Eduardo Mondlane loyi a nga kumekana karhi a tsika moya wa ku titimela kwasanga ku hefemula Amerika wu ya tikweni ka Moçambique kasi a ku atati patsa ni vana vatiko kasikulu amarangana kuva atikulegigivelo mukankhululeko lo ungava ukumiwa esiku ka 25 ka junho wa lembe ka 1975 relativa kukonjani ka maputsu a varambi va chikela hema vamani
2: kutafika ka le minete a hise va yamukela varambi wa vahina ya satora xina 16 minuto xa tshemba leswaku ku fambeni ka timinete taka va ta va va hi fikela
0: irona mukari munyimbelela lesimu ya makholo ya rindzelani seyo aka gaza
1: gaza kuna Felixberto Makwakwa i murambi wa vahina lweyi a kumeke a ncombi ya ku va a veni mabulu na Eduardo Xivambo Mondlani leswo hi lembe la 1961 aku yindzeni ka yena le ka mahusi eka Muntswata Jones lana na yina a landzeke kona a T. Jones hi lweyi se kempela a kumeka kuna yena lana a studio
0: hi swona bongile ku kumeka ka murambi wa hina ka gasi senu nyambani kona wuse hi amukele murambi wa hina hi bava Kenneth De Castro Campira mukumbateti se hi ta va makunu hi bula na vo varambi va hina ku sangula ku bonga ku va va tinkeli xikhati ka siku va hi ta bula ka siku ka nyamuntlha xungeta ni nhlokomhaka leyi ya ku hi vulavula hi swimaha swa Eduardo Mondlani hi ta sangula kwa seyo ka gaza ya ku sa hi laha hi tivaku hi kona matimu a murhangeli lweyi Eduardo Mondlani nhenha ya tugana ka Musambiki a twaleli seyo ka gaza hi siku ka 20 ka junho wa lembe ka 1920 n'wajahani distritu ya mandlakazi kotahululeko wa provhinsi ya ka gaza Eduardo Xivambo Mondlani munhu lweyi a nga tinyiketela ngopfu lomu ka ku gondza a gondzele ka xikola seyo mandlakazi xa Mission Suisse endzhaku wa kongoma ku ya Joni a Simani Swigonzo kani leswi a nga tikange malembe ya ku leha hikwalaho ka xikarhi lexi nga karhi xi woneka siniyani apartheid kumeka na karhi ya suka ku ya tikweni ka Putukezi kwa tshanyana mboweni leyi a nga ya simama ku gondza endzhaku ka leswo a tikweni ka Amerika wa n'walungu Estados Unidos d'America ya gondza ta ku yelana ni sociologia Eduardo Mondlani a kumekile na karhi a wuya senu Musambiki kasi ku ta kumeka na karhi ya wona maxaka swa malembe ya 1961 se loko a tile a ta wona maxaka kuma tlhela a swi yangi swi ya munyika wurongo swi mutsoneli wurongo Eduardo Xivambo Mondlani leswi a nga karhi a swi wona tikweni ka Musambiki vona vana va tiko va yiki na hlumbuzeka a kumeka na karhi ya wona swa ku xikona ku ya tikweni ka Musambiki kasi ku a ta tipatsi ni vana va tiko kasi a ku lwa ni mukolonyi wa muputukezi loyi a nga khinyavetsa a vana va tiko swi maheki leswo se ku kumeka na ku karhi kuumbiwa loko a wile tikweni ka Musambiki kuumbiwa bandla ka Frelimo kutani kaleka kona ku Front de Libertation de Musambiki leswo swi vonekile siku ka 25 ka junho wa lembe ka 1962 matimu mawula leswo Frelimo yi umbelwe a Tanganyika kutani Tanzania se bandla leyi gi nga kumeka na karhi gi khoma gombe ya kulwa ka siku chusa tiku ka Musambiki ka ku khinyavesi ka Mputukezi makona hi ta va hi vulavula hi nhenha leyi Eduardo Mondlani munhu lweyi wa ku hlawuleka n'wana wa ku hlawuleka wa tiku ka Musambiki bava Felixberto Makwakwa hoya hoya ka bulu ka siku ka nyamuntlha hi nga hi timulelanyana ku tsongwana Eduardo Mondlani loko hi vulavula hi swimahu swakwe hi swihi swa kumeka na swikarhi swi nyikiwa lisima swa vekisisiwa kutani ahi hoya hoya
3: nkomo a ku va hi kumeka ka nkama lowu na hi li karhi hi ta vulavula hi ta matimu ya yena professor dottore Eduardo Xivambo Mondlani hi ku sungula hi ku losa ni losela a seyo ya nyambani ni ku losela seniya a maputu hambi ni kolomu a ka gaza khensile loko mi ta va mi hi lunghiselile a nkama lowu siku leli i nga lona nga tswaliwa hi lona yena hi 1920 June wa 1920 kunene a ku lwala hi Dr. Mondlane a swi vevuki ka vutomi leli a nga ve a li mahakomu obra a obra hi ku sungula li vevukanga kambe yena swi vonile ngi a nga swi kota i a va swi kota Edward Mondlane kunene loko a ta va humelelile a ka leswi a nga hi swona hileswaku a ti nyiketile a ku funda a fundile na le karhi a nga swi twa a nga fikela a nga fika kona kambe a lavile ku kuma a vutlhari na ku a ta swi kota a ku cinca matshamela a swi mu vevukelanga kambe a ti nyimiseli swoleswo 1961 mina a ni le xikolweni a ka Mahosi la nga funda kona na yena loko a ta va a humelelile a nga swi kotanga ku va tlhela a nga fikanga laha na nga tiva kona ku tsala a un hambi ni a lavile ku ya kona a ya pfuxela a ka ku pfuxela koloko a kumi leswaku a le kona ndzeni ka xikolo i nga salelile swaswaku i xikola kapela hi ku sali kereke hi ku wela ka vhiki kambe phakati ka vhiki a li sala lava nga dyondza yi nga dyondza na yena a yi kumile le kona lomu ndzeni a xipaluli xipalu a fika a gongondza teacher lweyi a li yena a hi dyondzisa a vito lena vuliwa swaku i Albino Demon a wule leswaku nghena yena u tlhela gongondza a ritwela teacher le ku nghena a yo tlhela gongondza ka wunaru teacher a kumekilengi loko a yo hlundzukanyana hikusa a hlamule kambirhi a sukelela ka xitulu a nga tshami kona a fika pfula xipalo hi ku pfula leyi a kume swaku a nga tsakanga kambe a kumile munhu loyi a nyimile la nyangweni a nga zanga vini ku kanakana yo losela ku lixi le teacher se teacher wa nkora kona swaku a matshamela ni mayangulela ya ku vevuka ya ku na byala se a hlamula se a mu vutisa wa ndzi tiva mina xana ke a ku a ndzi ku tivi a ku a hi swona swi ni fanela a ku ndzi nga mi kuma kwihi ke pastori Casimiro Mate a ku a kona ka mbale mutini ka a ku loko a swi koteka a ndzi swi lava ku ni nga kota ku va hi kuma nini sa ku a hi swona yena dotori a wu ka mudyondzisi nga professor Demon swi nga koteka ka vadyondzi lava huma handle xana a ku ina swi nga koteka se hi gweriwa hi huma handle hi hambile a sirku se yena dotori a kumeka a li phakati ka randzani leliyani a hi losile mun'we hi mun'we se a kuma ku ni tsakile ku ta mi kuma mi le kona lana hikusa hi la na mina ni nga funda kona i xikolo xa mina la ni nga sungula kona ku tiva ku tsala ni ku lera se hi li n'wina a ka mina ndzi vula leswaku mi va kolekeda xikolo Majnovu ni tsakile ku se mi va kuleka va xikolo a wu lamaritulanga mavula a ma vulile kambe ka mina ni van'wanyana hi swi kumanga khwatsi swaku a wula yini kambe a wula timhaka dyondzani a leswi i swa n'wina dyondzani a leswi swa milumba ma swi takena hi hlamulile swa swi twa kambe a le ku hlamula ka ku hlamula hi nga swi kumi swa ku swi ya kwihi a va a wula leswaku nga mingi seta khwatsi leswi mi dyondzisiwaka swona. Dyondzani ka kunene, khatalani va mukhutala. Se ala ku tiva swa ku xana va kona vadyondzi va ku ta tindhawu ta ku hambanahambana, va hi kona mina ka kwini, mina ndzi huma kwini, ndzi huma kwini. Na ku ve se loyi a yi laya vitana Pastori Kazimiro se a vuya na va le xikan'we a mukhulise ka xitututu ku sa Pastori Kazimiro ya xitututu se mi tekile va vuya. Loko a fike laya loko va vonana dottori na Pastori Kazimiro ve nchuma ku saseka maxi va ku hlamalisa swa ku ka loyi a nga swi vona ku swi khohlwa swa karhata ku swi khohlwa. Ve va khomana va patsana, mun'wani a rila hi tlhelo mun'wani a rila hi tlhelo. Hi nkama wa ku lehanyana va loko va tshikana va tlhela va cukana a va tsina yangulana vo tlhela va khomana va patsana. Se vugamu va tshikana va cukana se Pastori Kazimiro ku Eduardo a ku Pastori a tlhela ku Eduardo a ku Pastori a ku hoya hoya a pfumela se a ku hi nge se vula swa ku tala la ku komba hi muti wa mina mamana Janeta a lomu moveni se a mi gwela ku tana haleno ni vana a huma ta ni vana a li vana vambirhi va xinoni wa xisati i nga Eduardo na Chuti. Se a fika ma komba ka Pastori ku e kama lowu hinkwawo lowu va ku hambana ka hina ndzi vuya ni swilo swa swintshwa ka vutomi la mina ni ka vutomi la wena Pastori ni komba a muti wa mina i nsati wa mina loyi chadile a mihandza a muchadwani se ni vana vambirhi Pastori Kazimiro a yo khensa a khensa a tlhela se a losa yena mamana Janeta ni vana lavaya se a yena dottori Pastori u nga swi kota ku ndzi pfumelela ku ndzi veka xikombelo ke a ku ina a ku loko a swi koteka wa mi ta chunisa vatsongwana lava va ya kaya leswaku va ta gwela vatswari va swaku va wunile Eduardo na tshemba ka vatswari va vona van'wanyana hi ve hi dyondza xikan'we hi tlanga xikan'we loko va tatwa ku ni kona lomu va ta swi lava ku va nga ndzi wona u hi wona a ku swi nga koteka hi va hi chunisiwa ku hi tsemerisa ku funda siku leliyani leswaku hi ya makaya ku hi ta gwela vatswari. Hi leswi ni nga swi vulaka hi swoswi hi ku sungula ka xivutiso leswaku Eduard Mondlane i munhu loyi a nyikiwile a ku pimisa hi vutomi naswona a tela ku ta pfuxela kaya a tlhela a wona matshamela ya leswi a tikwa le hi swona kumbe mahanyela ma le swona. Ndzi nga ta ndzi nyimalana wena na kulori eka leswi u nga ndzi vutisa swona ni ku lava ku twa leswaku eka kunene ndzi nga va ndzi ve ndzi mi tivile Eduard Mondlane.
0: Hiswona se loko a mi byeleli magezu lawo ya ku gondzani gondzani hi magezu ya ku fana lawo ma mi akile kota vatsongwani ka mani lowuyani kasi ku misima ma ku va mu nyika a lisima a xikola
3: ni nyamuhla swa a ndzi fuma loko ili mina ndzi ni mun'wanyana wa munghana i nga ve hi le xikan'we hi tlhela hi ve xikan'we ka loyi Libertação Nacional i nga ve Fabio Mausi a mavito la a marito ma hi yakile ni van'wani ma va yakile ni lavo tala ma yakile leswi hi nga ya xiswona ku nyamuntlha swi fana ni siku lelani nga ku i nga kuma marito lawa ka Eduard Mondlane hi yakiwile swa hi fuma tlhela swi hi nyika a ku tshemba ni ku kholwa a ni tisa marito lawa hi lava hi nga ka wona nyamuntlha hambi wena bava se u nga kona nyembani imarito yo lao manga we maifuma magu sako nyamu tana wano kumeka uliso nga iso.
0: Luku hingena ka mahu sa Edward Monjani. Mujuoni sako yini as mahu sa Edward Monjani kama sikuwa na lawa. Loko mukhelela ndzaku leswi anga kunga hi mpimiso yako ya ku chosati ku lega u khinyavesi ka mputukezi ni leswi zwi mahiwaku swa leswi ka sikuva ku vekisiwa ku rula ni zwona
3: antirwa famba wane leswaku hambi loko ku ta va ndzaka loko ku fungiwile hambi ku humelelile a ni ntlawa wa Fred Libreso de Mozambique a va a kumekele yena wa ku sungula a ku va a khetiwa ku va mufambisi wa bandla a ka nkama lowu nga nyikiwa wona wa ku lunghisela nyimpi u kuva a li munhu loyi a nga ti lunghiseli swoleswo malembe mambirhi matsongo swine ku lunghisela ku va ku va ntirho nga ve u famba kambe a swi kotile ku 62 ka 64 se anhlamulo ya leswi a rimiwe hi swona hi bandla se a li ntiyiso leswaku hi 64 December 25 December se a tiko a li sungula a ku va li lava a ku kumeka eka matshamela ya ku lwisana ni mukoloni ivi swoleswo mexo fambile a nyimpi fambile 67 se a ku kumeka tindhawu ta ku se a ti fumiwa hi Fred Libreso de Mozambique 68 se a li ntiyiso ku va ku kumeka Segundo Congresso a li ku nyika a ntiyiso ya leswi a li swona ni nyamuntlha antirho wa famba o va leswaku a tolo a li ndhawu ya yitsongo a li pfula amindlela leswaku tiko li za li kumeka li tlhatlheka hinkwalo li tlhatlhekile se a vanhu lava va ngo swi twa a va swi vonanga a va hanyanga loko va swi vona nyamuntlha va swi vona nge hi loko swo fana a ku hambana kulawo ka mavonela a mavonelo yona mahluphaka yona maphazamisaka leswi a swona ka nyamuntlha a leswo swi nga hixo swona ni tolo ku a nga leswi swona kambe ndzi lava ku vula leswaku a leswi lavekaka hileswaku tenge vi ni ku pimisa ngopfu hi ehleketa hi maehleketela ku lava ku va tiko li kula li hluvuka li humesa mihandzu leyi i nga li ku navela ka professor Dr. Edward Xivambe Monjani hi tirha loko u nga tirhi u nge kumi nchumu kasi vanyingi a ku tirha ina kambe ku tirha ahihi kambe va swi lava a mhaka yi laha wena journalist ku lava ku tirha loko hi nga tirhi hi to vanga guwa ntsena hi to lumbetana ntsena hi tlhela hambi ku rhukana hi nga rhukana ku a swi koleka ku laka a ku tirha a ku tirha a ku tirha a tiko leyi nga tlhatlha Edward Monjani li ni misava leyi tlulaka a 65 millions de hectares ka misako yi nga rimeka a hi tirheni loko hi tirha ka misava leyi ta swona swaku swi ta fa swi famba leswi Edward Monjani a lavaka swona kambe loko yi nga tirhi ka misava leyi yi ta va swo swi vunganzi vutiso ku ni swi wena njhani swa fanekele leswi a nga swi lerisa hi swona a lavaka ku ta tirhiwa hi tirha leswaku hi ta kumeka hi li lava hi hluvukeke hi matshamela ya politika ni hi matshamela ya nhluvuko hi ma hi timali hi nga ikonomiya magela mahanyela
0: inaka Edward Monjani ku wa hi munhu wa ku lulama hi ku vona ka wena ku a tsika a hanyela ka Guinea swinene a nga hi kona ka valungu swinene America tsika a tikuligena a wuya a tikuliga Mosambiki kuwa hi ku u wuya u khwatikana hi yena Jesu Kristu.
3: A mahlamulelo ni ta mahlamulela hi mahlamulelo lawa a swi ve swi baliwile hi loyi a nga ve imperadori wa lomu ka Gaza loko a ta va khoma maputukezi ni vanyingi a va tsakile ku khomiwa ka yena imperadori va bala ni maholelo yo lawa ya ku ha famba wena u nga kholwanyani u nga nyamangatlo kambe a vula leswi nina ndza famba kambe mi ta sala mi swi vona kambe ndzi vungiwa leswaku a hosi ta huma yi ta humela ka tiko la ka mandlakazi hi maholeholelo layo a swi faneki swoleswo yena a swi twile a hlawuliwile hi lwi a linga leyi munhu wa ku tiva ku khongela kambe a li mfumi wa misava kambe a wule ntiyiso se a makele wena bava journalist a ku tika a leswi a nge ka swona a wu ya haleni a nga wili ku lava ku ta tikomba o kumbe ku fana na Kristu kambe a li munhu loyi a nga lava a ku cinca matshamela ya hina haleni loko u la emaholo ya Kristu loyi a pfumelaka Kristu a hanya ni swo swi fanele ku hi pfumela leswaku Eduardo Mondlane a wuyela ku ta chunsa a misava i nga tiko la yena leli leswaku hi ta kuma ku hanya khwatsi se hi fanele ku pfumela ku tirha ta kota ku hanya khwatsi
0: hi rona u le byaku hi lembe ka 60 yo mukhomaleli mandla na Eduardo Mondlane a tswaleliwa ku n'wajahani district ya mandlakazi ku ve khati ku gumesa leku ku va u wanana na Eduardo Mondlane kutani makona man'wanyana makhati u nga wanana nayo wa hleketa hi tinyingi ta ku yelana ni ku chusa tiko
3: infelizmente xilungu a swa ha kotekanga va nga ve ni njombo yoleyo hi loyi ni nga mbala ni nga kona hi nga ve xikan'we ka siku lelaku hi vona ni sisente yun Fabian Mahosi a ve ni njombo kusi yena a hatlisile ku fika a Tanzania hi 1967 i loko a fikile a Botswana ka loko a balekile siku la kuma swikuni vanhu va nga kona seniyana a va wolole mavito a wena vito la Fabian Mahosi a mali u swi posi swa ka rhumela a bled vo swa ku a hatla a fika Tanzania a ya mu yamukela a va a hanya na yena siniyana infelizmente a ve nkama wutsongo a fike 67-69 na se a wa kumeka na a swoswo swi tivaka swi nga humelela loko mina ni yena a fika siniyana se a va nga ha li kona kambe a marito yana ma ni fumile ma ni fumaka ni nyamuntlha i nga leswaku a tirhile le ka hina a tirhile ni ka hinkwerhu ku fika ni nyamuntlha a tirha hi yena pimisa a nge swi koti ku vulala nchumu hambi u nga ya ka tindhawu ta ku fana ni tindhawu kumbe ku Amerika loko u ku ta hi Mosambiki va lowun'wana wa ka tiko la Eduardo Mondlane lava nga mi tiva u ku ina va tlhela va ku respetare kusa i munhu loyi a nga ni ntiyiso a ve ni ntiyiso ka vutomi la ku i ntiyiso ka vutomi loko ni nyamutlha ntiyiso ya hali xitano se leswi lavekaka i ku va hi yingisetana hi respetarana hi rhandzana hi tlhela hi ve ni ku pimisa loku ku ka ti ya nyika a wu munhu le ka ku hanya ka hina a swi vuli nchumu swa ku va loko munhu a nga ha li kona ni swin'wana swa ha li kona leswi laveka ku va hi tikholwa ka leswi a nga mbala swona hambi Kristu a nga ha li kona kambe lava kholwaka ka matsalwa lava nga ma siya i vanene ka vutomi la vona va hanya ka vutomi lanene la khwatsi la ku saseka
0: yin'we ya tindlela ya ku nyikiwa xithuzu swimahu swa Eduardo Mondlane ku a vanhu va swa va tiva matimu ya tiko n'wina kota lava va nga tinyiketa lomu ka kulu wa ka siku chusa tiko leki swi ni mumahaku
3: a swi nyingi Nchuma kusungula ebe mesmo kukulwela tiko. Nchuma lisima loko akuona nyamuntu atiko leli ngayishona ngayishona ka singalishona. So eku tsemakanya. Anhlonge ya hina kumbe vatali wa Msambiki au kumbe Afrikanu ambe kumbe mlandi. Amputukeza nga swipimisa nga swaka nga swi fambisa movha. Anga pimisa swa kumputi amlanda nga swi kota xava xithuthuthu. Kambe nyamuntlha amadoroba hinkwawo ni tindhawu ta ku famba ti kona hikusa a vanhu va kuma ku hlayiseka va tirha va hanya va kuma ni movha. Amabulawu lava nga ka va nga kotaka ku ma hamba valungu. Hina hi hambile mabulawu lava nga kona a impossible hi xilungu. Ina hi mahambile mabulawu. Ya ta hamba ni man'wanyana mabulawu.
0: Hi swona hi bongele murambo wa hina Filisberto Makwakwa munka lava nga khomana mandla na Edward Mondlane lembe ka 1961 makono ka Gaza laha ka xikola xa padere Misang Swiss senu nyambane hi na ni murambo wa hina bava Kenneth De Castro Campira hoyehoye murambo wa hina bava Campira hi laha hi tivaka hi kona loko hi tlhelelanyana ndzhaku hi wona matimu Edward Xivambu Mondlane loyi a tswaleriwaku hi suka 20 ka junyu wa lembe ka 1920 a n'wa Jahan a district ya Mandlakazi province ya ka Gaza a gondzele siniyani hi ndzhaku a hundzele hi ka mukhambi a bodini a gondza ta vurimi swaeswo a dekada wa 40 a hundzele siniyani ka siku gondza ta vurimi a ka mukhambi a bodini ndhawu a nga yikela ka yona kuya hi internat siniyani ku kumeke na karhi ku xikwatisiwa nyana kutsongwana ku na ndhawu hakunene swa leswi ya ku gonisa swikonswa hombe universidad i ndlela ya ku nyika xithuzu Edward Mondlane ku va ku mahiwa swa ku fana ni leswi n'wina kota makumbateni mu yisa phambeni hi ndlela ku nyika xithuzu leswi nga va swi mahiwa Edward Mondlane hoya hoya
4: kani mambo mina vito la mina Kenneth Castro Campira combatente da luta de libertação nacional portanto ukulala mhaka okulala shungetani Edward Mondlane wanga primeiro presidente angaumba chigawa para ku chusa Msambiki le primeiro kulosa wangani kuroni wanga Maputo Gaza itambe kurosa lawa ingisi tu lawa ingisa kuzi lawa izwako portanto kulala maka mumbi wa Frelimo Edward Mondlane lezo angasuka Msambiki anganyikwa lezo anganyikwa kumbe Ngunguru akota kutiwa lezo angazvitiwa agonza anohunza hela nyambani afamba ni responsabilidade ya Missão Suíça agonza Afrika do Sul ati afamba America ikona angagonza ashuki mabuku akumbetesera lwe mangamaha para kuti atena amahao professor na yena ena professor ugonzesa mushtuto lwe ni chiputukizi cha hina awalala kuti instituto de formação de professores ena kota professor na área da história internacional. Portanto, Edward Mondlane, ele já ngatsama Estados Unidos, ikona ngakota kutshata lesatwaena na gonzisa na tira kwatsi na hanya be. Idipos, lo Mosambiki chitsungu na chishaniseka inkulongo lo. Já kuhumela mapartido manharula. Udenamu nami tumano nami na tsama Tanzania wala wa mbili mumwe Zimbabwe mumwe nyane Malawi manje a programa era para kuchusa Mosambiki so porque amapimo aona era para kuti kada partido o kada organização e chusa a coisa a província ia rumba com ela ia rumba vanhu lá kufana na kuini lá o Maputo wano mahali kuweza partido ya wana para kuchusa zona ya Maputo lá o norte para kuchusa centro amuye para kuchusa norte então zino maheka assim a miri novesi quer dizer a madekada quase 60 no kulia chusikile Tanzania então presidente da Tanzania yena anga kuweza anga vitaliwa para participar a reunião das Nações Unidas na América na ikona partido le Tanzania unani le zanga famba ni programa la ya kula Edward Mwenjani le zanga chikira za stadu zuni ndo za participare ma reunion la ya ndipo zi apimisa le zwa kuti tenga kuma ni Edward Mwenjani kunendo anukuma za mthamusira ndende kaya kamina le nia kune partido ya kune wa msambikano ni wa mwenyani tambonga tsutsuma ti mahanjera wa mkuroni wako na wanyingi la Tanzania. Portanto, programa ingakona senia kwa nikamina. Wanula, wala kuchusa Mosambiki. Maji, hati kumbe, wena watambe kota unga Mosambikano. Kumbe, utashikota kwa vuna, wena muvunana. Para kota kuchusa tikula mwina. Porque hina jai chusikiri ja. Hi presidente wa Tanzania, aula Edward Mwenjani. Edward Mwenjani, afinali. Tau, Edward Mwenjani.
0: Kwa Nyerere.
4: Nyerere.
0: Julius Nyerere.
4: Nyerere, Julius Nyerere. Okay. Então, leve a gaviso com o presidente Wahina, Eduardo Monja, leve a gaviso, se não chequeira a chifuri de aena, a tisua nanzue na colimens, cota menor de Mosambicano. Hichin zifanina para zicontribuir para ticura mina de hanyo, cota lá tanzaniana ou hanyago. E pronto, então, 61, Eduardo Monja, anusuka patsana ima feria. Mas era para kutiwa kwati kumahanyera wa Mosambikano. Hizu ni para atualizaris. Kunene mejanota ni gezu la igreja Suisa. Kota fachikonda murangiri wa igreja Suisa. Para kutu hanga mtiwa kwati natu. Lezu hanga chekira kumare ni mashaka e na afambaromu ya kafambaku. Azwana kutukunene meji wa Mosambikano. Osha neseka. Iwa na wamahama buraweni, wamahati ingi utamaputukezu, wamahaji mashtarateni, wamahaja kwenye hini. Nanga kumichungu. Nishibaru, nikubiwa kandu. Hipuronto. Lezu anga kira Edward Mwenjani 60 euro. Nenda kusenia sha. Anu kombela. Nata, mina tengi zifambaka ya kamena. Jangana, wantirwe dali. Ha, wena. Lezu utama kubee, yatira kubee. Wala watira ini kambi. Hali, tengi zifamba, mina njotizwa nansu. Kureke, hitikula mina. Lezu shanisi wako, mina nzizori, mina nzochi. Akuhunza lishanga zibira Julius Nyerere. Tobita kuini. Kwa mchusa. Angama anga chekira Tanzania. Kuno fajikonda kuno chekira Nkunguru. Ama emokira anga maha Mosambikano. Ngofu ngofu ama shaka hina kabligado. Iwana anga tala ngofu. Lawa anga shikapari masakiri demoeta. Wanyingi ngofu anukomika Tanzania. Kwa mwenye anima ni Mosambikano. Kwa mwenye mkira Edward Mwenjani. Huyano. Pronto. Edward Mwenjani, atamusia timhakata ena. Mina nzitigla. Para, nzitakota, abjela kweza, president wa Tanzania, Julius Nyerere. Sa, amhaka leo nga nzibjela ni. Hiyona nzitigla, nzitigla. Para nzitangena ja, kugrupu ya angano wa minara. Kare, ashtap. Jare zio atirisali ma informasao anga matirisa. Para takota kuvitana lawa nga Zimbabwe ni lawa nga Malawi.
0: Kwa kuna kama kamuzi banda. Kwa kamuzi banda.
4: Kama kamuzi banda. Ndao pronto, kama nga changana jana. Alihimi na hivyo watungo jana. Mosambikano maji. Nopitali walenia Gaza. Provinsa de Gaza. Maji. Nzoza kuni chikaro la. Chalwa kuchusati kwa li. Na hinota mbe. Programa hiyo nale. Agora hima isa kwa nale. Ya haichangani. Kona nga singura maburu, mapulisana, wabura. Dipo zukomeka kuli kulaweka, vitana hamwenyani, watama hakwati madota. Wano vitana kwami nkuru mahi, wa Uganda. paratama hadoda tambe avunetera sho hikona nga tangano nwa mwenyaro wa lungunyaro angata kubiringa ile mai wa ile mau wa mwenyaro kupondo enta 25 dizino de 62 nga maharira reunia ya kuhlangana te
0: kumbi wa frelim
4: para kumba frelim kune zvinyingi ngofu zvingauliwa mapimo manyingi ngofu mangachiri maopini yao kuzva kuini ini kekeke enta finalmente ndoti mukana kuri mazvitiwa mwina hina yo paliwa ngofu ni walungu la hikuini imhaka ya kuri ini haipatsa haikum haikumananga haikumani kada munhu ni munhu opimisa kuri mapupikezi wangasenia hiona mwenyane ayo akoronoro hiena ruvuma umapoto tambe awanyika example example hile hile hile lawa famba kwa kuta kuchekera kwa leso mari kwa famba kuchekera kabili gato wazwana kuti mkorono hiena lwe kutati haiumbani mashaka enta para kuumbana parkidule haivita ni kuti different de libertação de Moçambique kata kama ni nkama itirako itachira ni mafrente ahina machipara kuchusa Moçambique de ho wanengiswa ngani wazwana kuti hira zao wafakazela wa presidente wa Ghana Kwame Nkrumah na Julius Nyerere na mwenyane anokomeka ndao le hizona hizona basi chekera kufone ndipo idai president Edward Munja anoma hadekarala sao para nivel nacional e internacional agora ei mwena mapupikezi yakombera hina nirespeto kuri zva hina hala vatiko ra hina hiti mandare hina hoche enda kama nga izwa dzikana sala ya mapupikezi ha mara kuti mandare mwina a ali vale pena resposta zva vale pena dar independência aos macacos porque macaco cordela do que vocês ikona nga vusha ja nervos ari afina nyikanura nga nao
0: mapimisa kwe hena ete hao
4: vale pena kunyika kuchusa kiti hao enveji kuchusa mwina purike mwina hamukumani kukiti hao ni kutapimisa kuiwa toki tufamba ta iwa lezo hapimisa kuti hao tufamba majina Moçambique kari hamukombinari nata ento wana mfale pena kumunyika ni independence ikona nga nyekera ja nervo a organizasao ya Frelimo Tona, pode ser, afinal em Canungo, já que não é mulher de rei, lá rala no que eu morrei a ver, mulher, o alarma de piscina. Rita dava, Rita ambeira ali, nada, Eduardo Mulher, nada. Tio, já rompeu o ovo, aí um bane, mas, minhas aí, me basta, Rita acorda lá.
0: Rita gama bolo, Rita gama bam.
4: Aí tem esse bambu, chupa nessa esse bambu já. Mas vamos estar com uma mulher de rei, e não está com. Pronto, ficou na unga. Kunga kuma madoda, ma lomanga famba atirinari, atiferia. Shakwe kwa madoda la, isungula nyipi.
0: Okay.
4: Ankama inga sungula nyipi le. Akweza, mapupikezi, opimisa, hapimisanga kwa Edward Monika ni Moçambikana. Ali imunu wa Amerikano. So ayatavuna wa Moçambikana. Yishona nga pimisa. Entao, bale manera, entao, hai daeni munhuri. Basi hachikoti kanga nga mwakona, jaifamba nyipi. Kukumeka chindawa.
0: Vazamiru kumuda mwende na inga sangula nyipi?
4: Na inga sangula nyipi, kuna sangula kutila cha seguransa. Maji maputukeza, hapa mkana, maputukeza. Maji, hapa mwure, parise komplikana. Hiya na hui atavuna mwa Moçambikana. Ambi misango ti Moçambikana. Ito pronto. Jaji maheganga. E pronto, mas o português anima a nada. Sempre não há segurança, o anhequera o manimano, o anhequera numa base aí, na Lomo Kunga, uma zona de liberdade, na zona de liberdade, né? Lá na zona, província de Capitão.
0: Qual é o espião, chama português?
4: Espião, exatamente. O que sai de espião, né? Gena numa base, né? Xingueteira, atrapalhar numa comandante, que o amarraíne. Então, até 67, 1967, kuno komeka kwatsi kuti kukara kuzwanana njani sha anzeni kwa Frelimo imhaka lava masegurança la mashipiona sha ikona kunga organizatu sha segundo congresso
0: amacheje ania
4: amacheje congresso le para poromatari kombateri contradições atacônicas no seio da Frelimo. Não na programa é congresso. E é verdade, imagina o congresso. Já o congresso, quando renovar um pouco de estatutos, para renovar os médicos, uma comandante de mudança de qualquer coisa. Já. Então, quando Antiro Angamaha, Eduardo Monzano, Antiro Arrombe em Govo. Já, portanto, quando mês depois, Leve Angamaha e o segundo congresso, numa espionagem lá, que também o anulava por ano já, mas é verdade, nunca engamou o último no rei, e não engata a rádio. A engata a cota com fuma, com a e uma coisa, uma pima, a corona. Então, Leve Angamaha, já com infiltração no seio da Frelimo, infiltração, pode curar a infiltração, quando já com Angamaha, até 63 de fevereiro de 1969, Açúcar Nhamin, Eduardo Manjani. Portanto, mesmo que Açúcar Nhamin, a luta continua.
0: Ah, mas português, o que é que você está falando?
4: É que o Mahek, até que o Mahek é festa, é um bem ovo. Anzene Romo, Moçambique.
0: Mas português.
4: Hangue também, ele é o próprio Portugal. Quando uma rio a festa, quando uma rio a uma coisa, uma alegria e no comica, né? Com a cutzaca. A portuguesa que já e ficou tire. Lê a América no reja. Ah, pronto. Ah, olá, olá, de uma morou a Moçambique, não, que está mas já o Zumbri, depois de uma fama com a Marinha, o Zumbri, ah, não. Afinal, é Moçambique, mas Moçambique não é cona. Cota anga gonza angofu já. Um cotilho. Ah, pronto. E por isso. Então, tiro a Eduardo Mondiano, o nome é Hawa Rombe Ngofu.
0: Mas, Makono, quando conta lava munga, como é que na mukar mugoshomete, himapimu, e eles angas pimesa Eduardo Mondiano, nga recuro, agasuku, chusateku, ka ukinyavesi, gampo tukesi. Entro mundo muma, agasuku, vanvashwa, vativa, matimulao, ya Mondiano, kuhimani Mondiano, zini, zimahuza Mondiano, muma hayene, lumusukuleni, kamiganga,
4: Ina, uma combatente da luta de libertação nacional. Cada vez, ele mangueu com a Monjane, nem a Pimo agora, a Monjane. Portanto, antes de chamar a vez, e agora nenhuma coisa lá, o partido, o governo, para sempre engenhar o musculino, já engenhar o musculino, lá com uma força de defesa e segurança, e o adireteira. Antiro Eduardo Antiro Ungamahu Eduardo Monjani Antiro ufanira ku imahiwa para itakota sempre e kongoma ngira kuchoseka na ihagabe
0: Ichi ichi gonzo mga chikuma hila haka kupimisa ka Eduardo Monjani Eduardo Monjani ati kili matamela manene atata tipata nivana vati uga Msambiki kasi kuchosati kulegi Ichi ichi gonzo mga chikuma lahu e determinação?
4: Chigonzo, chagombe, engofenga, chikuma. Pode curar a vida, haimina, zotinata. Chigonzo, chagombe, engofenga, chikuma. Hikuranza, kutiranza, oena. Uranza, angana. Mesmo no ukona kutama mugangeni, no amanhano, a vizinho, muranzana. Para kuini, para jamanzi, kuzanyamunza, mukota kufunana.
0: Unidade.
4: Unidade, isso, chama-se unidade. Ele é unidade. Amanhã não pensa que a unidade é que o Rio basi bom dia. Kuraika unidade nyameni, unidade é que o Zwana não sou que chama-se psicologicamente. Ima ha unidade ele. Para que se desenvolva. Ima ha jahina. Porque jahina mesmo. Porque uma portuguesa não é como que o Rio não anga coisa. Anga mais civilizado. Anga com inini. Wajukota kufta. Hanya bebe. Então, hina chigozo inga chikumona hina, é para kuhanyo bebe. Ile civilização ihanyua kudomisa wene. Ile civilização ila ekawa. Mas para ukuma civilização, ngata ikuma wena wechi. Tengu ikuma ni wangana. Hikuna ukuma kushpiriensia.
0: Hivyo nababa, Kenneth Kampira, mkumbatente, lue hakunene angalu waka siku chusati kulegi, nagara lanzelele shuru, ngahe kuwanela.

aseniyana anga tswaliwa kona ka n'wadyani. Ku kona a ku lavela ka ku na kuma ku twa leswi nga kona sweswi swa ku nyika lisima a xitatwa xa lava ku na xili kona seniyana lana a nga tswaliwa kona a ndhawu yi lunghisiwile kambe a xi se na fikela xitatwa. A risimula likulu li fanele ku lumaleka i ku va hina hinkwenu hi swi tiva swa ku loko a nga vanga yona mapimo ni ku swi kota ku va a hi patsile tanihi vana va tiko lin'we la Mozambique ni nyamuntlha i na haxi swoswi ya ha hluphiwa hi maputukisi. Se ku lavula ka xilo xa wena a ni tisa ya laveka swa ku lavaka ku va kumbe swilo swinyingi swa ku swa ku Dord Mondlane hi yena a muhuluxi a mulamuleli wa tiko la Mozambique ni malandza yakwe ingaba combatente da luta de libertação nacional. Ele se chamava o combeca a cora só em quase ele se ia na chamasso se de mapimo Eduardo Mondlan cada cunha calicima eu si ele só sala para o seu mele ele só sala para cunha calicima hina vakombeteli libertação nacional aka violência ingeni aka ugevenga ingeni kwese dyondzisiwile Eduardo Mondlane kambe kulaveka ku na hina hinkwenu andzeni ka ku fuma andzeni ka ku hanya hi veni mavonelo ya ku pimisa ku kasi a tiko leli li faneleke li fambisisa ku yini. Hi leswi pfumalekaka le ka hina swivangihi loko a lisima ka Eduardo Mondlane a li kona na kasi li kona a wu lile se munghana wa mina lano a ku hi ndzeni ka ku va hi mali leswi Eduardo Mondlane a nga hi fundisa swona i ntiyiso leyo. A lexi la pfumalekaka i ku va ku ve ni lirhandzu a lirhandzu ya primera kodza ki podmuni loko u nga ti rhandza hambi wena loko u famba xitaratweni u kumeka u nghena lisima hi fanele ku va hi rhandza timhaka ta Eduardo Mondlane ku sasekisiwa hi ka kunene liniya a kaya kakwe ya podia ku ta por exemplo ku ve ni fakuldade loko nyika lisima swa ku munhu loyi mugondzi loyinkulu ku va ni xikola sekundaria ku va ya ta decima segunda kambe leswi non basta i na kuta ku siku ni fakuldade qualquer que fosse a fakuldade se sociologia ou agronomia ou engenharia a swa xilisimo swi nga ta va swi kombisa a ku nyika lisima la swi Eduardo Mondlane a swa swilisima swa ku u kombatente lo libertação nacional loko a famba swa ku luya yo kombatente a ta yile swona ku nyika lisima la Eduardo Mondlane swi nyingi nga swi vulavulaka hi ku la ku nyika lisima ka Eduardo Mondlane swi lava leswaku hinkwenu hi tirha a exemplo ka ku nyika lisima ka Eduardo Mondlane kwase mi nga kona nyambani n'wina ni xihlovo xa gaji natural i na gaji liliyana lini li hlawulaka swa ku i refineria leli nga ta ve lili refineria li vakulana li guma li hangalaka hi tiko hinkwaro exemplo vanhu lava va nga xiwulezi va nga mikula katuri va nga palma ni tindhawu tin'wani va nga atete kumbe manika empresa leyi va nge

0: ngala kagash netave liko leso ke liku magari nkwene kosa ikunyikalisima la mtire Edward Monda ena kulini fabrica la mafugões of agashi e kufana ni abotis ligelo balaler lifana ni nyanza tuni le atsvela kamuna shek abude digashi nyanza tuni eshilungu so qualquer mundo de ver a tsvela a shek ikunye kal simale shek Edward Monda Nzinga uhlamula ndzi ta ndzi nyimalana kambe a ku nyika lisima ndzi hambile a xifananiso hi mbita leyi nga kona tseyo la gas natural ku laveka refineria leyi nga ta cinca matshamela gas leswaku leyi kumeka leyi hangalaka hi tiko hinkwaro a ku na mun'wana a ku na mun'wana kasi hi vile a ku va wena mina hina hinkwenu hi kumeka hi tirhisa gaxi leyo
1: hirona hi bungile i chikwana ku hi nyika mole va yena ku lori ka mapotsuni ka gaza loko mhuni swivutiso swiseya real makwakwa swin'winaro swi tinubutela ka varhambo va hina endzhaku swi ta vula mole wa ku hi amukela vengiseti va hlengela ka bulu
2: ina 8 horas na 8 minutos José Ariel Makwa kwa na kona kungava mungset se a ifike le tlhela sena kambe shoti swika gasa shia koka yana papai Felisberto Mondlane lweke inga kukwane na ina aveka kulwe anyimpile akuta kulula tiko u vulavula le tshoko ba uve u kumana na Edward Mondlane le xikolweni kambe hi magumu na wena lwe wena u kongomeke le Tanzania ku kongoma ka wena Tanzania i mayelana ni ku va u rambiwile kumbe ivi ku navela ni ku twisisa marito u byeliweke
0: loko ni ta va ndzi hetile a ku funda a nsinu primario lomukaya ka gaza ndzi sukile ndzi ya senior Lawrence March ka leswo leswi nga vulisiwa xiswona loko ni suke seniana ndzi endza tshama ka tata mamani wa mina kwene ku ni atiwa mamani wa mina nga makoba wa mamani wa mina se a rhandza ku ndzi vita ya tshama hi bula aka mabulo a bula ngopfu timhaka ta nyimpi a ku ni vayakelani va nga li kona se ni yana va wulawule swona xa ni swi twa a kumamba ndzi vita hi mikama magambo ya ma-19 hours a pfula radio a ni radio itaxi a khoma a voice da Frelim se a ndzi gwela leswi yingisete leswi nga la si ningisen bof pamna le swilo ka lana munhu ndo mutiva mina ni mutivile le Edward Mondlane mutiwile ke mse ni tlhamusela nga swibalalana aku yena pamaisa ka xilo i ebo se ni kamba se ku ta famba ku i tone le ta dayiwe ma kuni maphuiswa nge pidilo putu nga tshuku vula swa kona vangisa radio nunga ku veni ku pimisa khwatsi u ta fika nda ku nyika amapimisela la mina e tsamile smesa soler e nda kam dos jan para 4 anos andiamba agueta a lixarem gal limite kama portuguesa ku jonsa ku damba aba ke quinto ano que lhe desse uma classe ku damba lixana so por por a pambeni famba portugal ku se kono nga ku jonsa mara manga da famba portugal então a colega cuba o ia a usar um chinês a cuba famba usar um chinês logo fica senian um gatuco logo a mulangesa a coloca sao o langa a zona lá sul com o centro longa o ia pambe senian então foi assim menando langele anda a cuba logo então vem ele a preparar sao em que treinar aí ninguém tinha só que cuí muitos o ano que as preparou candulum tanlangile kandulu kandulu le indawo ikumeka apha nwesa dunias yiwe ni famba nafikela kona laningele kona akuni bazi lafelimlalikulu majani kumeka sima de 10 para 15 km máximo msawizi então e umbile inteiro e famba kundalo bange shamba a shamba está mesmo em cima do rio Rubuma em cima mesmo o shamba lá na rio lá outro lado de Tanzânia anawo yangami não até macanha de famba foi assim e mamãe ela que fica assim niana aí a covandingo rumiwa nada se alchili cone com essa animativa sintoni lhe chega o melhor se não comer ganzili não cuba você até balica tu me vovo logo aí com quem estou só para sangas balalin tiso oh outra mãe sabe o que saiu na a o bola na mãe na lã outra fam sabe o que sunga gota o fam bané vovo é que Paulo te mas o que se é mas quando se persevera só a balai nem mais o teu lá vai então lhe só sente susmetir os anos fam akulweni ka nyimpi
2: awulora kumunga tlhela mutlangana
0: ah sempre akunavela kuve kona mashi axikwembu xihambi xa swona swi nga swimaxi pfumeli leswaku a lava va nga nyenya aku va khulule kuve kona va ve ni dianteira ya kota ku susa vutomi la prosudotori a swa ha kotekanga hambiloko ka kulu swi li kona maxi va hatle va mi susa lava nga nyenya nkhululeko
2: kambe tava na ikongoma sending yambandi ora siroma kuva itativaka mrebo wa hina combatants leswa kuva linga suvi vitile la Edward Mondlane tshima tshima kona nyamuntla ku fika kala ku pendzuka swini swi fandeka kuva swa tshimama swi landziwa
3: brigade lezi fanela para ku maha hina vanga msandikana ikongoma ni magezi ni mapimo Edward Mondlane akuri a unidade e a força mais superior pela sua muita coisa significa ne unidade le é preciso ocupar-se também ni vigilância como itira como ihanyako para esta cota o susa le zinga imaha para kuchusa tiko le porque ele já engasuca o corono, anos quando sara uma vestígio pode ver o saque, quando sara uma vestígio, quando sara lá o animal primo lá a corono, a corno, por isso aí o aninho, mas lá o corono, o irmão na hora de agitar o angana, então é preciso ir na ipazana para ir a cota, cohanya bem, porque angama o corono lhe, na hanya bem o na o portuguese I am a hatin to my hanging. Wangena palavra lenga inga zeriwa akusungula ni maportuguesa akuti chukwa na inyika independence wa makaku duki wa msambika na mpoti hanya makaku tengi tsama wanzo wakuzwanana itsama be ni wakati koleki
2: mbakwakwa
4: nikona ni longoloka na nwina hindlela yinene kuvulavula loko ku hetisekeke ka varhambiwa va hina ku va ku hi kulisa ngopfu swinene ka siku le hambaneke ni lawa ya ku tala a tikweni la hina Mosambiki khani mambo
1: Evelyn Mall ka siku vengisete va hlengela ka bulu ka hina bungile vena kulori 86 79 59 167, 86 79 59 167, senu nyambana ka Gaza ni kamaputo.
2: Gaza 87 00 51 333, 87 00 51 333.
4: Kamaputo a nomboro 82 310 57 na 50, kasi ndapinda 82 310 57 na 51.
2: Gaza ane mwingiset itamkela yalo sebula na manu kusikala kweni
5: Kishile Carlos Tembe Colombo dropeni kachanja
2: iswana ungangena makeni
5: ikom shota stitches naru maputo Gaza nyimbani shikamwe ni varambio lexi ni kombelaka ku lava ku tiva swona ka murhambiwa i ku i nga ve loko u tsuka khwana a miloro ni mixuvu ya mondlani ka masiku lawa hi nga ka wona ya endleka loko i endleka hi percentage muni loko hi tsuka swi ni ka ma-percentwise ngomu ta yingisela rati.
1: Senu nyambana hese veni mwangiseti ka Gaza muamukelo wa utsangula ka maputo.
4: Ka maputo ni amukela mwingiseri hoyohoyo lexile. Alo. Awa tsukile wa mina mwingiseri ka maputo.
2: Gaza atatela yamukela. Yalo sebula na mani. Alô, Mugset?
6: É. Meu nome é Fernando Américo Bama. Eu sou o Amacupulano.
2: Isso, onde você está? Ah, eu
6: estou com o Lila. Mas eu estou com o Mungani. Amatiri. Eu estou com o Sotin. Eu estou com o Mina. Eu estou com o Mina. Eu estou com o Mina. Eu estou wange vare na mula ani na supuno ni singwe ani na nasikana na puriso ni chumu ambi ole vanga isiya maputukesi ho hi setela ha hoje hi dhayana ha hoje tindindu ta mina va hi sili manje va le va mutshambika puriso tiku leli mukolonyi wa ha li kona va kona va tirhisaku mapimo ya maputukesi hi dhawa hi ngena nandu kuna independence independence ya para vona vola vunga futhi leswi swi nga kona sweswi u koloni ni nga kona ka tiko leli nga ka lona ku ri swi mina van'wanyana horse of prayer ku tlula leswi futhi va nga hi maha maputukisi hi leswi ya hanyiseriwaku swona ka tiko leli u dlawa u li kaka wena u nghena nandzu
2: leswaku
6: hi independence na hina independent hi veliwa tihomu hi teketeriwa swa hina mukoloni wa ha li kona futhi piori ka leswi a nga maha mukoloni hi lawo mavonelo ya mina ha hina van'wanyana a hi tsaki ka tiko leti hi ka hlundzula hi ka tihlanisa hi leswi
2: bye bye
1: ku na ni mungiseti senu nyambane hi ta ve mi amukela hoya hoya mungiseti halo Atwete mkili. Maputo?
4: Maputo ni ya mkila mwingisere, mwingisere oranzeka hoyo hoyo lishile.
7: Lishile. Aradu mtambiki.
4: Inaka, amavonele ya mwina mali yini kali siku li ambane kenu mangwana?
7: Ata usungula, nobo ngaradu mtambiki.
4: Esona
7: ni ramba nwini lota nwina va va modladori ni ramba va yingiseli va dzambisi va le kambe
4: impela
7: ni ramba nwina va yingisi ava ni va yingiseli va dzambisi ni balalisi Edward Mongani lesi anga ala va swona swi mahigili lo mutambiki
4: esona
7: xa ku sungula atiku li khulikili mangeni ka maputukezi ni khuluma ni mahalezi hi kola ka mintirho ya Edward Mongani loko a ngheli yena a nga tserhama nombudu ya ni khuluma so lisiseleke kusalele vatukulu va maputukezi fani kumama kwakwa
8: na yingiseta Isidro Mbadzi
7: khani mamusinene a vatukulu va maputukezi hi lava va tumbelaka phakati ka bange la sirilimu va tipfuna vona ni maxaka ya vona va nga pfuni a xitshungu hi lani i Blood Mongane a nga lava hi kona ni nga khuluma hi maviadi ya sweswo a gezi benefisiya ubovu zero hi khuluma hi magezi a gezi benefisiya ubovu zero hi khuluma hi swibedhlela a gezi benefisiya ubovu zero hi khuluma hi xikolo a kuvhikeliwa a khuluma hi ka n'wajahani n'wajahani na mpudiya vana va ka n'wajahani kumbe vana va manjhakazi va famba va pfuna hi nyambani kumbe mapfuni kumbe van'wani maprovhinsa divhiya va ku yini va pfuneka hi tidyondzo leti ta univhesidadi ti nga tona hi ni swikolo swinyinga ngo univhesidadi Blood Mongane maputu univhesidadi Blood Mongane inyambani a swaro swiwela makwakwa a swaro
8: impela
7: purikiki na useri univhesidadi Blood Mongane district di manjhakazi i nga kona primero fundadori di South Friend di South Mozambique i nga kona ka mongele ka kona sedi manjhakazi amintsondzweni nada hi vitaniwa lele hina vinyi va kona va manjhakazi mobinisiti ya muzi enada sabi hina hi nga ndzeri ka politika leswaku hi yambele ni xipo xa ku tshuka hi gokela yena xipo a xigoko xa ku tshuka leswaku a mfumo wa firilimu wu lava yini ka xitshungu masi invest pisowa aki dendro i nga va yini i nga va woneteli va mapimu ya Mongane a ni komba ku hina va musambekani hi patsaleni hi ntamu hi hamba swichikeleza sawu a ndzi ni ka tiku la hina hi vona ngopfungopfu lava va wonetelaka mapimu ya Mongane hayi firilimu i vanhu va wonetelaka a wu kona bya Mongane ku na mina vona makwakwa
8: ni yingiseta ni ku twa hi tindlela
7: a hi patsaneni hi wonetela lava va wulwisaku a wu kona bya Mongane lava va wulwisaku a firilimu ya hina ya Mozambique hi va fixikalizara a firilimu a ta ku ra khinyavisa vanhu a ra ku ra khipa xitshungu na i munhu i nga ntukulu wa mputukezi kumbe kokwani wa yena a nga ni murhani mputukezi vamani wa yena ndhawu i vatukulu va maputukezi lava va khinyavizaku a xitshungu xa le Mozambique kukumbeni ka muwonhelani erivaleni ni lako mala kuni leswi a loko u yangula wo hlunguliwa ntirhweni a loko u yangula wo minyiwa alani fana wu va ben firilimu tebyi laku khanimamu nada a hi patsaleni va mozambikano hi lwa n'wina vantsiku xikomba tende na mi kombela mi siya vukona bya n'wina mi nga karhaleni tani fambele mi hi dyondzisa loko yi nge hi n'wina mi nga nyikela xivhitudi la n'wina na ta ni nga wulawuli loko yi nge hi n'wina mi nga tshika ku funda ni ya khoma xibamu milwa futi ya ni nga li kona futi yi ku viva xikomba tende liberation sound Mozambique a hi patsaneni mi nga miyeleli u muka marhoni ya wu lomu kulaku mi wulawula mi va gwela mi wulawula mi ku hina hi nyikele vujuvhitudi la hina a hi nga lava ku hlupheka a hi nga lava ku tiko leyi hlupheka lava ku tiko leyi ku yini yi hanya khwati mani kahasa li vatukulu va maputukezi i nga lava va ngo yini va khinya ra ku xitshungu hi ku rupisangu ni swin'wanyana hayi firilimu i vatukulu va maputukezi makwapa ni fambeni ndzi durubandi va ndzizengele bombile
8: enyambani
1: seno nyambani hi ta khumbuxata number 486-1359-1067 hi 7 monkset
2: gaza a ni monkset ya lo sebulana mani ku sukela kwini
9: exikani papa lixile va babangi
2: lixile
9: a ni lo sa maputo ni lo sa vengisiti hinkwawo no bonga ku ta matimu lawo xibyeliwaku nyamuntlha ya vovo wa hina Mongane wa ni kuma papayi
2: na wu kuma
9: ya vhela un'waku leswi a nga swi endla papayi Mongane wa ku swi endlela ni sweswi a tikulele livro finimpi manje hi hina hi kona hina va xikurupiyangu va ku rumaluma alwile ayile ayo donzile afuma matikweni aya donza ukhara aya vuya ta
2: a tsutumile
1: seno nyambani kuna nomungiseta aya khona ta kuheta vha mamukela hoye hoye
10: hauseni
1: baete avitu zwale ku mungiseti wasukata kuva ungena kanzuto wa madota
10: a ifelo khumayo wale nkhumini ni vulavula ni likola baramu la kola ka baba izidru mbanze
1: yeah
10: a mina na sakutala nobonga nithela niku viva frelimo a lesimina ninga kombela tshona ngopfungopfu a lesanga siyenta montlani aka siyenta nga para yena a siyentile para ukona la hina nyamuhla hiti vani ku papila wa bala ulikola kaya wa fono vulavula ni munhu anga kuli ngopfu swa swinene a lexi xi kombela ku mina ngopfungopfu a mantigo xi kombatente a xitshungu lexi xi nga ni mabazara va xavisaku va ku yini hinkwaswo kusuka ni nga ta tatele kulana ni ku dlankama a ni kombela ngopfungopfu leswaku ku ve ni ku hi yengetsela a disinvolvement ka tiko la hina leli hi khoma xikomu hi rima hi nga dependele swa matiko misava ya hina leli ku ncovuka ku ni macombe ku ni makhwava ya ku hi nga rima mpunga hi nga rima mazambani hi nga rima swimati tinyala swinyalani hi nga dependele va matiko hi disinvolvhela swa matikweni hi nga haya hi ku vhela hi nge swi koti hinkwaswo hi lexi ni nga ha navela xona ngopfungopfu ni ku ndliwa ngopfungopfu ni wukhinyavezi va borladori vayivi yini leswi a basa leswi ni nga ha navela swona ngopfungopfu mintirho yinene a hi phokopheleni ni ku viva frelimo a hi tirheni
1: bongeli felo
10: chau chau
1: chau ka gazi
2: oito na 28 minutos gazi e nomo xete yalo se blana mano kusikala kwenu
9: blana João Marquez amaboya zongweni
2: leswona ngena makene
9: mina ni muntshwa wa ku tswaliwa tipost ya independence kambe ke kona ka tinyimpi ta jasizanu ni kumekile ni mbe zanu la rikumi ntamo
1: hi vulavula hi Edward Mondlane
9: yena nihlaya xitora xa yena hikuva hi yena a nga khulula tiko
1: ya
9: leswi a nga khulula swona kwa valuya a swi landziwi hi mukhetho wunene hikuva a ku na xa xin'we handle ka kawu ra bazi leswi swi hi benefitiyaraka leswi hambi yena kawu ra bazi a nga heteleli ku fanele khwatina hambi hi movha wa ku susa lixo a nga wu vona kambe ke loko chela a tseme tikali ka credit ta ku chela gezi hi u kuma dash tsuma hi wa yini kuma tiko lawa ma xava ku gezi loko va kuma ma-weekend wu kuma nga swi voni wo mfumo swo la leswaku va hlupa xitsumu loko a li ku heka kunele yehe kokwani wa hina lweyi a nga lwela tikuli a ta kotiniwa la ku a hlupha vanhu ka gezi na vona se kombela lava va nga henhla ka leswi va yingisa nga loko hi vulavula mahala hi lwiza makredi ya hina mahala ya wusiwana wu kumbe wo ba mati ka phakati ka tingwena hi ta tshika vanhu hi kombela ku va landza mukhetho lowu hi le hi kombela ka wona a hi va mandi wu kuma nge swi na xurha ke hi kombela ku yeni va landza siwana leswi swa ha kumekaku swi ni wukoloni ka tiko lowu hikuva a ku hava ka gezi hi ku hoxota wa a tiko kambe ku na lowu lomuzi ta ku timekela hikula ka kwa sen ku tirha masiku mambirhi a hi swona xa ku sungula leswi ntambu yi rila Eduardo Mondlane loyi a nga pfuxa a tiko leri leswaku loko a ri kona a swi nga ta endleka leswi a xa wumbirhi a ku landziwi vanhu lava va nga li mala a phakati ka tinyimpi loko va va lavetela loko a ri ko Mondlane ta kule na a nga ta swi landza leswi a swi pfuni swa ku tala swo kumeka madorobeni a khale a vo landza madoroba lawa ku nga liwa tinyimpi kona kumbe tinyimpi a ti ta ekhwatini a bazi la tiko ni le khwatini lomu makomunidati a malokalidati mabyi swi sungula district swo swigama district va yi vonile nyimpi district
2: Matlarias ikuva emisor provincial ya gas kongarakala tavaka famisa linya direct leswi swi nga ta va sinisa tshokwa mabulu mava ma nyima kongarakala mailan kuva
1: tinsela 50 ta gumesa
4: loko igama ye 850 inkarwa kuva ni yamukela mungiser amaputu lishile
11: lishile kandi maluma kwa kwa ni rivaleli kwa sethu
4: nakutwa Isidro Mbanza
11: Hina hi yo tsaka hi ntamo ku ri masiku ya manyingi a hi nyiki wu mukhandi wa ku hi khuluma hi swirilimi wa nitwa madala
4: hi swona
11: a loko ku swirilima hale ka pulisi ka kora hina hi vadyuweli va swirilimi madala loko hi wona swirilimi hi hlaseliwa hi munhu swa hi vava se hi lanya mukala komu hina kambe a hi fundanga to khuluma hi xilungu ni maregra ni makodo a hi swi tivi hina ho bala hina wa swa vona makwakwa ni swaleswo
4: impela
11: manje kongomelo wa kona na yi ndlondlondzela mapimu ya nuna ve wa nhela a nga khula yini a tiko la Mozambiki se leswi ni mbalela leswaku a makhulumelo ya hina hinkwawo hi ti ngeho pazana hi fundanga hina hi pofu zero hina mara ha tsaka hi mitirho ya swirilimi so ku ni vanhu va nga tlhotlhomela lani ka bangela hina la ba uti bisaku apolitika la mputukezi aganyako ikola kunyikwa mali mputukezi ba hotota matimu ya mani ya mongana hitikene hipofula lavanga rumeni wa lavo vanga sithulu lavo vo sala leswi hi vulavulaka para va ya hamba balansi ni magambo swa ku switshungu xa rila hi matitudus ya vasilavoya lava nga ndzeni ka mani ka banga la sirilimo kusi ka ugabo ni ku gaza hoye babayi
12: Isidro Mbanzi kasike asuka abaramu ni kongoma ainyambane nkari wakubani nyika makweru inyambane lishile
1: hiro nibongile Jose Ariel ichukwana ku ingela le nyika molika varambo va hina leswaku va swikota aku va hlamula swihotisi mavonela ya vengiseti lava nga hlengela ka buluka suka nyamuhla hi ta sukela ka Gaza hi rilela ku ta tshena nyambane
0: I ku khensa a ku va muta va hi rambile hi ve kona leni swa ku va hi ta veka vumboni ka vutomi la professor Dr. Dr. Swambu Mundlana i ku leswaku ri bonga ku va a tiko li ve li swi twisisa swa ku loko vanhu va nga tinyiketeli ku tirha va to va nga guha la ku tirha nulile mina ku sunguleni a tiko leni 65 million de terra rave i lava moni a moko ya vanhu ku va va tirha a hi tirheni ku va hi ta tsiketa ku va hi cuka seni hi cuka seniya a leswi nga ti hayisa ndhawu ni na ku lorhisi nawu leswo leswa ku lava ku va hi tirha a hi tirheni mina ni van'wani hi nyimela Frelimo. A Frelimo Eduardo Mondlane i tiko la Mozambique. A tiko la Mozambique a liveleli li ti lavaka li tirha ku va li ta li kumeka li tlakuka swinene. Kani mama.
1: Xibungile hi laha hi tivaka hi kona ka Gaza hi ta va hlukana ni vena ku lori ka Gaza ka siku va landzela tin'wanyana ta ku yela ni upaluxi laha radio Mozambique hi ta simama ni bulu ka hina ka maputsu ni senu nyambani ena ku lori botela hi bungile tata hi ta vona tin'wanyana siku
2: i swona bye bye
1: bas senu nyambani ni ka maputsu ha simama ku va hi sa phambe na bulu xikwana ku hi amukela muyingiseti loyi a sindzisaku hoya hoya muyingiseti
13: gitileka
1: Baet.
13: Ibukile na moyo noma.
1: Ikona. A vhetu zwala ku himongisete.
13: Mina ndi zwala lomu ka malamba. A district masinga.
1: Ehe. A vhetu rihimane.
13: Hi mina Francisco Simango wa ka hu.
1: Ba hu. Ngena ka buluga hina he wola he baba Mondlane nena yatu ga Mozambique.
13: Mawunjani lweyi hi nga ka yena nyamuxa ndzi kumeka loko na ndzi xikuva loko ndzi vona vanhu va tlanga hi leti ka Mawunjani kumbe va tlanga kuleko Mawunjani mina lweyi ndzi vulavulaku ndzi tsaliwile hi sesenta ndzi tsaliwa mina Mawunjani a vi kona ku fundira a tiko ka Mozambique va ti khululeki sesenta doxi mina lweyi ndzi vona kwasi ku a ku vula ku Frelimo mali ya drama nga kuca swa ku va Mozambikana va kululi tiko a hi mali ya drama ngasetela ku tiko hina hi nga tisiwa ku jwela Frelimo hi wona leyi tisi ya mina leyo swi nga ta sakaaa ku tala swi lava ka hina va ka Mozambikana a hi khomaneni hi lomo wa wun hi tira ku fana na hi ka ku fana hi tiva ku tetana kumbe wa xanisi kulaka xaniseki lomo swi nga koka malamba masinga loko teti malamba a ku hi kona Frelimo ndzi tiniso swi swa fana ku va ku xa lumba ku xithungu a va tipoti kota chuma xileswo a hi Frelimo va tirheni va Frelimo kanima
1: swirona hi bungile Jose Ariel makoko loko a hi kona muyingiseti wa swi kota ku mamukela hi ndzhaku hi ta nyika mole murambi wa hina senu nyambani Jose Ariel José Ariel. Kombela Gaza ku susa mfumo wulu hu zwaku.

0: metroya radio Mosambique xitichi xa Inyambane kumekile na hi karhi hi hlukana vena ku lori ka Gaza hilaha hi tivaka hikwana kambili ka maputsu swi ta sima masenu Inyambane va va Kenneth de Castro Kampira hilaha mi nga zohe kona vengiseti va vekile a swikhalo swo karhi van'wani va nyika vuhlengeli ka vona swingetano hi nhlokomhaka ya suka nyamukhla bulu ka hina laha hi nga hi vulavulaka hi swimahu swa Edward Duch va Mpumanglana. Mi nga vula yini a ku hlamula swivutiso swa vengiseti a kona a tsindzisa ku mungiseti xikona ku hi mi amukela. Hoya hoya mungiseti.
1: Hoya bava a wu xini.
0: Ehe bayeti a vitu.
1: Mina Aladdin Miguel Francisco Zimba.
0: Hi rona nghena ka nzima ya suka nyamukhla.
1: Leswi nga kona wena mpotu lana mina ndzi teka maputsu mangi ndzi kule ngopfu va sayina mati ka hon'wini a mhaka leyi nga kona laha le ka mfumo wa hina ni tiko ka hina bya Mosambiki bava Mondlani mina ndzi n'wanana majamitiri yakwe ndzi tivile xikolweni lana halo.
0: Ndza ku kuma mungiseti.
1: Ndzi yi tivile xikolweni laha swi vulaka leswaku ngati ni Mondlani hi yena nga hi liberatara Mosambiki andtown loko hi kumea liberata sawu hina va Mosambikana primero presidenti wa ku sala nga Samora Moisés Mashele a xitatuta lexi a nga khatya hi xona nge lava va nga malandza yakwe a va ha landzi xona a va ha landzi mthetho wa Mondlani hi leswi endlela kungetaka ka mthetho wa Mondlani a wa ha tirhiki hi ku prike hi nga landzeni swilo swa ku sala a hi mahini swa hina mina ndzi wela ku na wena mina ndzi ni pfumbela la distant virtual mashi mina ndzi wa yi xikola la ni ya dyondza sini ya beyira sini ya a ndzi ya tanga xikola purki a mafambela i kule makhesi khale ni dotra vhezi kwalana maputu la ndzi ku kombela ku kupfuliwa xikola pra hina hikuva hi vanyingi va distemzidwal hi fanela ku va hi tlhela dloka ni swigondzo swa hina hi ta kota ku tirha a Mosambiki no fasi sada kipabela swa ni kuxta ile ni ya phela wa ti pfuna sinya a wu pfuniwi hi xikola va ku nyika ku dyondza so hala masi se ka hinkwaswo leswo a hi kule ku va famba lomu va kombela timali ta ku pfuna hina hlupheki vo ka va nga nyikiwi va nyikiwa maxingena phaketini ka vona a xikola lomu xa ndzi ta ku xive kona xa guvernmenti ndzanga rokisadisisendizidwano sikiniwa ti netiswa wa nawu toda mental dati ka
0: lexitaeta
1: hi leswi swi baliwa ku hi zidumbanji swa ku yina a vatukulu va Mondlani va vakozi va mukoloni va kona
0: vona
1: va balaku va ka
0: va kona lava va byalaku woyonga va mihetela swilo swa woyonga lomu ka tikweni ka Mosambika swi tiva leswi bongile mungiseti
1: ya
0: chao chao
1: and mom
0: va kona lava byalaku woyonga va mahujungele se lava mahujungele lavo ba va kampira hi vona va vazuku va hula ku va Mondlani lava kutani vazukulu lava va putukezi va kala ku va nga lave a ku landzela mpimiso ya leswi ku nga ku pimisa ka Edward Chivambu Mondlani va byala gujeguje ku hisetela swilo swinyingi basi hi tlhelela ndzhaku
2: kunene
0: wa swi kota ku va u hlamula swivutiso swi nga va swi vekiwa kutani mavonelo ya vengiseti ka siku hi vala course hi vala a buluka hina nyamuka
2: kani mambo senyor journalista italala mhaka kaumbiri ndzabonga lawa wanga huma ni magezu walaula mhaka leswi maheka ku Mosambiki mhaka zvitukolwana leswi nga sika maputukezi wamunye walaula mhaka yakule hizini zvimahekangu purike kukala kuzwana loko hikona komaha kule parahina anga koti kuhanya kwatsi ndzinosa muyengeseti umwenya anoulala kuti azvivezo odava munhu wayiwa ja fa xikonda zvomahapi yori kuhunza ankama wa kulona everdati zvileka imina ndzabonga ngofu leswi anga ulala zvaraka hina ipatsana tarabhayari mushi akutira roko haipats akaka palavra de word unidade trabalho e vigilância azvitikurwana lezvingasiwa nemaputukezi hizvona porque é verdade é por isso eu vou fazer exemplo lezva nyika ku amemuria malaria a malaria basha uno makuma kumpirime dola sikulimwe basi wahanya manje kunosara kosara lomu ya matanza akona romo nzeni kosara e por isso tengo uno ate kumpera lezvitsvo zvitumbunuka kuzha matanzara matsara munyani wana watsara munyani mana izvona kama maputukezi wangasia esse vestígio já aqui em Moçambique. Já quando novos colonos, esses novos colonos são esses miúdos que andam por aqui, esses outros que pensam o contrário. Pensam o contrário. O arancambo, o arungo, o aquelera cambo. Que é rina, engama, o Eduardo Monjani, hirwiri. Aí o Juan Caicula com a rina, hino, passando de Chitsungo Chotki, Chinola Gute, Haila, Macolonio, Romo Ticola Rina, Haila Macolon. Então, ainda um cara pampeiro nos bamos, ele ruíre. Até que o Sussa Mocoron.
0: Mas o ano lá, o ano lá, o ano lá,
2: isso será o Coron. Agora, ele tem que a Sussa Mocoron. Então, já fandira, ainda, e tira, ticura, ainda, e conta com ranha. E fandana na ona mesmo, o mesmo, o ranha sai sona. Kutsamisa kwasi munhu utsamanya indlu ya mungoma panhu ese kumbe ibaraka machina uhanya be mezhi kwatu takela chikondisonje ke kufanana akela kwaza dikamuzi civilization izvo zvelaikako
0: ndoku munhu aenza kanda yokara temba zvokata chikala kwatsi ungaya
2: kufamba hai kufamba tikwa agora izvona zvelaikako para kuti ita hanya be até hoje nós combatentes queremos toda a população a hanya bem
0: a mas quando lá o que fazem contra isso vamos funcar a mano qualquer chuma ou zangara ela com balastrada ela com mais
2: Para cada mundo, a utilização de choco é para cada mundo.

Orinda kulito la bawito hilipudego yekatungisi na lompa kurula himuninga interactive.

0: O Yan Wangana, a Kachigawacha, in experiences de vida, a Nyamutia, de Laha, Machichi, Casalão e Ocari. Nenhanga Ocari, a Chupatago Kuluka. Mungatamulela Vito, a Tatulela Hayet, Mungana, o Yan, a Vito.
1: Mina Ilodia, Eunésia Albert.
0: Eunésia, da Jona Lejaco, Wena. Hoje randza kuluka mina ndinga la handi zwonako andza ona le jaku mahamitiri ya kusaseka ngoku hinga ihlamusela nyana usangulile akumatirilo wa uluki na hini malemi mangani
1: uyani mina ndi sunguliku akuluka na nzini dozi yans
0: hijana usangulile futhi akali ayimana nga kushengetela ka siku mahatirilo
1: mina andi zwona ni vizinya wa mina ndzi gava xa ndzi byi rhandza ndzi sungula ku luka ndzi ka ndzi byi kota
0: u ti u sangulile ni dozi wa malembe loko aka malowu nga khari u lava ku luka munhu wo karhi a va nga ku chepeti hi mhaka ya tanga ya wena
1: van'wana a va ndzi chepeta
0: zwi ni nga kha u maha ka siku va ku tshemba a ku wa mahatirilo wunene
1: ndzi no sima mani ni ku gondza byin'wana ndzi sangula ku luka vadama va byi vona va ta ndzi ta va luka
0: kani leswi zwezwi ni malembe mangani
1: ndzi na ni dessert wa malembe
0: hi zwizwi hi nga kanyo u nga byi hundza a kusukela siniyani tshinyeni u nga sangulela kona ku luka kala leswi
1: a ndzi nga yi na ticliyenti hi a ndzi tshama a nga ma wo leha na ndzi nga lukangi munhu
0: hi jona futhi kani leswi zwi ni nga maha ka siku u hundza a swikarati leswi ka siku a vanhu va sangula ku ku tshemba nakambe va langutela a ntirho wa wena
1: mina a ndzi ndzi xi tirha maxi ka ntirho wa mina ndzi luka a vanhu lavaya va kota ku voniwa hi vanhu van'wanyana a ndzi simama ndzi luka hi ku byi rhandza hateja vanhu va ta luka ja lava tele xa
0: hi jana a kama lowu nga khari u nga tikumi ticliyenti a wu nga pimisi ku tshika ntirho wa wena
1: a swi fezi a ndzi pimisa ku ndzi xi tirha max ndzi nga ndzi xi tirhi hipurti ndza swi rhandza
0: hi jana futhi a ku na nchumu xa ku saseka ngopfu ku ndza kuma ntirho wo karhi hi ku wu rhandza kani leswi na swi tiva leswaku makwana ma jovhe kutani ni vantshwa va ku va tiva kuma a nchumu xo karhi a ntirho wo karhi kani leswi vona a va swi koti ku timisela ku za va chikela lomu va ku navelaka kona zwi no va byelaku a vanhu vantshwa lava
1: a ku ndzi ndzi nga nayo i ku va timisela ka mintirho ya wona ivi va investira maxi va maha hi ku swi rhandza a mali yi tata na vo tirha leswi va tirhaka
0: jana kani leswi loyi a to lava a ku lukiwa a ku chuniwa a nga ku kumisa ku yini
1: a nga ndzi kuma hi nomero ya 45 34 15 531
0: leyi nomboro ya munghana wa hina Eunésia yena muluki a wu lili jotlhe munghana simama simama na wu la ka siku u chikela lomu ku navelaka kona a ka ntirho wa wena a chikela xi fana na kala vhiki taku salani
2: experiências de vida.
3: Hepide kasi jigawa jeji nya jifananisu nyama banyero apaka sipide kumungana inana kodza kujira kuba adzi renzeveta nyungutumba kucheni ga umungana maneka runu ingisa ungumane kanu jira jirunya ukari kuba kodza kudzirenzeveta nyuka si uipwa kugaji katjeji nunga sipeli kupeta kasi kupimisa jirunya ukari kuba umanika ku nkodza kudzirenzeveta umunya womi wako hiwo mukasi ndrani nya longoloko watu o nya watu wapya longoloko u kasi umanika ku nkuhanisa uwe mutu mupya kukali katiji kupeta kambi kasi kungakhuka ohana kukhuka ohana ku hingudzeka chizimba nguleni kasi yamana chizimba chi
4: yeah afro man a musica não é só boa porque está batendo ou é podre

0: hi swona hi nga tekanga xikhati hi ta ya aka livala lo kumeka ku doropeni ka chaichai laha hi fanele ku tiva ka Nikolau Carlos hi wa hi ya ku sangula u nga hi byela ku ha tiva leswaku wa bile wa hlakani lowu Ferroviario de Gaza Escola de Sargentos de Bawan
1: kunene drasi makondzela hi hlamula kusukela a kantsendzelo wa Mariam kwa B lana ku bela ka Tasa timosambiki xiyimo xa jonga la tiko hi vulavula hi maportugaz ni nyembani lana ke ntlawa wa masontho wa Bowane u pimaka mintamu ni Ferroviario wa Gaza hi nga hi tlanga nkarhi hi ta vula leswaku beriwa xiyimo xa 27 minutes kasi xa ntlangu wa swinene hi ta vula leswaku Bowane a nghena na Vitorino Ngwenya Isa Paruki Moises Kabila Kumbane Julinho Kalur Pelembe Florentini kasi a ka swipela ku kumeka Bushili Fazenda Bernardinho Itu Gabriel Daniel Magaya Gerson na Mika Ferroviario wa Gaza lwe a belaka na Kalur Juma kasi a hi vula Kalu Kalu, Juma, Malolote, Vidal, Alonso, Jenny, Domingues, Takama, Vasco, Julio, Gugu, Kasi, Akashpela, Kumeka, Magudo, Rico, Mazuzu, Jota, Rivaldo, Barroso, Anifo, Tomás, Kasi, Aba, Bivan Pepo, Itetana, Manuel, Silaule, Gamito, Mapara, Mapapare, Anselmo, Macamo, Shikamuna, Edi, Sitoi, Ishi, Antangos, Nene, Rapata, Lana, Mnaklo, Rontiro, Wa, Jornal, Noticia, Agnaldo, Henye, antlangu se u sungulile kunene Ferroviario tani Bowane emitsawale ya ku hi nga va yi endla xo karhi ka xiyengele xa vusunguri kasi Agnaldo Henye mikrofoni wa yena lowu tshamekeke la ku lavekaka kona ya tshemba swa ku nga likhalata tipatani mitebe ya Radio Mozambique loko mi hi xiwo sa Edrasio hi ta ya mahlweni ni relato kusukela lana a Mariam kwa bim
0: chikhati cha nwina na ha ha rindzela ku leswa ku ina glory amosi nyana omba hitisela matsangu ya kusangula xingetano hi mikawa ya Costa do Sol Union Desportiva de Songo kativa ka leswa ku ka suganya munhla ku biliwa maphikizana ya Musambola ku simamisa ka maphikizana hi chinyemu cha tiku Musambola 2020 e seji na ku hini mihlakano leyi na hi nga si chusa Nikolau hi leyi mihlakano yi vikiseliwa hi ku kasi ku ganya muntlha Associação Desportiva de Pemba ku nga hikali loko swi ku 15 horas a ta amukela Associação Desportiva de Vilankulu kasi a cawa wa Costa do Sol kota hiwulile hi ku tabela ni cawa wa União Desportiva do Songo a Ferroviário de Nacala a tabela ni Ferroviário de Lixinga jornada lei e mbitiselaku hi ulaula hi ronda 7 jornada ya 7 lei simamisa ku manziku loko hi 15 horas já machekena ku mahlo na mahlo ni Xingal de 30 a Ferroviário de Maputo amukela Ferroviário da Beira kasi a Associação Black Bulls de Maputo e tabela ni kawa wa Liga Desportiva de Sofala ina kulori Nikolau chika cha kutiva segundo ni segundo leswi mahekaku a Kalivala laha ka chikari ka Ferroviari wa ka Gaza ni kawa wa Escola de Sargentos de Bowane e fase regional sul ya Musambola ya Taça de Moçambique kalembelege ga 2026
1: 28 minutos belo aka karelo ku huma va belo vantlo wa Ferroviari dlaka mapeta bo le tlhelela mapele liya xinene kuna nchumu semiana ku vala ku tshumetela mani la yena ku tshumetela va belo vantlo wa Bowane kasi manika nga ta lulama layana mbom pepa le nada u tshumetela mabelo vantlo wa Ferroviario nada i Bowane mpela swi tiyile mpela manikele va nga tomani bola leya ku va ya tshumetela xa ntlangu swinene lwe isa teka bola a veka xikosini mbom pepa wa mtlhelisa le nada ma tshumetela lawa hi manene a ta tlhela pinda leya ku tshumetela bola leya na mbelo vantlo wa Sargento de Bowane masontho wa Bowane va ta lulama layana manikele va nga ta teka bola hi isa e tlhelela mabele liya xinene a tshikumetela bola litlhelisele ya ka mani liya lo kumeka ka mani kumeka ka ngwenya bom pepo layena lweyi a switshamiseka mpela layena vula ku tshikumetela ka bom pepo lenada a li ku ni ku karhateka layena a li ku fanele ku a tlhela mbele lweyi isa hi ku sayi kona la a tshikumetelaka kona a teka bola mpela a vitana vanakulori va yena layana veva lulama emahlweni ka loyi a cukumetelaka bola laya na yisa a cukumetela bola xa ntlongo swinene ingaku hinkwaswo swi tshamisekile ku gunya mani laya Dominguez wa Ferroviario a petela kumeka Dlakama Dlakama a teka bola kumbe famba Vasco Vasco a pipiritana laya nombeli wa ntlawa Bowane tlhele ya ka Vasco bapepa loko nxikatiso hi tlhele ka mbeli wa ntlawa masontwa ya Bowane anel swilawula famba hikulukumba layana ya chukisisa layana wa sulubanyi laya mbeli wa ntlawa masontwa Bowane va dlokile hinkwaswo kumbexana va dlokile a skipa swa ku tshuka swimoriwani swa nkuxi wa sulubanyi layana mpeli wa masontwa Bowane a ntlangu nyima yina katsongo layana hikusa va chukisisa mbeli lweyi ku na Dominguez layana a tikhoma ka masenge layana kumbe a chukisisa ku twa swaku swilo swi endlekeke va vitana va tawutawu kumbe va nghena ntlangu lowu yelana ni fase regional sul tasa de mozambique mahlo na mahlo Ferroviario wa gaza masontwa ya Bowane nga espa malulama layana a nghena layana wa tawutawu ni mapedro dizelo wa muthovela layana nga li khale mpela u ta tlhela u sungulisa ntlangu malo xilawule a byela lava tawutawu kuve va kahlulisela mintirho leyi ku ve ntlangu ta ya mahlweni hi na radio mozambique tsonga la tiko maputu gaza na nyambane namuntlha na yi donsiwa kusuka la emisori provincial ya nyambane tsundzuka na kona mitshelo ku rhandzeka loko hi ta va madlambu hi ta va hi chukisisa letelanaka ni mundial kola a tsonga la tiko maputu gaza na nyambane vanga kulori va ta va kona va xaxameta leti nga ta va ti endleka hinkwaswo tshamisekile lana ku ta suka mabeli va ntlawu wa Bowane manwe swilawula karhi a vulavulisana layana ni mabeli hi manikelo va nga ti londza xikatiso lexiyana xi nyimekaka layana manikelo va mbeli we isa wa masontwa Bowane a veka bola lulamisa a chusa manwe swilawula kwa swi mahlweni ku ni ku nyimanyana layana kusa a mukhomeli wa ntlawu wa Bowane a hlivilile maluva layana a swi vula swaku ntlangu tengo wo nyimana katsongo wa dloka maluva se a lulamisile a tlakusa woka ku swilamile yisa ta suka ni bola a yisa emanikelo yi ngwenya ngwenya ba bola hi mpfumawulo ku famba mani leya xiantlako swinene ku famba mpeli lweyi khumbana khumbana ka ha li kumanga hi nkarhi wa ku enela kambe laha tlhelo ya ka mali ya ka ngwenya ngwenya wa Bowane a peta xiantlako swinene loko kumeka ka mani kumeka pelembe i pelembe loyi a swizavetaka pambeni layena ku famba ka mani ku famba ka mbeli lweyi mobele Julinho Julinho a kule ntwi ya zama ku famba layena bompepa layena ku kombisa xichekana ku kuni a xikatiso layena tlhele ka mbeli wa ntlawu wa Ferroviario kumbexana wa masontwa Bowane va ta londza xikatiso mbeli wa ntlawu wa masontwa Bowane manikelo va nga ta londza xikatiso layena mbeli loyi a nga le nhlayo o yi timakateni khumbane khumbane a teka bola a lulamisa layana kasi ku ni ku nyimeka layana kusa ku lava ku tiva swaku hikwini a nghena tlakusa jekani layena ku va a lulamisa a lunghisa mugoqo layana i nga barrera hi tlhela vula mabele leswinene mabeli va ntlawu wa Bowane hi mubeli lweyi khumbane mugoqo layena xiyan'we mbirhi nalo ku na Vasco ku na Dominguez a chusile bompepo manikelo va nga ta suka khumbana papaula mpfumawulo manikelo va fambaka layena va zama ku gunya nhloko va fikanga va sindzisa layena a tsema jen wa Ferroviario a tseme nkarhi wa ku enela hi manikelo va sindzisaka ku huma layena mabeli va ntlawu wa Bowane a sindzaveta se lavele mabele lexibamba hi manikelo va nga ta huma sene ka mikampu leyi kumandaka Ferroviario mbompepo loko nxizato hi tlheni ka mbeli wa ntlawu wa Bowane parro joko a le ku ri mkatisi layena hi tlheni ka mbeli wa ntlawu wa Bowane parro joko kunene manikekelo a nga ta londza xikatiso lexiyana mapeli wa Bowane kunene ku fika nomo lowu a nyimela kumbe hi vona bola la manyawu kambe bola li nga ni a ku nyima ngopfu swinene ku nyima ngopfu swinene layena ku londziwa xikatiso layena makelo a nga ta londza xikatiso lexiyana hi vona mani hi vona kabila nakona hi vona khumbane ingaku i kabila va lulamisa bola layana malwe xilawulaza va ku vulavulisana layana mabelele lawa ya Ferroviario lawa ke ma yehleke ngopfu swinene a hi lava va nga ni mpfumawulo va lulama layana mabele manikelo va nga ta huma ni bola layana kabila kabila a ku yini a hlahla ndzhaku a chusiwa mpompepo manuel xilawule a ku yini ke a ta suka kabila a nga na suka layana zama ku chusiwa layana a chusiwile kunene a suka kabila a ku yini a koka mpaxwa a papola mpfumawulo ku rhanga jena kunye nhloko wa Ferroviario va zama ku huma mabeli va ntlawu wa Ferroviario layana ku mahloko a nga fikanga Dlakama nkarhi wa ku enela va sindzisa mabeli va ntlawu wa Bowane bola liya luza hi tlhelo laha xibaba ku fanela ku cukumetela bola mabeli va Ferroviario aloso a teka bola loso wa ferroviario va tloke hinkwaswo swa rihlaza verde e matshamele lawa ferroviario tikombisaka yona alonso a teka bola a cikumeta lexi endlaka swinene a swi fikanga ndhawu mpela fanele ku va ku cikumetela bola ku lombaka vabeli va ntlawu wa masonchwa bowane emanikele va nga ti cikumetela bola swilinyo swilinyo a cikumetela bola lexi endlaka ku finelela ka mani ali yaka mobeli pelembe pelembe a nga li kumanga layena ku rhanga vabeli va ntlawu wa ferroviari tuka loso ni bola ba bola mpfumawuli yaka vasco vasco a nga i dlakama lweyi a badilize laya ri nge mziyoni a ku na nchumu ku tanga mani ku rhanga loso wa ferroviario a kaxa laya ndlwa za tokonyima sa kapo a tshova sina phambeni ka makeup leyi kumandaka vabeli va ntlawa bowani kasi nkarhi wutsongo swa ku ma bowani va ta famba vabeli va bowani xiya bomba jekani fora joko fora joko ya ku helela mpela leswi a swi tshamisekile mpela swi khanyile fora joko vanhu va xilawula ku fanela ku ve ulonsiwa xikhatisi ferroviario ya nga voni ntlangu wa timi wa mkolo lana masochwa bowani ko chota ndzela katsongo a ku ve va kumanyana hantsu jan ni bola mpela la kumekaka mani vasco vasco a ku le ntsinga sindzaleya ta tlhelisaka jan jan hi xi hantlangu swinene a ka grand silk central nga tedzela kuluma swinene a ndzela ndzhaku yimaisa kamp kwa mani kwa madlakama nga ha fikanga ndlakama wa ferroviario hi manikelo wa sindzisaka layena vabeli va ntlawu wa bowani kasi va ba bola leya luza ku vela ku cikumetela bola vabeli va ntlawu wa ferroviario hi tlhela va na mabelele ya swinene va cikumetela bola ya ka jan jan a ku le ntsia li tlhelisaka vasco vasco a ku yini ya peta xi endlaka lene lene ku famba mani layena ku famba gugu a hlantswela layena ku na madomikeya

0: chikati cha kuhlometela apfukeni hakulose na kulori
1: kunene ya samula etrasio makondela aka mintirhweni ya radio Mosambiki a ntlangu kunene hi lo se u nga ta sungula mabeli la se va kumeka kalana ka ntsendzela lowu bowane a cinci mabeli kambe tinhlayo ta hina ti vula leswaku ku nghenile mobeli mika nakona ku nghenile lwemun'wanyana i ito lava humeka hi vonisisaka kasi leswi tiyeke leswaku a ntlangu hi lowu se wu sunguleke ku ndlhula xipimo xa 3 segundos na ku sungula xiyenge lexi swa vumbirhi hina hi karhi hi yisa manyawu lawa ya ta bola kusukela lana ntsendzeleni wa Maringwa Bay lana ferroviario ya humelelaka kufika nomo lowu hi bola leyin'we mahlweni ka masocha bowane emarikelo va nga ta mani bola leyani vabeli va ntlawa wa masocha bowane manike ito wa loko nghena sosi wa ha thamba a hlanta ku sungula hlantswa vumbirhi a peta layani embabeni manika rhangaka layana embeli lweyi ekalori i mumu lweyi kalori lweyi a nga hisanga nchumu ku rhangi vashku layana ya pfala layana va khama mbeli wa ntlawa wa ferroviario layana kumbe a ta huma mbeli wa ntlawa wa ferroviario i manika a nga ta swikatiso vashku a teka bola lulamisa vashku yi tlhelela mabelela swinene vashku a ta ku yini a nyimeka layana vabeli va ntlawa wa masocha bowane va karhi va lavetela tindlela hinkwata kumbe va kuma handzu lowunene manikelo ha vashku a godo leyi ku ta fava mani ku namba juma kaptawn apa pole lexi yantla ngopfu swinene juma liya ka mani liya ka beli lweyi i maloloti maloloti a peta xiyantla ka gugu gugu a ku yini layana va mi tekelile vabeli va ntlawa wa masocha bowane manikelo u nga ta huma layana mbeli masocha bowane aza va ku banyana xihovhani layana swi ha fikanga ku rhanga vabani ku rhanga vabeli va ntlawa wa ferroviario papa bola suka nghozi va ta famba layana chamukelile Vitorino paso perigo a huma layana Vitorino a ta ku yini ke layana ku rhanga mani ku rhanga vabeli va ntlawa wa ferroviario va rhangaka ya losa gunyeka bola petala kumeka ka jena eka tamo a liku lentswi ya peta ka vidal vidal tlhelisa ka mani ka losa losa ku lentswi ya setsavena fambelela kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i mubeli gugu kasi i julio kasi lwi a nga ha famba seniya kasi a nga fikanga radio Mosambiki a yilekela ntlangu wa tasa ti Mosambiki emakelo wa humaka ni bola layana vabeli va ntlawa wa ferroviario i nkarhi wutsongo ku rhanga mani ku rhanga vabeli va ntlawa wa masocha bowane hi makelo wa humaka layi wa bowane a ta mpeta layana yimika hi nkarhi wutsongo basinza veta phambeni jeni wa ferroviari hayi katamo a peta bola phambeni la kumekaka domingesh ha va mi tekelile layana va huma vabeli va bowane va cukumetela xiyandla ngopfu swinene layana ku tsema loso swa ku ya kolomo a vekaka xifuva lweyi i clinton ha a nga ha fikanga va huma lai vabeli va ntlawa wa ferroviario i nkarhi wutsongo ku tsema mani ku ta masocha bowane va ba bola va beka bola layana i kalori a nga hisi ku tlukani mpimo a ba bola layana a tsema lwe jene a peta kumeka ka domingesh a ku lentswi ya li peta ka mani ka vashku a li peta ka domingesh wa famba domingesh a kuwe domingesh a ni vambirhi vanharhu a ndlulile a famba domingesh a peta mabeni suka ngozi a ta famba dlakama a va kha va dlakama wa ha sindzisa layana mbeli wa ntlawa wa ferroviario a nga ha fikanga ka domingesh mabelela ku sazeka layana dlakama va mi nyiketa ku nena ko swina katsongo kuve a choma phambeni a ta sindzaveta va mpepo layana ku xikatiso layana hina hi radio Mosambiki tsuvela tiko maputu kasi ra nyambane loko hi li a maputu hi ta ku mbiwa pitu lomu ka gazi ku muchaya wa mpepo a nyambane hi ku mbiwa pitula va huma vabeli va ntlawa wa ferroviario hi marikelo va sindzavetaka layana hi mbeli lwe maloloti a peta ka vashku va wa layana vashku a ku le ntsili ya ka jene hayi ka tamo a peta phambeni ka mugango ka lamulo ku rhanga mbeli wa ntlawa wa masocha bowane va teka bola xi yantla ngopfu swinene madlula ndzhaku ku yavanisa kampu ka mikampu loyi kumandaka vabeli va ferroviario hi marikelo va humaka layana i kalori luyana a mumu ntsena a peta phambeni la kumeka ka mani kumeka ka mparuke va sindzisa layana hi marikelo va humaka mbeli wa ntlawa wa masocha bowane hi marikelo va nga ta famba layana mika ku le ntsili nkarhi wutsongo ku famba vanhu vabeli wa ferroviario a peta ka bola layana ku famba dlakama a teka bola dlakama a ku yini dlakama ha kela bola nkarhi wa a nga swikarhi wa kwene fanekele socha bowane va peta manuel xilawule layena endleta yena ala kune isikhathi sanga sokuzini andisa laveka yoto mpepo mpele chaiwa kambe mpepo pitu yena man 22 horas radio msambika tamatisele tiela na kam nita mundiale kosha de marfinha muta tapa mi ntamo ina sanga tsukana tiku maputu gazana maputu na nyimbani tama yasha ampuma langa man peta rofiara ndzwa tsapa kwa kampu sa tlango vinena peta pambela kumeka kama kumeka kala tsakama kwa hamba tsakama tsakama tsakama tsakama hetela mapela sinene akangela lera amchikisa sene amu helisa ntiro apeta ka basko basko kulenti antsulukela ababola liya kama liya kalusu aluswa kuyini ata kuyina lusu ati vambiri vanharo ahlantsela lera peta ka chene haika tamu akuyini chene apeta sha tlango vinela kumeka malolot malolot akuyini anga swikota kuyamkela malolot vafamba vabelwa bowa Joka Bowan, my father was soldier. Even Kalamakan Bola Lion, Embelwe, Kalor, Kalor, Kaloraguin and Afrikanga, Uranga Belo and Tower Roviario, Loco, I am going to Bola Kalu. Tangokan Tangok Nene, that's a Mosambique Father Regional. Ferroviario, Sonsha Bowani, zero. Imagalaka Gugu, Ashanto Sumasambir, Afama Gugu, Abena Bora Lana, Imagaraka Fika Lana Gafika. Ah, Ranga Bilan Tawama Sonsha Bowani, Lana, a woman Bora Lana, Maluka Bora Lena Peleb, Abena Bora Pamid, from a man led from a Kalentina Shabuba Jagan. Ali Wilma, who believes that Bill Clinton, wow, Masocha Bowani, Imagan Bora Lana Pilwe. Chene, aikatamu, apeta pole senta kufilelo kama liya katumikish, tumikish alifesa liya kama liya kalusa, lusa alifilisa kama katumikish, itele mapele liya shibaba, pafamba lehene, paka mikapu ya bowani, ata kuhin tumikish, anima mbiriba naru, solu nye zama kusona, atlantele lehene, apeta kamur, kalus, alusa kona lehene, imana rangaka lehene kuku, kuku wakulimti, itele

0: leitura ya 90 minuti.
1: Tiba, a leitura dza ku nyinga dza hambalana, u swi vonile na wena journalist. A kampu leyi vaardzi va la Gaza va buya loko hi golisa hi gol, ya va hametela maforajeri ya ku tivana na vona. Entao, ni ta hlaya swa ku yini? Ni ta hlaya swa ku a vitoria lezi bya Ferroviari Gaza ni dzidezejara vaardzi voni va nga encetela hinkwaswo va resa hi nga Gaza. Khani mama.
0: Ku n'wina Expert Bowana azamile ku hinkwaswo a endlile mikhandlo kambe a nga swi kotanga eka swona leswi ma vula ku va arbitro va vavekile voko ku ve komandzo lowu
1: hi wena u swi vonile na wena mi ni nge u ni vitise xileswo hikusa wena u swi vonile hinkwenu mbalani Gaza manje loko bola dzi tshamise xileswi a yi nge yimbangu hi bola dza ku tshamisa xileswi na ku lusa ni ku byela leswi
0: hi swona marito ya mutlhokanyisi wa Expert Bowana na le karhi a vula leswaku a ntlangu lowu a nga humelelanga hikwalaho ka ku a mubi wa mpepo a influencer hi ntamo kambe tala ku twa marito ya Mr. Maduro mi humelelile mahlweni ka Expert Bowana leswi ni mi nga swi vulaka ka ntlangu lowu 90 minutes leyi hi swini leswi mi navelaka ku vula swona
2: a hina hi preparari a jogulile ni bala swa ku Khani Mambo a ekipi hi jogo hi nga maya i jogo la ku a lingali a li difícil ntamo manje kosigirile ku hi marika ra golo ntamo ka hinkwaswo leswi ni bala swa ku Khani Mambo a ekipi nga kosigira ku eganya hi ata continua retira hi yo sungula ntamo think hi tira hi nga karhali na xin'wana xa ku ni nga balaka
0: naswona mi kosigire ku ndlhula ka Eswa aproximo adversario eso ni nga ta endla swona maqhinga lami nga ta va na vona ku ni ta kota ku humelela
2: a hina hi ta continua retira leswi hi nga tirhisa hi swona hi nga ta cinca a matirhelo hi ta continua retira hi humildad hi tirha porque eso ku tirha swi nga swi ta humaka muchumu loko u nga tirhi swi nge humi
0: kunene marito ya Mr. Maduro loyi a nga karhi a vulavula na a vula leswaku a ta endla ku hinkwaswo a ta mahlweni a tirha matshan'wini ya ku ve a ta kuma handzu lowunene eka mitlangu leyi taka Dracio Makondela ni muyingiseri wa ku rhandzeka hi nkatsakanyo ta vula leswaku ve ntlangu lowu tsakiseke ngopfu swinene ntlangu lowu a swi fanela ku Ferroviario nambi Expert Bowana a nga kuma handzu lowu Ferroviario loko a humelela hi mambirhi manharhu a swi ta va swi pfuna swi fanela Expert na loko a swi kotile ku golisa golo na lin'we na yena wa swi ta va swi fanela kambe ku vula ka ku mubi wa mpepo aka segunda parti lweyi ku vula ka mutlhokanyisi swi kona swin'wana leswi ya bya wu teka kambe a swi nga ta tinkombe wa ku za swi nga za swi pfunisela ku handzu lowu u mahisa xileswi hina hi ta vula leswaku hi matshamelo ya vakhuzeli lava va kumekekelana kambe a ku nga talanga hi le vatsongo ngopfu swinene kambe ya vula leswaku swa fanela a mpfula yana xirhami xa ba vanhu va navela ku ve va tshama kaya a ku veni va tihumulela kona va yingisela hikwalaho ka Radio Mozambique hi gametelana mintirho leyi ni vula leswaku Expa 0 Ferroviario 1 hi tala swa kotela
3: bongeli khelela khwatsi a ndyangwini wa wena na kulori ni komentadori wa wena hina ka xikhati lexi hi ta nghena ka Musambola na swi tivekaku leswaku a kumbeleni ka siku ka usuga nyamuntlha ku ta va ni Costa do Marfim ni tiko ga Germany a mun'wani mukombisi wa Afrika a tabela hi phendzulelani a tabela hi kauka hi masezoras a manziku hi wulawula hi Tunisia to mahlu na mahlu ni ntlawa wa Japan ka xikhati lexi hi ya machikichiki Amos segunda parte ha byi tiva ku yi sangulile konja
4: tlhela hi amukela hi tirasi makundela kaya leswaku a handzu walowolowa Costa Sol 2 União Desportiva é Songo 0 e que nos dava bele a quando pichar com a bele então na se tinha aquele só colica 3 minutos e meio lá no que ele jogava guardarei se o Songo aí da janela não a bele então o Costa Sol está em campo nem ele o então vou estar o dar o final de sua e prima nimel wentlo wa União Desportiva de Tsongo. Kusi ningena ka 4 minutos e 15 segundos. Costa do Sol 2, União Desportiva de Tsongo 1. Wala siwa

19 minutos mitiro ya radio Mosambique stichi cha nyambani kasikulegi ganya muntha chikati chaku kutivisa shingetanu hima folela ya mikawa ka mundial lokuchukisa ngofu ngofu mikawa le khumba kuti kohombe Africa kusiveni kawa wa Africa se humile ku kama phikizana lawa a jornada le ya umbiri ni le ya kumbitisela yita komba ku hiti hiti ngela titu va vatilandza a vakumbisi va tiko hombe Africa ku nga hakali hita ku tivisa xungetano hi matshamelo ya mitlawa ka tabela classificativa ka siku ganya muntlha hi xikombiso ku bilile a Maroko ni Scotia lava nga ka grupu ga Brazil a nga bakawa wa ID loko hi cukisa xungetano hi matshamela ka tabela classificativa a Brazil hi yena rhangelaku ni 3 points ku landzela Marrocos ni 4 a Brazil hi yena rhangelaku ni 4 points ku landzela Marrocos ni 4 kasa Scotia ka unharu ni 3 points a Marrocos ya kumeka ka 2 hikwalaha ka ku na chelelo chigolo chin'we a chela 2 kasi Brazil a cheleli munhu wa swigolo a cheleliwa chin'we a Scotia hi yena nga ni 3 points ntsena hikuva IT hi kuma haloko byonhle byi ta tikomba kumbitiseleni ka jornada kasi bya tiveka ku himani nhenha wa grupu C ya maphikizana ya u khavelaga chikhumba ka mundial kasi ka siku ganya muntlha hi tlhelo ga grupu F laha ku nga na Países Baixos, Suécia, Japão ni kawa wa tiko ga Tunísia a kawa wa Suécia hi wona wu rhangelaku a ni 3 points kasi Japão a ni 1 point a ka xitshamo xa 2 Países Baixos a ni 1 point na yena u ka xitshamo xa 3 Tunísia a ka xitshamo xa kumbitisela se a chelelwi 5 wa swigolo a chela chin'we tsena hi kuma haloko Tunisia a ringana a sindzisikile ku wina mahlweni ka Japan swi ta karata a siku gamandziku ni mixo hi Cesoras kasi loko hi cukisa hi grupu ku nga ni Costa do Marfim Alemanha ni Costa do Marfim va rhangela va ni 3 points ko va leswaku Alemanha a ni 5 ni 2 swigolo a nga swi chela a cheleliwa chin'we hi ID ka Segunda Jornada leyi va ta ku mahlu na mahlu a primero ni segundo lugar kasi Ecuador ni Curaçao va ta ku mahlu na mahlu Ecuador a cheleliwi chigolo chin'we kasi Curaçao a cheleliwi 5 ni 2 swigolo hi kuma haloko Ecuador a ka tercera posição wa ringene kuva a ntlawa lowu wa Curaçao ka siku ga nyamuhla hi leswi yi fambisaka swona mitlawa ya tiko hombe Africa kasi xungetano hi tona hi ta simama hi ku bulela ka magambu lawa ya mihlakano ya wutlenyeta miri hi patsa ni tisimu na hi famba kala 2 hora xa tikweni ga Mosambiki.

Roberto Xitsonzo mungana mwingiseti loko hiku chukisa hiku kombisa xingetano hi hanzu wa Musambola ferroviari wa nakala ni lixinga va ringanile hi 0-0 kasi kawon ya Desportiva do Songo a ringanile akaya ka Costa do Sol hi 2-2 kota hi ulile ku kubelelwi tasa de Musambiki ka suganya munhla laha ferroviari wa kagazanga amukela ni ku batlawa wa xikola de Sargentos de Boane wa provincia ya Kamaputso na hi alakanyisa ku kambe leswaku nga luzi hlakano hi 22 horas xirelato ya Avelino Antonio hlakano wa Alemanya ni tlawa wa tiku ga Costa do Marfim. Costa do Marfim hi yena winile ku mitlawa yimbirhi swikutile ku yinharhu swikutile ku wina ka maphikizana lawa ya ku lomba tiko hombe Africa hi wulawula hi Ghana nga ba Panama hi xigolo chin'we cho kala ya ngulu ka Primera Jornada. Maroko xa ringene ni Brazil a tlhela ba Xikosia se ka Segunda Jornada. A Costa do Marfim loyi a tibela nyamuntlha xigava cha wumbirhi ni Alemanya a vhulile hi ku batlawa wa Ecuador hi xigolo chin'we cha ku kala a hlamulo. A Tunisia hi yena a nga ve ni mavhulela ya hava ku fana ni Afrika do Sul. A Tunisia a biwilwi hi tlawa wa hika wa Suecia ku vuleni hi 5 wa swigolo swa ku anguliwa hi chin'we kasi Afrika do Sul a bilwi hi xigolo chin'we hi swigolo swimbirhi swa ku kala ya ngulu mahlweni ka tiko wa Mexico. Ko va leswaku a ka xigava cha wumbirhi a ntlawa wa Republika da Afrika do Sul hi wona u nga tibela ntlawa hi wona u nga ringana ni ntlawa wa Republika Cheka hi xigolo chin'we hi xigolo chin'we. Kasi ntlawa wa Afrika do Sul ni mpontu ka xikhatileci loko ku chukisiwa hi ntlawa ya Afrika a ntlawa u nga ni tipontu to tala hi Maroko xi ni 4 pontu na abilile ku majornada mambirhi hi ta wona leswaku swine a Ghana a to swi maha mahlweni ka Inglaterra aka group leg Inglaterra a rhangelaku va ta ku mahlu na mahlu hi siku 23 hi wulawula hi wazibili wa fiki gitaku. Lawa magambo ya mihlakano yo tlenta miri kona ka siku leyi giga nyamuntlha hi patsa tinsimu ni ku ku tivisa mahungu ya leti yalanaku ni mihlakano yo tlenta miri lomu tikweni ni handle ka matiko.

Ini 18 horas nem 25 minutos, switching de Warriziana Jaime. Ali na gatula ngwani, kene ne ona mashaka ya mina. Ne ona vangana va mina kambe. Hichi tsaka, hichi embela tindano to tsura. Hichi kavata keyo. Akwa kunga hoka ngivela, tero akasikwa hipa hi ahlolela ntini. Hi ona mashaka, hi ona vangano, hichi chani hichi tsakela. Iku chachi kunlisimo. Ela vetela mbimi ya dzono vera shakuta mana maho kongoni dime da jiputukesi. Hika embe muhila kukumbuka mitumu ya Jeremia Shungwenya. Achi wachada jeritu kene. Ah, wachada tela. Ukela kanya mno vanyasi. Wachada mangwana vana heleketa sigiani. Walo olana vatsula vaya tikomba. Iku chati lavekako. Hinga kwa hisaka na ningwana na wavani. Pela kwa skudzi wako udini murandile. Kuleka umuchada. Usikota kwa skun lola. Umu ningali sima. Isinga kwa umu hetila malembe ni mikama mahala. Oguta mangona wadi sikuta muleka upata ni salani. Ini 18 horas ni 26 minutos. Ambea unga zumba ni ngwana na wavani malembe ni malembe ni nikako. Inga lavati nzala tozu lanti ni wati kumbiki saka. Kulea kuzumba ni ngwana na wavani. Kule tati ingi. Sosa sidoto kunaso. Mana ya tumela ukwe ni kaonoli hukile. 18 horas ni 26 minutos. I Jeremia Jungwenya. Ali wachada jeritu kene na rambani wa China. Ni maputu kesi wataona chadu wa mina. Kambi dihora nadako na ndani waka masia. Kagaza kene. Ali amidi sabili vila. Ati antele wa uka sungu adita mahakurandaka mina nisumela dihlaisa mame. Nileka suku di mahakurandaka chitsungu. Dilava kasi dihora nadidi nota kisambilu ya mina. Nisumela ditani vuna kuhlaisa mame. Kasinka ditsuri. Kuleka hisaisa babiliki wavana watu. Wavana watu. Hiva ningali sima. Hiva unakota vama mivati. Nga vauni nikota va tovale hisengela kungwana ongweyo kombe hilava ukutekela na wangwana vakati kuloni hiva onene kota mame himutlaisa himu ningali sima hidzivata kwa imame wangwana wa mina ngena nganivelekela dija isingene kene ni sadi mara dija hadiwa

18 horas e 47 minutos. Sutinji wa Mr. Tony, tulijihara kubele kwa ni wa Gaza. Achita kutandake katangu, kasiku ya utodwe. Utega makungu ya atu, utega chuhunda cha atu. Utsimbila bobate la kavanga na vawena. Se nyasi bovanga na wana ndiva vatsimbani londetela. Se nacha nikea kuonga mahatia. Kutine ngati ova chikuleka hive ni chihunda. Naka siku hiteka chihima hakumtine hambiva chukuni nga chihuangu wanoa wenozula umba tuani shaveti mova. Pela ni shaveti foni. Ani lukisile misisi, ani shaveti nguu ya ipi, ani shaveti faduku ya ipi. Kibu utakisi, nga vote tiba utakisa kupela soto. Nga vote tiba utakisa kwa titu humela kwa utu mwawe. Uleka siku ziba chihundo nga vatimbi mpela wangana mwawena. Mkwa wana zumbaga siyo sempi wachibu kwa tila hambini kuzamatiza lataku wa miluisa mizami hambana. Sekuleka siku uveni chihunda, usiteki mawazimu bula kuhagarika mwaya. Kuya geretila wangana mwawena. Mkwa tibihili. Ini 18 horas ni 49 minutos. Kambe... Ele vai ter na primeira 19 horas com o Tamana Marrongo, guri de meia de português. Ele vai comandar o change uma bermuda. Ali na mumana raia que não outra que está de tsungo ane. Ngoku abajui jivangata, lavo zumba com casaco anela também gango yava ane, mintine cavane. Vaz zumba lá casaco poeira, vaz secati vava ane. Vaz zumba vaz tipo bater na rua caminha secati. Cambe ano outra que está de tsungo na mumana raia. Kambani nilewe utakisa chitsungu, nila utakisa mbilu ya mina. Kasinga nitsuri, unga mahito mwa utakisa mahila kasiku utakisa vatu. Mahati iti ni utakisa mbilu ya wena, ati ya mbilu ya wena kambe kurumaku. Ngojifuna chani kutakisa wakwanu, kuwa winyanitika kutakisi ti umahakutona. Ini kasi 18 horas ni 49 minutos, mbimu ya 19 horas inatama na mahungu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 20:46, lavetelambimu ia kutaningira mitumo kwati musani kuloti valide midachitso kasikwa simani mitumo yachitichichiwo. Ndakumana uchenjwa Ivani ya Mudanisi da Madublink ati avide uma live. E simma hekuna vela kuguma kadi viko tangu matumo makateko. Ngwengisiti unene ka unohengisa kulinga makhalo kuhamba nambana isimama hechikuna velo ngisiti unene he kuguma kunene ka liviki hiti vikela ka siharanga nyahingo tukaisangana nasingo tukasiweka pango nutumi watu.

0: nyingiseto wa kuranza ka wa radio Mosambiki vanhu vakala kuvanga tiveki kala ka chikhatileti hi vona vayile ku aka muganga wa Joy to Dabril la vanga daya awasati munwe hi mukwana aka district ga ka humwini thangano wa vanhu vayipi ya ku khulula tiku ga Mosambiki hi wona ula ku leswa ku ndlela ineni ya ku hlayisa mitiro ya Edward Chivambo Mondlani kuti hita ka vana tiku ka sindza zwikota aku hlula tikulegi tihloko ta mahungu ya siku ganya muhla mahungu manga mandlene ka Idras Makondela na Bernardo Salomão. Mahungu ya Radio Mosambiki stichi cha Inyambani. Vanyamijiri vanga tivekeku hilava vanga yaka muti wa mamani mungwi aka muganga wa Joy to Dabril ka district gaka humwini vaya mutlavetela hi mukwana kala ku sudu Danielson Nyakula kusukela chidoropani ntsinza chaka humwini.
1: A mamani mungwi hi yena anga kumeka susiwa utomi ndzhaku na va mutlhavetele hi mikwana la kaka yena aka muganga wa 18 de julio a n'wazi hlanu lowu lomu ka chidoropana cha lomu ka n'wini. A chivangelo hi chona cho a chi tiviwi ni kama lowu lava nga kumeka va suka va tlhavetela a mamani loyi a nga za a luza utomi kwala kaka yena. A maphoyisa hi chinyimo cha lomu ka hun'wini mali ma kumeka matira kasi ku kuma a vanyamijiri la va nga kumeka va maha a mhangu leyi ya ku biha. Arlindo Xigedi wa hasimama a kombela a mabulu lomingangwini kasi ku ti nga huneki a timhaka to kwatsi hi leti
2: ta maphorisa hi la ku siya magizo yo karhi para vanhu va lomuka wun'wini lexi tshungu xoxe a ku tirhisa tindlela leti ta ku susa vutomi ka mun'wanyana munhu a ti basanga a ti longanga a hi yona ndlela ya yinene para ku resolvhera o para ku teka nchumu loko u navele nchumu la ka munhu mutshinelele u tshama na yena mu kombela diki ku susa vutomi kakwe nambiloko no ku vhuka u nga hlavo loyi ndzo vhuka a ku susa vutomi hi ndlela leyinene ta hi kombela vohe lava va nga ni ma-conflict va nga ni tihanyi lomu makaya para va tshinela maphoriseni va ta kota ku pfuniwa hi maphorisa hina hi nga ta humula hi nga ta etlela hi nge swa kuma vanhu lava.
1: Arlindo Xigedi wa muti wa ta maphoyisa lomu ka hun'wini a nga ha wulawula hi xiphamu lexi nga kumeka xi voneka lomu ka xidoropana xa lomu ka hun'wini kwatsikwatsi aka muganga wa 18 de julio la mamani mun'we a nga kumeka a tlhavetelwa hi mikwana kala ya fa a kaya ka yena aka n'wesihlanu lowu wu nga hundza.
0: Bongile Danielson Nyakula kasi khangano wa vanhu vayimpi ya ku khulula tiku ga Mosambiki hi wona u hlohlotelaka leswaku a vaswa ni vahanyi va tiku nga va tihita ndzeni ka ku maha mitirho ya ku tsalangana a ndzeni ka ku fela a ku khulula tiku legi kota ndlela ya ku hlayisa mitirho yi nga mahiwa Edward Chivambo Mondlani kwandza ka hungu na Orasi Romau.
3: Anhlangano wa valu vanyipi ya ku chusa tiku lomuka provinsi ya Inyambani hi wona wula ku hlula ku ndlela yinene ya ku landza swimahu swa Edward Mondlani ku va ku tingetela ka vokhle vana va tiku lomuka ku sa phambela mitirho ya vuandzisi. Kenneth Kampira wa nhlangano lowu wa makumbatente ku nga klini yena loyi a wula ku swaku Edward Mondlani munhu loyi a nga va tsika ku hanyahanyala ka ginene amerika wun'walungu a wuya lomukaya kasi a ku ata tipata ni vana va tiku kasi ku lwisana ni mukolonyi hikwalaho ka ku tingetela loku a tiku ka Mosambiki ki kumile a nchuseko bya leswi lexi lavekaka hi ku vokhle vanhu ngopfungopfu vanhu vaswa va tingetela lomu ka ku tirha
4: a ku nyika risima Mondlani i maha swinene poreke Mondlani a no siya leswi a nga tirha lanyu zi Estados Unidos la Nova York a siya byokhe leswi i wini ku tizwa nandzu yena ku swi tiva ku ri hi mina Mosambikano a si ku outros Mosambikano wa wulala mhaka ya ku ri yo xaniseka hina tingizi ya ndi ya patsana na wona wangana umaxaka ya mina para ta kota ku susa maphutukisi enta a no kumeka ni mbiri ya yinene be mbiri ya ku tirha para ena para wangana into hina wa Mosambikano tengi i kongoma ni nkela le ya kurandzana le ya kutira chikamwe para kusasike para kutira la wanga farako iwakota ku kuatambe kuavusha la wanga forte wakota cha kuvuna la wanga farako asiso sivamete para chakusatiku leki ikura kada munhu munhu atira lezvi zvafanira kuri para ku kumaha be para tikura hina I para be para wanhu achinyekera kwa kutira ni vigilance ali laura ku vigilance kota lezvi nyamutsa zvali kokomeka tikonfuza leti mhaka kuna mainfiltrado mainfiltrado zvinga zvitukurana zvemaputukisi
3: Kenneth Kampira waka hlangano wa vanhu vanyipi yakuchusa teku a clean lomuka province ya Inyambane
0: bongile Horacio Romão anduna yatagonzo nintumbunuku loma tikweni gahina ga Musambiki Samaria Thovela hiloyi awula kule zvaku mufumu karu hakela ma overtime ka vagunzisi kutsongwa ntsongwane anduna yatagonzo ayula ula lomuinyambane lomuinga kombela lesvaku nga vavini lihlazvambilo vagunzisi hile zvaku vata ikuma mali ya vona Samaria Thovela awula lesvaku akuna chigelo chako hekwala haka kuvhumaleka kama overtime kunyimisiwa mitiro ya tagonzo lesvaku kuhurima afanelo ya vanana ya kugonza yena awuli lesvaku kukari kumahiwa tiro wa hombingo ofuka sizwa zvikota akukutanyikiliwa ma overtime lawa Aha khelela engesela lesvaku mufumu uti hita ngova ndzimeni yaku kungazi kukiyela muholo akati hweti tohli lomu tikweni ga Musambiki.
5: Então nós não podemos paralisar porque o salário vem, mensalmente nós recebemos salário, mas a hora extra vai ser recebida sim, o Estado sempre pagou.
0: Magizu ya Samaria Thovela, nduna yatagonzo nintumbunuku. Lomu tikweni ga hina ga Musambiki akara ulaula mitiro yemahiwa akukasi akuriha mangava ya ma overtime ni vagunzisi. Amuti waleti tiyela naku ni ugunzisi gava gweta patsikambi ni valamuli. Hiwona ungava ugunzisa anzeni kakhanu wa masiku avalamuli vamuti wa ukeshi valamuli vamuti wa taushushi gati maka patsi ni lava vakehla kuti maka ikhelo gasirniki. Azvigonzo lezvi nga mbitisela wa zihlanu ya loyi hi zvona kunene zvi nga mahiwa ndzimeni ya kufela akuchukwatisa leti yelana haku ni maxuxela ya timhaka patseni ku hakisela aku tixuxa achikhatini a nga karhi a rhangela nkhuwu wa ku mbitisela ka zvigonzo lezvi a murhangeli wa muti wa tawuxuxisi hi chinyimu cha provhinsiya ya Inyambane David Foloko a wulili leswaku a va gqweta patsikambi ni valamuli va mimiti ya ku tsalangana hi vona va faneleke a ku tihita ngopfu andzeni ka ku hakisela a ku xuxa timhaka kasi sweswi kota a ku a va hanyitiki va tsaka hi mitirho

fikisana kasiri ni ntlawa wa bola wa tiko la Alemanya ka ntlangu wa kulumba jornada la vumbirhi kasi la group A na ka ntlangu wa namuntlha lowu veke u yisiwa mahlweni leswi na ulumba group F Holanda kumbe Países Baixos a veke a humelelele mahlweni ka Suecia a ntlhanu mabola ya ku yanguliwa a lin'we ekasi antlangu lowu ko Stade Malfi a nga ta fika fisana kasi ni ntlawa wa Alemanya u lumba a group A ku nga ta sungula ka ku nga lekhale ko namuntlha mundzuku leswo hi nkarhi wa 2 hours i ta va ni ntlangu wa ku lumba group A lana a Ecuador kasi a nga ta vikavikisana ni ntlawa wa Curaçao. Mixets hi leswi Radio Mozambique a ti boheke ku va mi fikisela swona kusukela ke ku ka a mitlangu leyi na yi sungulile hi vulavula hi 11 ka Junyu a tsutsumaka lana ke a mitlangu leyi ka yena ku kumeka ka a mune wa 15 wa mitlawa na yinharhu na yi kombisa a nhlayo ya ku fana ya matiko a tikonkulu Afrika na a kombisiwa a khume la mitlawa ka ntlangu wa ku sungula Mexico loyi a ti tshwincheleke a ntlawa lowu wa Afrika-Dzonga a mabola mambirhi ya ku kala ya ngula Mexico loyi se a chapeleke ka xiyenge xi landzelaka hi leti kasi hi ti lulamisileke ku va hi mu fikisela mungiseti wa hina wa ku rhandzeka ku ka nongonoko lowu hi nga ni tshemba leswaku ku hinkwaswo swi karhi kasi na swi fika hi tindlela letinene kusukela nkarhi wa 21:50 hi ta yangula na ke na nakuloroi wa ntirho Avrino Anton ku va hi tirha ni manyawu ya ntlangu lowu Costa do Fim, Alemanha.

0: intisu leswa kuku ka switichi leswi naro hi tira ni majanta mo Nicolas Mukavela Vlino Antona Julio Mavota hi lava va endlaka ku hinkwaswo ku va va nyika manyawu ya mitlangu leke na vona vo va karhi va kesela kasi namuntlha lova hi tshimatshima nga ta hetelaka ni manyawu ya ntlangu lowu i Avlino Antonio.
1: Take notice, the man is about to throw down. It's DJ Renato Strova.
0: Weka hanzo kulwa radio Mozambique. Ndiko vlavla yapi? Ndiko vlavla hini kula? Vlavla ma vote? Vlavla na vafana mai? Kulu bantamu la. Ane bote lema, mama papa para bote. Ane bote lema, ane bote lema. Kunga le kala tayang na na jale le. Mama papa para bote lema. Como vale só colocar ele que é estranho normal, Manrui. Manrui, atenção, atenção.

Unani na kulore rui makaringi kela uya makunu ni matangu ya chigala cha umbite kakandowu Costa de Marfim 1, Alemanha 0.

na hingarivaki leswaku hi 1:03 ku ta ve mabulu ya chihunke cha matirhelo ya vusiku hi 2 xikona hi tutani mabulu lawa ya chihunka hi 3 ku ta ve u cinci ka ngoma ya vhiki 3:03 xihlawula hina chaya 4:30 xisimu hi ku hambanisela ta xipetaka ni kama lowa 4:54 hi ta sei tshama hi yiselewena ku lorela va tisimamisa ni mitirho makunulo hi wona xaxameto wa matirhela ka usiku ka nyamuntlha usiku ka ku cha munghana mina Arvind Masinga swin'we na Rufina Mundau hi na yumbergeine ka liku hi munavelela a wingsrlegi 99.

0: Ministro de Moçambique, emissor provincial de Inhambane, emissor provincial de Gaza, emissor provincial de Maputo, oi, oi, Calirvik, Kanongonoko, Watama, Jela Manene, Bulu, e Tavake, Nidokodela, Wamacho, Tatana Dersiu, Lisane, Ospedela, Skuru, Drupenica, Chain Chain, Chamunta, e Tavula Vulema, Vaj, Mangari Mangan, Ni Mavikisela Manene, ya macho kuva kungatsuki kuvumbunuka avuvabyi
1: nkulukumba hi ku tiva ka hina lomu tikweni hi ka rihanyo ra hina tiva swaku ku ni mavabyi ya matihlo munhu a tshuka a vabya hi matihlo mapfimba mahuma ngati mara hi nga hi byela a mavabyi ya matihlo i swini madya loko swi teni
2: mavabyi ya matihlo i xihana nkanye xi humelelaka ka matihlo kumbe podi mapfimba hi ku makumileni ma infections podi makumani no kuma xa ma allergia hi ku a munhu a ni mukhohlwani kumbe a kumanini ni contact ni leswi swi kalaka swi nga muyeli ntawu podi ma nwayisela podi mapfimba podi ma vava podi ma humesela a nchaka ma xitamen podi ma nga voni hi ku a karatile xikhala wona o a munhu pota a vatsweli va yena va ni problema lela ku va nga voni fani ma myopia ma presbyopia nga ma difficulty ya ku vona kule kumbe ku vona a kusuhani ndawu lawa ya ku vona kule poti munhu a nga tswaliwa na swona maxikulu lawa ya ku funda for example nga mhaka ya ku ya ntanga a kusukela ka ma-quarantano ku a leswi a switsongo swa maletere matsongo u nga ha swi voni i mavabyi ya ku ma kona ka matihlo i madahiwa
1: leswi vula ku loko se ku fika ka munhu wa makume ya malembe i ku ka i nga ku i ku karhala ka mahlo
2: leswi podi ku i ku karhala ka wona ka mahlo podixi vitana kumbe presbyopia kumbe ku karhala ka mahlo i nga ku ku ni lexi va ngo i lenti xa natural hi nga na xona ngo i cristalino a ku loko xi fika ka ma-quarantano xona xa hama hi xa ku xi cincacinca ma-position xipra xi vona ma-objeto a qualquer distancia ntawu a loko humelela leswo a munhu tenga a vona nchumu o a engetela maletra ka telefoni o a swi koka xi ya le kule a ta kota ku xi vona khwatsi ntawu i mavabyi ya ku hi nga mayona ku karhala ka mahlo
1: kambe ka mavabyi lawa matihlo ku ni mixakaxaka a loko mi bula hi xiputukezi ku ni mixaka mimbirhi ya matihlo hambi hi byela hi xiputukezi bya a mixaka leyi ya matihlo mi tlhela mi hi tlhamuxela swa ku kasi a lawa ya muxaka lowu ma tshamise xileswi ya muxaka lowu ma tshamise kutani
2: ku ni lawa ma humelelaku hi ku kuma ni swipungwapungwani swa ku hambanahambana swi kumaku lomu kambini ta xo hi nga mavabyi ya matihlo ya ku ma dayiwa hi murhi ma dayiwa hi maoperasawu maxikuni a mavabyi man'wanyana ya ku ma dayiwa hi maokolo a lava dayiwa hi maokolo ma ni naturalmente a hi swi tiva swaku hi nga swi kuma ka matswalo ya ngo i rediteredati maxika masiku lawa ya nyamuntlha hi mhaka ku tirhisa hi ntamu xa mathekinolojiya ya swi vona ku ma talile hi ntamu hi mhaka munhu kama ni kama yi tirhisa foni kama ni kama yi tirhisa makomputadori mathelevhizori a yi tinyiki nkarhi wa ku humula i burisiwa podi vatswali purozembe va nga li na wona mavabyi lawa manji u kumaka swaku a vatsongwana va na wona hi ku nkama wunkama a thelevhizori liyana li ni mabuneko ntawu a va humuli ku bukela hi loko a ku a humula ku bukela thelevhizori a khoma foni hina vatswali ni leswaku loko n'wana a rila hi mu nyika foni ni mabuneko ku pura ta miyela ku ho mu pfuxela mavabyi lawa ya ku vona kule a vatsongwani kambe podi va swi kuma leswi a ku loko va vuya exikolweni va twa ku a nhloko ya vava va nga voni be ntawu hi mhaka leyi ya ku a va voni khwasi pura leswi nga kulu kumbe leswi nga kusuhani ntawu alawa man'wanyana i mavabyi va ku lawa ngo madwense ophthalmological hi xiputukezi i nga mavabyi ya ku hambanahambana u nga yin'wana ma glaucoma for example katarata ngo i nxanga hi xichangana ku ni lava ku mavabyi ya ku hi mumu na wenawo ntawu ni ya ku talatala ma humaku hi mhaka ya xipungwapungwana swi nga tala
1: mi vulavule hi mumu laha a mavabyi lawa mumu ma tikombekisa ku yini ka munhu loko ma sungula a kula ku moxa matihlo
2: a mavabyi ya mumu ku huma xikhumba ka tihlo la hina xikhumba lexi susukela ka tlhelo la ku ya ka nhompfu khadi ka tiri ka ladulele xikula xi nyanyo xi la ku pfala tihlo hi xiputukezi va leiputerixo i nga a xi khumba xi humaku hi mhaka a marayo lawa yana ya mumu
1: hileswaku xo hluka xo mila lomu ka tihlo
2: xo mila ka tihlo ina i xi ya xi mila kambe loko xi kumana ni mumu hi ntamu xi kula kan'we pra ku xi evhitara lexi ku lava kuma yini ku lava ku hi tivhikelela ka mumu kumbe loko a xidloko kumbe amaokolo ya mumu kumbe muthuzi pra hi evhitara a ku xi kumana hi ntamu hi mumu hi ntalo ni rhandza ku xixa a ku xi vitana hi gerasol ni xi vitana hi gerasol hi mhaka munu a gerasol loko li kumaka ni mumu lo kula a loko li lani nga ni ndzhuti lowuna ntawu a loko xi ta wu kumi mumu lowu xi ta wuna o xi nga ta kula ntawu a loko xi kula xi fika lana xi ni magrawu hi sungula ku primero grawu segundo grawu terceiro grawu quarto grawu ndaka quarto grawu laha se xi pfala ku vona ndawu ma xi ka terceiro grawu se xa operariwa ma xi na yi nge se fika ka operasawu o na yi nge se xi kuma hi nga tivhikela hi ni ntalo ka bahamaokolo yo gwira ma xi a leyi nga ku hi gwira hi wona hi nga tivhikela mavabu ya ku hambanahambana hambileswi va ngo yi xanga prinzembo kumbe katarata hi nga tshuka yi li kuma mhaka ku hi kuma na hi ntamu ni munu a pesa ku i mavabu ya ku ma humaku hi ntanga ma xi hi nga tshuka hi rhanga hi li kuma na hi nga se fika ka ntanga lowuyana hi mhaka kwandidati la munu lowu hi wu kumaku wona ka tikweni la hina a ka tihlwela hina
1: a ka wu dlanadlana leyi hina yi kula na yi kula swaku a swivurhali kahle ka lavatsongo ku li nga pfuxa a mavabu ya mahlo swiko swakudya leswi swi yalisiwaka ku ngopfungopfu vatsongwana va swi delela kumbe va swi rhandza hikwalaho ka mahlo
2: ka mahlo a ku na swakudya xa ku hi swi tsimbisaku a ku tsimbisi ku gapodi ku giwa hinkwaswo a kora ku ni a swakudya leswi swi nga ni alisima hi ntamu ka matihlo hi mhaka vitamina a swakudya leswi swa marelo prinzemplo swi ku swi ni ntalo ya vitamina a vitamina a leli li ni a nchumu phakati va ngo i rhodopsina xa ku a loko xi kumana ximaa xa ku nge swo pfurheta a proceso liyana ni la ku mahaku a vona a tihlu li vona khwatsi ntawu a loko hi dla hi ntamu a swakudya swi nga ni vitamina a lowu a matihlo ma khensa ku ri kuma ni ta kuma a nchumu lexi a propredad liyana li pfunetelaku a ku mahisa ka mahlo a ku vona ka yena ku li kahle ntawu a ta nga la ku swekiwa swa matobwe a mafruta ya ngezi leswi xa senora ni ya ku hambanahambana mapayipayo a leswi nga ni a ku a mafruta marela prinzempo alimento xa marela xi ni vitamina a ntawu swa pfunisela ka matihlo ya yena ntawu swa ku tsimbisa a swi kona a ku na maalimento ya ku nomputu u dla lowu a handle loko alimento leli li ku maha mali fane xidlowani prinzempo loko u dla xidlowani xi ku noyisisa a muzimba kumbe matilo kumbe ku ni alimento ku loko u dla lona li ku maha swa mali rixi yalelo swa lese pudi yi tsimbisiwa hi mhaka komplikasawu ni nga kona ka muzimba wa wena
1: se ku ni mavabyi ya mphumelo ka mahlo tshuka munhu kumbe wu famba ku mphuma na ku khanya ma nga ma vangiwa hi ni mavabyi lawa
2: a mphumelo prinzempo hi na ku ni leswi ngo yi separasawu entre xikuru i claro a loko biwa hi ntamu hi munu u kama u nghena ndhawu u nga ku mphuma hi ku nene ku ta kuma mphumelo lowu maxi ni xuma ku hi teka nkama a nkarhi wa kutsongo ntawu swa ntshimantshima xi lavaka ku hi ti fikela ka mumu buriki a mumu u ni i muhama prejuizo hi ntamu ka matihlo ya yena ntawu tambe ni tinge hi kontrola a mavabyi ya ku hambanahambana ku fana ni matensawu ni madiabete buriki lawa na wonawo ma nga maku matihlo ya hina va kuma mphumelo leyi prinzempo loko tensawu li khwelele ntamu li ta fetela matihlo a loko glycemia leswi nga chukela li khwelele ntamu li nga maha leswi ntawu mavabyi man'wanyana ku fana ni tuberculosi nawonawo hi mhaka makininu ya koho ma ni a maprobedad ya kuma ku loko munhu a phuza a wona makininu lawaya a ku vona ka pumbeka ntawu loko ku pumbeka ku vona loko a loko u gama ku phuza makininu ka vuyelela ku fana ni ku a ku pfumala mavitamina ka muzimba swi nga maku hi kuma a mphumelo ntawu swi ni ntalo ku kumeka prinzempo ka vanhu va ku a swakudya xa vona a swi na a hi swa ku hambanahambana va dla swo swa swin'we siku lin'wanyana ni lin'wanyana tangwani ntalo ku kuma murhi lowa mpfumelo hi ku pfumala ka mavitamina. Loko u dyela kwa swi nga na mavitamina, mavitamina lawa ma juntana ni muzimba wa hina mama ku a muzimba hinkwawo ni matihlu ma tirha khwatsi ma vona khwatsi. Ta swa laveka leswaku hi dya a swakudya swa ku hambanahambana. Loko swi juntana hinkwaswo leswi ya mavitamina lawayana mama ha kahle matihlu ya hina.
3: Kan ma ku swinela nkulu kumbe kwalaho ku vake u hi bulisile mayelano ni ku tiva vuvabyi lana bya mahlo vhiki ri ta ku ta tlhela bula hi swin'wana kumbe mimiriti lo karhi ka timbabyi leti nga ni mavabyi lebyi bya mahlo mimiriti la xeleto i nkarhi wa n'wina ku va mi xisika
2: na mina ku khensa a ku pfunetela ku hi dama a ku kwidela matihlo ya hina a rekomendasiyo ni nga tshika ku laha eki kan'we hi lembe xa laveka ku hi famba ka xibedhlele la na n'wanidodo loko matihlo hi ta kama matihlo ya hina hi nga nyimeli ku ya xibedhlele hi ku twa xa ku karhi lomu ka ncayincayi hi ni a dokodela a sembutisa ku dida swidadi hi ni dokodela a xibedhlele gangeni a wosta provincial ta swa laveka ku kan'we hi lembe hi ntlule ka dokodela wa matihlo hi kama ku matihlo ya hina ma njhani ku kuma vaku wa ku a mana a swivavu a loko u za u ma tsungula mavabyi lawa swi lava ku valaka ku a ku vona ku gekile hi xi vitana ngezi i ku hi xi vitisa ku fana ni muyivi wa matihlo hi ku loko u n'wi tsumbula a gumbile hinkwaswo i haya u nge swi rekuperari leswi swi nga giwa ta swa laveka ku kan'we hi lembe hi yindlula xibedhlele principalment loko ka ntanga wa ma-40 anu laa mavabyi ma pfukaku hi ntamu ta swa laveka ku hi ndlula xibedhlele ka matihlo u fika ku vula dokodela a ni twi nchumu kambe ni lava ku tiva kumbe ni na wona mavabyi ya matihlo kumbe nata
3: kan vamisa na dokodela derisulisani a hi bulana na laha xibedhlele xikulu dorobeni ka ncancayi hi tindlela ta ku vhikela ni ku vekisa amahlo vhiki ri taku hi ta va ni bulu lin'wana
0: a veke hi ndlela lemukiseri hi buleke na Derisulisani dokodela wa mahlo a xibedhlele xikulu dorobeni ka ncancayi vhiki ri taka hi ta ta ni yin'wana nhlokomhaka ku dya i ku engeta
4: Majela manene.
5: Nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
4: Majela manene.

0: Hibongile Alexander Langa hikuhi alakanyisa leswaku amali ka siku ikuma u fanele ku yi tirhela, u fanele ku tirha ama medical makumu hela va tirhako, loko u nga tirhi ama medical a wu makumi makoni hi wama medical lawa hela ku wulawula ku wona ka longoloko wa nyamuntlha. Madota ya mina se machikele hulala ha Maria Susana Mkumba, hulala ha Luisa Nicolau Makwakwa, hulala ha baba Messias Manuel. Makono madota lawa hi takuna uka sugiuni gwani hi ta kombisana hi ta mahanyela hi ta matshamela ku hi fanele ku vi ni umuntu muni kasi ha vitaniwa vanhu lava humaku hi lomu vanhwini. Makono zidalo sala madota basangula hi marambo chisadi kutati mata hi kufumeta kota va nga ta ni tihunyi jeremana lechi. Maria Susana Mkumba, hoya hoya kibili
1: gipelile ma dota kuloni moderador wa hina masingi papa Messias mama ni Luisa Nicolau
2: bongele
1: ai chavi kambe ni ku losetela nguvu nguvu amu khoma khoma wa hina wa michini kota amhaka leyi kasi ku chikela ka n'wina vengi seti kula ku veni loyi a yi khwenya henyaku ku nga Thomas wa ka valoyi.
0: Hizo makwakwa
1: lata
0: wa kuma vanga na hlanganye tete ho inkwenti la la la yele kwati ka kayete la
1: yele chikele ga ku khata ambo o ruma vanga
0: jika jika
3: gipelele kwa masingi ndera duro na kwa la kaya la zaba pa misi la basa mama Maria Susana
2: bungile
3: yo lasamshade valoyi kwe yenyanya kwazi michini leyo kota masiku woke izwala kuti kugoke makala ka wena
0: bungile ba Messias oye kipelile
2: kipelile ba masinge mama na Susana na
1: bungile
2: na mama Nicolao ne kuchiketa ka baba wa hina valoyi ne ka vakhangisetela ba hezwako la radio Mosambiki kasiku hokheni hiveni uhlengele ginwe lezwaku va ka timhakale ti shoshaka ni ku bula ha tona ti chikela khwatsi na hibonga ku ba masingi nga gezeleke na wona u gezwa khwatsi la ka hina bongile
0: kubonga mina loko hi lo sene ka le chikati cha usiku le giga nyamuka na hita ula ku lezwaku a hloko mhaka hele muisi la ku madota madota mina amali amali yikumwe la vatirako loyi ka ku tira amalanga ikume kambe loko a ikuma tiko tindlela leti nga tilandzisa kuzwa a kuma mali leyi hi leswi yi nga tiriwa hi van'wana va munyika va mulawula ku hi leyi makunu a cha hombe hi laha ka vanhu lava hi tswalaka amali a n'wanana swi fanele ku a hi tolovela ke mali male leye inga daisa Messia tikinyeta tinharo leti tinga shavisa Jesu Messia zwa ringana ku achiramule chimahago wacho leto le shigeta mara ara dako akaka mbusa muzimba achitapana leje basi avala dota igona ge ngani mbere ni masaho ni machap ava mani vata savala nzela hele nzaku ba Messia malile ye kote hulile kulitwa ku ila isili hosi Jesu ya ringana ku itoloveliwa hima nana chikaratu muni malinga na yo kabana
2: nzibongile baba ima masinge ni wekini muna muhizu wako kama loo acha hombela ka n'wanana hiku yona ni fanele ku va n'wanana anga tolovesiwi ngufu male a n'wanana a gondzisiwa byin'wana lebyi nga ni fanele ka kwe kota un'wanana gakwe loko hi chumula ku nyika n'wanana u mu nyika hi byilo loko ku a teka ku nga va lunch lebyi va byi vulaka ku khoma cokari ku pfala ku ya gachikoleni a tolovela ku famba ni chipawana chakwe ni swin'wana lebyo vevukanyana ku n'wana na nga khoma para a nga ya tshama ni ndlala kutani ku navela a van'wani vana ana chikoleni loko va ga byo karhi hikuva loko n'wanana u mu toloveta ku teka mali u chiya phaketeni u teka mali u nyika n'wanana leyi u to yi rivakelo laha mezeni ku nga va ya wena ku nga va ya mun'wana loyi a chikela kutani mupfhumba a ta va ni ntirho wo lava ku kuma mali para kasi a ya God lechikoleni kutani ku yakana na yona lechikoleni vangana kuta wena tanga na tshembekile lechikoleni ku loko vabzi ku ha loyo amali wa teka wa rola kwa le kaya lo mungwini kasi kuta na ila ha chikoleni kuta vata gani vangana vakwe kasi loko mu gonsa nwana na kutiva zvinene na itsongwani ita kula na tiva ku zvira fane ku vazvimaha la chikare ka muti loko hi vanana lava javanga ka zvikola lebya hombe kutani lava ya ku ma internato loko nga tindhawu le va ya ku vatshama kona ku swani chikola ka tiko gego va ya ku ka gona bya pasa ku va u rhumela male ku vaxivezi u nga ta ganya choko xikhati ku famba u heleketa zwilo bya ku aga ni ku hakela chikola ni ku hakela zvin'wana leswi va fanele ku va swikuma kota mabuku lava gonzaka ha wona bya pasa hikuva siniya zya i le chikoleni ku makhati mambirhi ku gonza chikola yena a byi tiva ku i munhu wa hombe ka chikola lebyi nga ka xona i zvini a fanele ku a byi amukela a kota ku tirhisa mali liyani leyi a nga kona ni ku ri xavela wuswa ni ku hakela maphepha lawa ma tirhisaka chikoleni ni zvin'wana ku nga tifanele ta le chikoleni lomu a nga kona leswi va chukwata na ku nga yin'wana na vamutsongwana lowu wa hagisiwaka laha kaya a hlabyiwa laha kaya a hlabyiwa timpahla laha kaya a vi yena nyikiwaka mali ku ta ku yana exikoleni leswiya ho mu poyile hikuva a ta kula lebyi loko a mali wo nyikwa a wu tirhi kasi loko a gondza ku tirha ende a ta byi tiva ku loko mali i muwela a fanele ku va a mahayini xa xinene.

0: Olo mina leswi ndzi nga ci wona loko na ndza ha n'wanana bya ha ya xikolweni kani ku hayi ku hina ndzi swi tima xi hina leswi hi nga nyikiwa kota mbuva hi wa nga yi tivi kambe ku hi lanxi lanxi xilungu yi wa gondza kwazama xi hambi xo xilungu xe xa tolo xi hambana ni lexa nyanuka ene hi wa tiva ku wa ku la ri ta longa timbuva ta ku ya ka xikolweni loko ku huma a retireyo wa nyikiwa rhale hi nyikiwa mtsumbula hi nyikiwa hambi wuxa a ku famba khema wuxa lumeya ka bota lumeya fumbela lume ka kartuxi virikiwa ya kona makarto ya sikirina loko hi xava mitiloxini yi wa pimiwa cha lume ka tikartuxi endan a phepha ka kaki ka ginene be endan hi lomu hi nga chela kona a ti chapawu tiwa hekalela hiku hambi ku tiwona ka kona a tiloxini wa famba swin'we ni vakokwana pura va va xava leswi va xavaku chetela lomu ndzaveni hi rwexwa hi tlhela hi wuya kaya ve a nga riha a nga xava hi kokwana wa mina makunu a ku hi ku hi ta swi wulawula nyamuka swa bindza maxi hambi ko nyamuka loko hi wo swi kota nga hi nga va peti ngopfu a vana na tihloko ta byi amale hakunene ha swi wona lomu swikolweni hina vamamani hina vamani ha famba hi ya hi ya a hi ya veka swilo swa hina lahayani swinyingi swi xavisiwako maswi swokele leswiya hi sweswi swi mahaku ku a vana na vaxanga tenge a ya xava lahayani lahayani ku ni tibulaxa va pipoka vamanimani vamamani va sukile makaya va ya tshama laha gambugog a khingela swijapa wana vitonyivi to kuma vanana van'wani vanana hakunene vo yiva a nga nyikiwi hi yini hi ku ya wa yi tiva ntirho wa yona mali ya hina yi kulile haku yi nga yi tivi ntirho wa mali maku na ku ndzi ta hlamula leswa tolo hi leswi ndzi swi vulaku nyamuka
1: Maria Susana na wena walomu ka layeni yaliya yin'we ya lava nga rhanga va vona masani tijapau ka n'wanana xikarati muni hi xi byalaku
2: xikarati xa hombe kambe a madoda kuloni ma wulile swa hombe ndzi to tatisela hikuva a mhaka leyi ya hombe a ku nyika mali n'wanana xikarati lexi xi mahaku ku manziku a ve wo yiva hi ku kota ni siku u to yi vhumala a siku to yi vhumala a n'wanana ni xikolweni a nga ta vhumela ku famba i ta lava male kasi ku khoma a ya ya xava a swilo swinyingi leni ya mamani luise wolawulele hi tipipoka mabulacha tipipoka ma nga swi nga swi buvi makuno swi nga makuno hina vatswali fele ku ve hi gondza mhaka ya hombe ya ku a n'wanana a hi zameni ku n'wi gondzisa ku hambi go wa dinwa loko gi dinwa dinwa futhi u vandla u chela lomu ka xinayilonana u teka xipawana loko xi kona loko u nga hi na dinwa loko lexi xona lexi xi nga kona u khomisa n'wanana kasi ku ve xikhati lexi xa va humesaku ku ve va ya gacoga ya rekere yileyo makunu aga hi ku leswiya a hi ku epa kasi ku ve a xurha a epa ra xurha ku hungata nyankhwari ku ndzi la lavelela ya chekela wora wa ha ta kama yo wo ndzi ya kaya ndzi ya ndzi yaka makono loko u n'wi khomisa timali lahayani va kona lava va xavisaku swona zonke i la ku xava leswa le kaya swi nandzihi i laha leswiya hi ku mutoloveteli mali loko ku teka pawa ta ku mina ndzi lava hi mali hi ku swi kona le xikolweni makunu leswi ho gondzisa vana na va hina a ku ve va gondza a ku tiva mhangu leyi mandziku yi to va ma ha va nghena a wusiwanini hi ku yiva makunu hina vatswali a hi gondziseni vana na va hina ku ve hi nga va nyiki a timali a hi va nyikeni coga kasi ku ve va va huma a rekireyo va ga coga wa wana ku a n'wanana loyi a nga tisikwana lexi cokala ni nchumu ku swi lama mani muni a siku leko i no kuma
3: zo zwi ralana leswiya akuma akuma 20 metikaxi lo ata

0: ya shava a chikopana cha timanga kasi kutatsimbela kula ku u avana na iyo vindi mitikashilia makuno loko mugondzisile a zvinene lezwe zvako teka lezwe zvinga kona loko zvinga ikona nwananga gana utoya zama uta huyu tutotaga ihlengela kuga lezwe nditolongisela ku muga heko unge uyi chikoleni ta tsama ningala nditalongisela zvo muga la hakaya kasi ku yini murindzela adina kutani gambu legito hitoga anwana loya nga ni mali ilandziselwa hi vonke vanani i hosi laha i walawala hi ku yena i nazo loyi a nga hava nazo o pfuna wuna a ku wena va nga tshikhela mati i hosi yo rhuma vonke hi ku yena wa swi twa ku i ta velela a mali leyi a tekaka laha kaya mun'wanyana a nga nyikwi o teka loko wo dzi ku phazama u siya titirokwana laha ka timezana hambi u nga mu nyikangi u ta wuyaheleneko ndzi themba mali liya a tekile n'wana na yi le xikolweni a ya ya velela makono a hi tiveni ku ve a n'wanana hi mu gondzisa a ku mu longisa swo ya ya ga xikhati xa ku ve ku ba simbi ya ku va huma va kuma coga
1: leswan laha ndzi alakanya matimu yo karhi ya mamani loyi hi ku a ku telaka zwona a hi papa ya mahaku zwona mi ta ni tsetselela va mamani ndzi n'wini
2: no kona yena na hi ku hi papa
1: a va mamani hi vona va bohaku a tipicha jahanalego ga hi le ka ku belekiwa a mamani a mi tolovetele ku loko a hi ri ka ku ringa u pfungela muri kutani u bondza wuswa mamani ndzi ku wa ringa and a teka na ringisa un'wanana n'wananga i tolovele ku ringisiwa wa ya tiphicheni leyo i tolovele kombe ku heya kombe
2: ringa
1: hi nga vona ku loko wa chikelele tiphicheni se ha ka tiriwa swa bufa swa kuka lahaya mamani hi ri belekiwile a va vona lowa ringa a va la ku rila a laha kombe
2: hi
1: leswi a nga tolovetiwa kaya a va la ku rila i ta ku nyikisa ku yini kombe hi laha kaya
3: lahi laha kaya
1: hi lomu ku fambeni ya weyo a n'wana na loyi zwini n'wana loyi n'wana na loyi zwini n'wana na loyi a va rila a nhondza kona a kaxi wana a nga saka a kaxi a kaxi nopudi a tivisa vonke lahaya ku heyi i lava kaxi a kaxi ka n'wana mukala mi nga wu tiye kaxi i kombe ku leri ripawu hi xilungu a ku i rila makabyi wa ku kaxiwani a nga sala kaya i mu tolovetileloko
3: a ringahi
1: kaxi lowuya yena a ringisa n'wana na n'wana i tolovetile makuno swa danisa swi fanele swe swa timali lomu ka nga lava laha na ndzi tsemakanya hi mulungiso swi va eka hun'weni ndza wona mihlakano ya bola ya futsal lomu nga laveni a n'wananaka a hi ni mali na khomile mangeni ya 20 medikash i n'wanana a nga na malembe mambirhi 20 medikash a mali leyi nga ni n'wana a ta wisa ku a nga vhilaa ku yi tsika a nga ta wisa a nga pfumeli ku ndzi mu tekela lomu nga laveni maka ku a n'wanana a nga pfumeli ku mu tekela mali leyo u rila ndhawu wena u na ni timhaka
4: ya
1: leswi nga ku e vamama ndzi n'wina mi ta ni tsetselela a mhaka yi na n'wina vamama hi ku yini mu hi toloveta hina vanana a ku hi nyika mali nyamuntlha masiku laya nyamuntlha a tolo mi wulile khwatsu ku ni muhlo wa yona mi wa nga yi tivi kota mi nga hi vanana ma ku ri nyamuntlha hina vanana a se ha yi tiva vinti ha yi tiva loko ndzi ku nyika xikhenge a wu xi lavi u la leya phepha
2: no ke ri kamarawu
1: hi ku yini cini xi gohekaku laha swi gohekela kwihi a wumunhu leki hi nga kula hi gona ki lahleka ka vana va hina va misiri
4: ndzi bongile vavasingi hina hi lahlile wumunhu ka hina hi kola ka ku kala hi nga lavi ku landzisela leswi hi nga tisa byona ka hina kale pra nyamuntlha ka leswi wa yila ku mina ndzi ve ni 10,000 ka tipondo ku ya na wu xitolo ku va ndzi ya xava nchumu wo karhi ndzi va chikela xitolo ni mali ndzi nyikela loyi a xavisaka ku a ta ni mali leyi mumahele ni caya ku fihlo leyi u nga mahelwa cana va la ku tiva ku u ta hi kwihi ekaya ka mani u ta tshwala hi ku nwa ticaya siniya kasi va tsutsumile xitirhi ku ya xi ya vitana a xi kaga wena le kaya ku laha ku ta tiva ku mali leyi a yi kumisa ku yini n'wanana hi mani a nga mu rhuma ni mali ya hombi yo mahaleswi ciwa hi xikale lebyi entawu loko u no yiva le kaya o kutani swin'wana u tekela ku khomwa hi lahaya u tsayisiwa kutani wa yisiwa payeleni u ya u ya kawukiwa u tekiwa hi laha u pra kaya ma ndzi ku nga ta haphinda nyamuka lebyo avanhu vo longa zwilo pra kuwaxavisela mwana na mutsongo la chikoleni wa khoma khani wa tipondo wa aka
1: hina zana mamiri ya tipondo
4: ya tipondo ehe aka ha gemi ukula kuti ku mwana lebyo mutsongo lo ukala ata ni mali yo clear hombi leyi
1: zwimahisa
4: ku yini a isukisa na yokaya ku loko hi kuma utela ku teka zwipawana zwimbiri nyana ni zwin'wana ya munyika teka mali ya veka a kutana ta ngisela kun'wana ta ku ndzela cici lowa nga yiki lave cici yena uxa i kumile mali kwala hayana ya lebyi a nga longa ku ta ta xavisa ni ku tlhayivela vanana kwala xikoleni manzi kun'wana na o tlhaphinda mabyabya byin'we a nga la ku wona ku xikarhi ti munhu a munyika a kuma mani loyi a yiveliwaku mali hi n'wanana loyi ku kasi yena a yi kuma mali laha ku vevukeni leswi swi ma xikarhi xa hombe nguvu ndawu ka hina a wu munhu ka hina go khegilahlekile loko wa khwa bya tshuka byi wuya kutsongwana ku lava ku teka eyi a n'wana loyi a za ku a khoma mali leyi mamani wa kona o ba wa kona o holisa ku yini ku kala teka mali yo tala a nyika n'wana wa mutsongwana ha yini mina ndzi kalaku ndzi nga yina wumbilu para ku fela ku tiva ku landzelela n'wana loyi ku kala ndzi ya tiva ku zwini a hanyisaku byona kutani n'wana na loyi o lo lahleka o kutani mamani wa kona o lahleka o kutani n'wana na loyi o hanya mahanya la ya ku khamba laha mutini a nga swi tivi hina leswi nga kurisa byona loko va lavaku ku phasa le kaya le va va teka leswaku wani xikotela lexi tshamaku a mali nyana laha henhla lahayani andawu a byi lava a veka mali ni ya fihla mali lomuya khwano yi fihla nyamukhelo wa swiyelaku hi mesiya andawu nghena lomuya swiyelo wa wena wu ku swiyela swiyelo loko u ya kuma mali u veka ah lesiya a miyela manziku loyi a swiyelaku hi suzana i fika tale mali lomuya a nghena suzana a swiyela a kuma mali ya veka lomuka xikotela mungwani loyi a swiyelaku hi luisa nikolawu a ya swiyela a kuma mali ta veka lomuka xikotela ku ah okay a mungwani ya kona hi mani a swiyelaku hi mesiya a swo veketela mali muya u ya yi kuma vaku ah pronto xa hi ya yivaku ntawu xa ye laha mutini wa byi tiva ku loyi a hluphaku hi mesiya a wu swo lava siwaku hi nga ndzi nyika mali leyi u nga swiyela siku ko ini ndzi nga vekile ntaku ko ini ni leyi ndzi nga vekile ntaku ko ini ni leyi ndzi nga vekile ntaku ko ini hi wo u nga swiyela siku leko a ga siku ya vunharhu ga wumunhu hi wo kambe u nga swiyela a mali ndzi nga veka lomu a ndzi yi kumangi a ndzi teka ku ah okay ti ta wuyisana kala u tsika hanyela u nga naka maxinyamukha bya hamayeki loko u nyamukha u ka u ka n'wana no gohile loko nyamukha
1: va hala ku ya kwalaho hi ku yini hina vabeleki nyamukha Maria Suzana hi nga vhumeli ku avana mahina va kawukiwa hi van'wana loko ku ni nchumu xo karhi xo ka xi nga fambi khwatsi fanele sweswi mwana wun'wana yi na ni mali a handi wena ya ku hlamurisa sweswo handi wena loko u nga yi na mali ka ka wena mina ndzi va mina ndzi nayo
5: a duka san'we ve yi komese nkasa loko mina kota mutswali wa n'wana loyi ndzi nga swi tivi ku kawuka a ku mu nyika mali yo talo loko a teka mali yo talo o ndzi ve ni ntoloveto wa ku mu nyika timali ni lomu a fambaku loko ko kumeka wo pima ku lava ku kawuka loko loyi a xavisaku a ku hi nga ya vitana mamani Manziko a ta mu vitana na a nga swi tivi ku i vitana la yini loko o ta chikela a ta ta mu tlhamusela ku eyi ndzi no mu vona ni xichapa to tala laha to hundza tanga yakwe loko mina ndzi nga yi na mapimo yo lava ku tiva ku kawukeriwa n'wanana hikuva n'wanana i kawukiwa hi mina mutswali ni van'wani vatswali kasi ku ve a vana va hina va famba hi ndlela ni swinene mina ndzi nga mutswali wa n'wana loyi ndzi to vala ndzi ku wena u tiva yini wena hi vutomi bya mina ka mali ya mina makunu swi sukela laha ka ku a n'wana wa mina loko a goha a nga kawukiwi hi mungana mina ndzi kula no ndzi nga tivi tichapa loko leswi nga ku hina hi wa rhwala makanji hi rhwala wukuhlwa kambe loko hi ya cicisa a wu fambi wete u famba na papaya ku kumeka a siku legiveka a hi yeni lojeni hi ya xavela tinguvu hi ku hi lava ku ta va khesemusi ya mirijani ni ku tsema ka lembe hi tsakelela hi kuma lava vavenyi va tiloja vanhu samarhali va ku tekisikeri va ku vuva ku mubasu tshama ni
1: mubasu
5: hlekelela leswi a swa ha yi kona hi ku hina vatswali a hi nyiki gonselelo lowunene ka vana va hina loko va suka hi laha kaya a va swi tini ku gicile papayi gicile mama gicile manu ku lava ku ve u gondzisa a n'wana ku gicile papayi gicile manu gicile mama a suka ya xikoleni loko a ya wuya a ta kuma vatswali va tshamile i hlekani mama i hlekani papayi loyi yin'wana a nga ni nawu a veka mabuku zvine zvingakona zvako hilongisela kasi hi fehlula ndzi uya ku hichikoleni a zva hayi kona la wota chikala bangalasa loko kuini ni zvokari wateka anga dzveliwangi ku leziya mina ndzi nga mamandzi xavile zvokari kasi vana va mina va uya vatanga vambiri vanharu imuni kuta ranga hilo ato ranga ta haula teka wagalia aka hina nawo la aka hina vatswali hikuve a hi vhumeli ku gonza a zwilo leswi zwinene mina ndzi wa yichava mali mina ndzo vala ku tiva mali leswi ndzi nga madala leswi ndzi nga tshangula ku tirha kambe loko ndzi a siku ndzi ya ku ndzi ya hola ndzo tena ku khwatsi ndzi to yiveka ka ni ku hi ku tlhela ndzi yichava hikuva mina ndzi yi tolovelangi mali kota ndzi swi dyiwaka ku njha mina ndzi tshama la handle ndzi ku leyi ndzi tirha le leyi tirha le leyi tirha leri va ya hi ku dadavala vona vanana hi ku a va lavi ku zwa nawu wa vatswali ka ni leswi hi wa zama so ka ni leri a va ha vhumeli vanana va hina ku zwa a minayo ya hina vatswali hi ku hi tsakisa hi ku teka a n'wana u ku mukiga 200 ka ja ya hlaka na yona le xikolo a ma ndzi ku kambe laha yin'wanyana wo hola mali munhu wana kuzo uye ya munyika a makinyenti 16 a n'wanana ya famba na exikolweni a ya maha hosi la xikolweni hi ku vona ku na ni mali wo landzisela kasi luya cini ku e luya ni wa ku muri hi wa zwona zwonhle la xikolweni
1: muzaya makwakwa machulata a hundzulukwe hi ta swi kota ke nga swi mayisa ku yini a ku a vanana vakula na vativa wa munhu gako a mali ya yila phemani loko loko u hlanganela ka yona u ta vona mawona wona manziko
2: mina a ku vona ka mina ndzi vona leswaku a ku cica bodi swi kota ku cica
1: swa koteka
2: mazi lexi xi laveka ku leka ku rhanga hina vatswali hi swi kota ku cica a ku hi kota ku cica hi ta cica ni vana va hina ku vona leswi swo ala ku layelwa n'wanana hi mun'wanyani swi bihile sweswiya va le a n'wanana ngwa wena na hi lomu ndzeni wona hi ku ba xa huma loko u suka hambi ko ya bazarini hambi tichichini ku a n'wanana u ta mu vilela wena n'winyi wa yena a rhendzelekela ni va mawoko ya vanhu a tekiwa laha na tekiwa lahayani na wa kula yena leswi vulaku ku ni loko xana hi wa hombe vhumela a layiwa hi van'wana a n'wana a hi wa wena wexe wa wena u nga mu byala ku hina okeni tenge hi ve ni tixaka hi ni ve ni ku yini hikwalahayani u nga a nga wa wena maxi hi ka mintirho leyi ya munhu bya hina okeni a hi vhumeleni leswo ni ku hi cica ku teka tipondo hi nyika vanana hakunene loko a ya humelela n'wana na laha ka muxavisi n'wanana wa mutsinyani wa masete yanu oid a ya ku nyika 200 xipera ku a xava a xiphaka na xa pipoka no ni kofedo wena u teka mali liya u veka u ku vayi hi xilungu a gora na tetroko u ta wu ti ta teka i n'wanana be a nga rivakelwi purika n'wanana wa rivakeliwa zoka maxavi wa matshamele lawa a nga rivakeli wa wuya vasi ni u ta teka swin'wana ni munyiko ku u ta kontari laha ya ka liya u nga ndzi nyika vasi gumu ta mi bya ku dinyeri ya wena yimbelile ha yimbelile a yo gili yisu gili ya gilo gilo yi ndawu dinyeri wa ka boya basi a ka mawuyako a ta ta lava yin'wana mali a nga ha lavele yo kombela ku vula ka papa emisini a ta yiva makona loko hi patsana hina ni vola va ya va ya ku laha ku xaviseni laha loko va humelela vanana lava nga ni mali ya hombe yena na hi mutsongwana ku laka ku swi mi hlamalisa u yi kuma kwihi mali fambi ya vitana mamani ku vula ka mali ya Suzana para yini pero hi ta ku tiva ku mali leyi hi wena u nga mu nyika wa hi wena u nga mu nyika doji hina a hi toloveleni ku va nyika zvoga zva laxi hi nga va gondziseni ku ya va ya xava a ku sukela ka loko ka ku xava hi ku hlanyaka n'wanana a ta kula na tiva ku a male kasi ya xava michumu maxi loko ndzo mu longisa pawu ni mu nyika bulaxa xibodorana xa ri xa leswi ku ni swa swo diliwiri leswi ya va ngoku ka ni zini mari ya Suzana wajitiva wajitiva ee juzi ya lwe utiaka livyo luku osha ba livyo utama na
6: luku nzo nzukape eke mena nisi kachami na
1: juzi na juzi
4: kakona
2: le vijale hii ula ula hile
6: takamate
2: ina hii ula ula hile zanya muka ujuja le utaka chupoto rana uchulula lumea umpimele hile para ya yanwa nipa ule unga mnika
1: ngani stekana
2: ngani mataka nyana hile ilashi liyani hizika kuteka wana na wamati uosu na wai watongwani yuku wala nzelelo wangana kuta wanyingi hakuna ni wafumba kumanga ina chumu maji wawi nyingi kambe wafumba kuna waini male wayashe wafibyo talangofu ito wamati uosu tawangwani ama kuna haku hivi chicha vifasili jisukela kahina kambe
1: yosona
2: lepinga vivalisa zona podi hivi chicha kambe ina venywa zona
1: bamesi wafumela kunze kulayela mwana wa rondzi mukumana ka bendeka petseka tsika ndlela taka ndlela
4: hina baba masingi hotlene vakale ha tsaka hikuva vana va hina hilayelwa hi vanwanani vanhu hikuva a hativa lebyaku loko hina hi huma hela hamutini kuna ni zwilo zwo tala lebyi mahekaku hina hekala nga zwihoni hi mati khumambiri basenga nawo a himuni loko ama himuni manwana mawata wona lebyi sala kunzako maji kuveni matikhumambiri basi andon zwa pasa kuva hina hi wona tsena zwa lephambeni ku hunza ku wona zwa lendzako anwana wa mina loko akonwa hi munwanani munhu na gohile zwa sasa kuva akaukiwa agondzisiwa ku kombisa lebyo ku lebyo mahako azwi sasi ka yena ne azwi sasi ka mina so hi kumina andzi zwi wone lebyi amba mukawekela ku zwo a chinwana chilechi nga fana kuva hina hi chimahalo wa kwa zwa koteka anwana na auya ni zwilo la kaya mina ndzi tsaka hi ku amukela zwilo ndziga o kutani ndzi amukela zwilo ndzi ka ndzi zwilo mina ndzi na mali yo munyika nwana na loyi ni le bya auya kunalo
1: izwikumisile
4: ku yini zwi ta hi ka mani zwo tsaka eh nwana wa mina ya hi zwona mahako mina ndzi zwile ku anga tire angana le bya ku va rhendzelekela ku mahatwi khwakhwatela le bya va zwihula ku mitirwanyana yo kare a fana ku a chikhwakwa ku mahatikhwakwa nga mahatikhwakwa mina ndzi tsaka ku wona ku yena wa uya ni zwilo la kaya ndo ita tsama higa o ita mukela wa tata yindlu andzi zwiti ku zwita hiku andzi la ku zwitiva manzi kuna munhu ndo vona ku eh anwana kuna ni maphoyisa kuna ni vanwana vhana o kuna ku nwana wona ikhongwele idelwe ishi swi mahisile ku yini ku ishi loko vata choka vata chikela amutini wa kuma kuna ni zwinwana zwilo zwikala ku zwinga lombela hakaya u vhuma ni chowula wena kota munhu wa hombe mina ndza vhumela ku vandzi kaukelwa nwana wa mina loko a huma aya mahabya hava le hanga a zwinwana lebyi mahako ku mhena hitsandza kuva anwana wa dojiano ulikota kuula ka wona ku a tsama ni male ku wa ala anwana na wa dojiano
1: akutekeliwa
4: male anga tivi ku ula ula anga tsi pasa ne chumu mina ndzi tiswa ku anwana le wa ala lutuka loko hi munhu wa hombe una hene khano wa malembe kutani ku ya hehla ina yalo hi munhu wa zwikota kuva a zwipasa kuva a zwimazo zwo zwala ke a zwipasi enda hle mndinga la kula ndzuku ichukwana loko hina hi wazwana na hotlene hi vusha tikale hi fela ku tiva ku hi giha nyala ga ginene ku va nwana wa mina akota ku kheseka le hangi loko a humile lo na mina u tshikati to matsanza ku ah masingwa mele ndzi murumile ku kamare Suzana i show na ino mari Suzana loko ya tshikala nwana wa mina sinia akhe eh mesia ndzi wa kombela ku nwana le implements ta tsama na ilembe hi ku wona hanyela ga nwanana kasi loko anga hina hanyela ga ginene nwanana ara a ndzi la ku endza ba mesia ndzi wa tikwata ta tsama vhiki leve komo ndzi tshiko cha ndzi kuma cha haka o nyenya hanyela ga nwana wa mina
1: ni chapa wana zwako
4: ni chapa wana zwako xa le tshikarari wena kota baba tengu fula ku zwora a nwana wa mina ile ka Maria Suzana anga mbeta nge vhiki lenga ikombela manzi ku ile ka Masingi anga mbeta nge mavhiki mambira nga mukombela ndzi le famba ya pasela mafere le ka Luiza o ya mbeta masiku mambira tengu zwiko zwokari ndau la kula tshikarari anwana wa mina angana hanyela ginene e ka miti leya a famba ku ka yona mina andina lisima ka miti leya nda hele vinga la ku wula ku ho khene a helweni ku va hi gonza ku ka uka vana va hina hi ka ukela ginene ku la aya ku kona va kombela nwana ku hey anwana loyi hey ndzo mushuva ku alata tsama la ka mina pele me chikola ta gonzela sena ndzi naye hi ku wona hanyela ga nwana na wa mina
1: Izana Maria Suzana ndzikunile na ukaroba manga la na seketela magezi ya baba Mesia la kati cha pa wa vumela ku ndzimu kuma nwana wa na hini king into medicasi khano wa tupondo let ndzi kanakana aku ndzimaha ku fa aku randza kakwe ni malelia zikanakana kumana nzi wena wa khanwa malembe kutani khuma malembe una ni docent medical ula kusha ku fit ya single medical no tani mali yonkele unyiko hepa pai hili sini ya kwa nami mesh
7: nzila ku kwazi nzo kelela nyana ku tsongwa nyana nzako na nzila ku ula ku leshu unga ula ku sangule ni moderadori wa hina kuwe hina wa mamani hina hinkane nato hina wumina nza vumela nzi mamani nza vumela heko la hakai hi mamani na papai valava ku kauka papai wa kauka ako hey, unga mahi leshu munyeka amali lotala muni kene
1: asikenga
7: nyana zo lenia hambili uo shavisa anga takana kana kwa ino munyika nyana zo kako yuka kufuna chumu makuno hina ba mamane hina ni mhaka yako wena o tika ko amana na mina munyika male yo kara ya shura chikoleni atana na vela vangana hiku munyenya nwana na wa mina wena awuye hi chikoleni inyikile mali liyo tala le akhela atalava akunga ashura la hakaya kuve itekile mali aya ya gachikoleni liyo tala makuno hina ba mamane hina ni nanzo vanwana va papa hi va zwitiva ku kawo ka mathe na vamane hi veka barrera la chikare ku wena wo nyanya vanana we ku vene ava papa hi vola va anawu lowu unene loko ku wo kwa hina va mamane ku ula ka mamane Louisa ku hi wa zwukota leswi hi nga kulisa zwona chikali cha hina hi gonzile ku ve hi longa a tikarusu hi longa a mitsumbula hi longa marale ronga mibunju leyi kanzi wako anusa mamana chela lomuka chiphakana akufamba chikoleni kani leswi a chikhatileti loko ulonga le ndzinga zwihlavutela la voya ku hlaka va tlhela va pulunza va ku wena wo wa chuma ulonga wa ka ni chikhaba laha hina mina wa mina papa yo ndzinga mali nda xava zwilo zwinyingi la chikoleni a hi soli lava hi voya xavisa lahaya hakuva vona vo lava wutomi hi la ku lavo xavisa va ni umbilu ngawu mamani va loko ku yi mali ya hombe a xava a tlhela wutisa ku mamani hi mani a nga ta swi tiva n'wana hi mani ha xi ta be hi mani wa mani wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisa ku i n'wanana wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisi ku a n'wanana loyi i n'wanana wa mani hi ku mugondzisi ta lava ku tiva ku i za ta ndzi wutisa hi ku yini hi timhaka leti ta ndi mali leti hlomulo u nga ni vagondzisa vanawo va kawuka a va zwiwi vose porque notena to akasi notena to akasi mazina ni wutivi lega ku nyikaku wena i la ku sima mati nyika wutivi ka wena hi kuve u ni haku chibubu cha timali la chikoleni makona mina va mina vanana a va kawukiwu wu ndhawu legi ni legi va famba ku ya n'wana na wo tiva a nawu hi ku muchuka basi loko a ku hi ni nawu la mutini hi ku muchuka a ta swi twa ku papayi na mamani a nga swi tsakelangi
1: sibongile madoda ya mina a hi pfumeleni ku vana va hina va kawukiwa hi vulavule ngopfu ticha pawu la a vanana va fambafamba ni ticha pawu leswi swi koka lisongo ka tixaka swi tisa tikarato ka tixaka hi ku n'wana loyi loko a kula na tolovele mali loko a ta tshuka a yi vhumala mali leyo a
4: titawuyi
1: hi ta mukuma kin'wana siku na va bohele tisinga a xifuva xihuma mahoko wa ntlhematlhela ndzhaku hi mhaka ya mali murhandzwa mingiseti ndzi Arvindo Masinga ndzi bungile litsako ndzo hlekelela hi ku leswi hi nga boha ku ta hi ta bula laha swikhwa swi ndzi akile ndzi swi zwile na swo khwa ka wenawu murhandzwa mingiseti u swi zwile ku swa lisinga leswi hi nga wulawula Tomas Valoyi ivi ka michini madoda helawa mumativaku Messias Manuel Maria Susana Mukumba swin'we na Louisa Nicolau Salan hi ta wuya ka gin'wani vhiki.

0: 1:41 saleso itarehe kuma longoloko wa chunjo cha matirela ya usiku
1: lipelile inkari wa kubva hi hlangana ka switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyembane. Ni namuntlha a hi potlanga amuthetho hi ta ni na kulori lweyi a nga ta titshandza hikuva hi ku rhanga a vula vito lakwe ku va phambeni ka swona hi ta tiva leswaku kasi hi mani hi ku hetiseka a tumbuluka kwini va veleke hi va mani entelelo wa mabulu ya hina ma ta famba hi lani.
2: Inkomu José Ariel Makwakwa a tlangelaka vayingiseti va swifundzankulu leswi a swinharhu Maputo, Gaza na Inyembane. Hi wolaka nkarhi lowu ka mukhandli mu nyikaka a ku va hi titshandza swona ndlela ya ku vayingiseri va tiva leswaku hi mani Fernando Sidumo. A vito ndzi Fernando Joaquim Sidumo, ni tswaliwa Ximbutsu a vesiku ra 12 ka 8 ya Fevrero ka lembe la 1974. Xileswo ni dyondziko Ximbutsu, ni ta landza tidyondzo tin'wana a xinavani leswo se a siya no a xifundzankulu Maputo, ngopfungopfu a xifundzeni xa ka Manyisa. Se ndzhaku ka le xinavani se ni ta hetisela tidyondzo ta mehe hi ntshimantshima a dorobeni la Maputo. Xileswo ilwe Fernando Sidumo en'wana Joaquim Gabriel Sidumo na Atalia Josias Mathwasa.
1: Swikarhato mi hlanganeke na swona ku dyondzeni ka n'wina a ku kumeheta tidyondzo to rhanga a ve swihi swako, xana swi ve kona ko ka Gaza Ximbutsu kumbe lana a xinavana mi yeke kona ku komi ta fika ka Maputo?
2: Wa tiva ku enkarhi lowo a nga le swikarhato swa mina ntsena, hi nkarhi wa kona lowo hinkwavo a vatsongwana va nga ya exikolweni hi vulavula hi kusuka ka malembe ya 1973-74 pokopela vatsongwana va tlhangana swikarhato swinyingi, hambi ni ka thula ya ku yambala akuva u tivhikela emumu lowu wa ku twatwatwa u veke kona hi lembe la 1973 tanihile a tivaka kona ka lembe le la 1973 ya ve nkarhi wa ndlala ngopfu swinene, a ku ve ni xiwomisi ngopfu swinene leswi a swi vangiwa hikwalaho ka ku timpfula ti ngani ene a dlambo a ri tlhava ngopfu swinene a mumu a wu li kona, kasi akuva u ya exikolweni a swi sindzise ka hakanyingi akuva u famba hi lo bata le a wu ta kota ku fika exikolweni na u pfa u nyima ka mindzhuti u famba hi ka magwanyi swi nga ndlela ya ku u nga ni na mugi a nkondzo hi mumu lowu nga hisa ngopfu swinene. Xileswo a hi ya exikolweni ina kamba na yi nga na matshamela ku fana ni vatsongwana laha hi nga na vona swoswi vana hi nga va byala swoswi a ku za a lava swoswi vungu khala va khala ina hikusa va le ka matshamela manene, kambe nkarhini wa kona hambi a mapasta ya ku veka ya ku faka mabuku makadero tilapi leti makarhata ya chelaka machekasi
1: a swi tika,
2: a swi tika ngopfu swinene a swi pani leswaku ya xikolweni a swi nga loko a ku famba hi xo ximolowani xa wena lexi hi xikipanyana phoki lexiMbutsi le ko ku ni madonaka ta makanju le a xikipa xa wu xa wu basanyana kumbe a xi famba na xa xichimile hi mafi ya tinkarosi hi mafi ya makanju laha hi nga bumabuma hi tlhele kusa swi tlhangani mhangi ni wukuhlu ya kambe a ya xikolweni na yi dyondza
1: i ku tsundzuka mpela
2: i ku tsundzuka swa tolo leswa swa nyamuntlha n'wana u fika nyima la muvhe a wu fika nyima la phangwini muvhe u ta muteka u ya mu tshika
1: xikolweni
2: wa muteka u tlhela u n'wi vuyisa lana.
1: Fernando Sidumo, a loko hi zama a ku kumbetela manghenelo ya n'wina ka muti wa radio Musambiki a ve wa hi ya kona
2: a ve xi hintarinyana makwakwa loko hi vulavula manghenelo ya hina la radio Musambiki hikusa ku ve ni radio nkarhini wa kona li nga chiwa radio Mutiana leswaku ku fambile ka lembe la 2000 2001. Xileswo endzhaku ka ku va hi hupisiwile leti telelaka ni matirhela ni makolela ni maxelela mahungu hi nhlangano wun'we wa ka longwalombe mfumo chiwa ka AMCS i nga Association de Mulheres na Communication Social swi ndzi se a nhlangano lowu a wu la ku pfula radio Mutiana vhela u ve u pfula radio lelo hina hi lumbe endla wa wu sungula wa vahaxi wa vakoli va mahungu ka xitichi lexo radio Mutiana. Xileswo na nali ko radio Mutiana ku ya humelela i nhlangano wun'we futhi wa ka ungwalombe mfumo wa vangrandi a wu lava emuhlanganyetelo wa mintirho ya wona a xifundzankulu Gaza ni ntsindzo wa kona a le ka Cancayi se va nga ndzi vitana ni ya ku va ni ya rhangela makungu lawa ma landziwa a swifundzankulu Gaza Inyembane na Maputo lana a hi nga evulavula leti tilanaka ni vahanyi va yaka ni vulema hikusa nhlangano lowu wa a wu lava ku va vanhu lava hanyaka ni vulema va tipaluxa va vulavula hi matshamelo ya vona hi vutomi bya vona swikarati va hlanganaka na swona siku lin'wana ni lin'wana ndzeni ka xitshungu. Nhlangano lowu u chiwaka Power Mozambique hi lowu u tirheke ngopfu swinene eswifundzankulu leswi na urhangeli wa mina se ndzhaku hi ku saa mahungu lawa a ya fanele ku mahaxiwa a Radio Mozambique hi ku tirhisana na Radio Mozambique ka nhlangano lowu swi endle leswaku vurhangeli bya Radio Mozambique byi ni kwehleta leswaku ni ve kona mina ni lumba un'we ka lava va tirhaka Radio Mozambique a va minghenela mina Radio Mozambique lawa leswo ku fambeni ka lembe ka malembe lawa 2004 ku ta fika sempe
1: la Radio Mozambique matirhele ya kona ma hambanile ni tinkomponi hi ku tala ka tona hi xiyimo xa tiko la hina hi minkarhi min'wana nkarhi lowu vana va tiko va kumekaka ku humuleni hina hi le ndhuna hi dyambu
2: kunene
1: xihundla u xi tirhisaka ku va a ntirho lowu u landzaka Radio Mozambique masiku man'wana swi lava ku va u nghena hi mimpundzu leya xivungu mpundzulo wa mahlambandlopfu xihundla u xi tirhisaka ku va a ntirho u famba hi tindlela tinene hi xihi xa kona
2: xa u sungula makwava ku tivekisela ku tiva leswaku a ntirho ni wu landzaka a wu pfuni mehe ntsena a wu pfuni ndyangu lowu ni nga na wola u pfuni lavanyingi vanyingi makwakwa va kotaka eku tivhusa va kotaka eku tiva eku mapfukela ni mahetelela hikwalaho ka wena hikwalaho ka hela Radio Mozambique wa vona ku hina la Radio Mozambique hi pfuna vanyingi ngopfu swinene u kota ku a ntirho wa wona ku famba hi tindlela tinene hi vulavula hi lava va voneleli va lo amintini va lo mutinkomponi lava tirhaka ni vusiku hina hi hina hi va hungataka a ku va va nga bi wurhongo va nga phazamisiwi hi silavoya hina hi va pfunaka hina hi va hungataka hikwalaho ka tinsimu hikwalaho ka swiyintani hikwalaho ka mabulu hikwalaho ka mahungu eka swo tala ngopfu swinene hambi lava fanele ku pfukela va ya masin'wini hi nkarhi wa khwezi va kota ku pfuka hikwalaho ka Radio Mozambique loko se a paluxa a tivisa ku yi nkama mune a pfu hi ni ntirhokulu ngopfu swinene leswo a ku va mehe ni kota eku pfuka swi ni ya ntirhweni hakanyingi swi tsinisa ku ni titsona wurhongo ya u nga etleli u tshama u bula ni ndyangu kumbe u tshama u yingisa lo radio leli u fika nkama wa ku ya ntirhweni a movha u ta ku teka u ya ntirhweni
1: mimpfhuka leyi hi yi tsemakanyaka leyi xa bandela ka titimeta mi ti vhikela kanjhani ku va minkhuhlwana leyi tanihileswi mi tirhaka hi rito a rito la n'wina hi masiku ni minkama yo leha lile ka matshamelo manene ya ku kota ku yamukeleka hi tindlela tinene ka vayingiseri
2: swi nilisima ngopfu swinene makwakwa a kuveni a rito leri hi kusa
1: hi lo pawala wena
2: hi lo pawala kona hi xo xibamu xa kona
1: impela
2: se ku la ku vekisa xibamu lexi ku la ku vekisa e rito leri u lisulasula u linyanganyanga ya ka lisima kuve u nga rhandzi eku phuza swo titimeta ngopfungopfu ka nkarhi lowu wa wu xika hi nga ka wona lowu hi fanele ku hi hambana ni swo titimeta ngopfu swinene hi kusa swo titimeta leswi hi yena lankulu ngopfu swinene wa rito ku laka ku ve u tshama u nga khunguvanyekanga u nga xikuvalanga u nga kwatanga swi nga ndlela ya ku vekisa tshamo byinene u vekisa emapimo manene u vekisa a ku va u ta kota ku loko nghena laha hambi lwa hi twaka a nga a phela va yingisela a va pime leswaku u munhu lweyi u nga ni mbilu lweyi u xikuvalaka lweyi u tshukaka u khunguvanyeka leswo swi endla leswaku u tluleta a ntsako u tluleta ematshamelo manene ka vayingiseri lava va ku yingelelaka va ku vona hina hakanyingi makwakwa a swi kota ku cimula timhaka ndzeni ka mindyangu a nga ve ndzeni ka nuna na sati a nga va xikarhi ka va ni vatswele swinyingi swirhangana leswi nga kota lomu emitini kambe hikwalaho ka mavulavulelo ya hina hikwalaho ka mabulu ya hina hikwalaho ka mitsatsi ya hina hikwalaho ka ku va vhusaka swa koteka ku va kunene hi tsaka hi leyo tiva swaku a swi kota ku ve hi cimula etimhaka to karhi
1: hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu hi minkarhi min'wana swi lava ku va hi uma wera madrugada na u ya ntirhweni 2 hours 3 hours u ya ntirhweni mi ti vhikela kanjhani muzimbeni a ku va mu kuma ku dzisa hi tindlela tinene hi nkarhi lowu wa xirhangu
2: xa lisima makwakwa ku va ni mpahla yo kufumela a nga va Jesu a nga va magazaku ni swin'wana swa lisima ngopfu swinene u va kota ku ti vhikelela yin'wani mhaka ya lisima i ku va u vhikela enhloko a nga va hi kula ka xigqoko ka maguru swi nga ndlela kusa a xirhami lexi tshivamisa ka xi ku khoma ka nhloko mukhuhlwana wa ku tela leswo a swi choti leswi amkutwana wa ku vhuta kahle kambe loko une ku tivikela mbe ka kumkama ka mavoka mandla loko uveka emaluva hi leswi hakanyingi swi sizaka hikusa hey ka xiramile xi swaka rata vhela ku vuka hambi amapfukela ya kona swa lisima ekuva hondla wetlela u tiva swa ku eh mina lo swo ku mathu no pfuka
1: vakona va onekelwa ka mintiro ya vona hikukala vanga hloniphi swileleto swinene swa malandzele ya mintiro ya vona vanwana va famba na kwe va gatsile nyana kutsongo vanwana va twa vurongo kambe vanga ti nyike nkarhi wa ku humula loko va le kaya vanwana loko va ya fika ko ntirhweni vanga ti nyike a lesima la ku veneni va ulandza hi tindlela tinene anga va winza tiyo unga siyela ka lava va landza ka mintiro ya vusiku tani hi maphorisa va ongori va khande va mapawu ni vanwana hi kutala
2: xalisime ku hlonipha ntirho o vona makuva kwa loko lela hayi wena ndzi ya nwela mina ni vona wela kambe u ni layini likulu lichuvuka ka wena siku ni siku a loko wehe u tlanga hi ntirho u luzekeliwa hi ntirho tiva leswaku hayi wena ndze vanyingi lava va hanyaka hikwalaho ka wehe hi ntirho wu landzaka wehe vulavula hi vana va makwavu lavatsongo vatswele hikusa vatswele hakanyingi hi hina se hi va vundlaka vatswele va hahani u talaka vana vakokwani loko va ha li koho hi hina va hanya hikwalaho ka hina xileswo wena loko luzekeliwa hi ntirho i vanhu vanyingi u va vekaka ekhonzweni xileswo swa lisima a ndzi tsiwa u kulu ku vhela kuve hi hlonipha entirho
1: ka vachayeli va mimovha lava swi sindzisekaka ku va hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu hi landza ka mabulo lowu va twa vurhongo u valela wa hi ya kona marito hikuva hi kusuhi ni ku fika magamu ka mintirho ya hina leyi
2: ngopfungopfu ka vachayeli va mimovha makwakwa swi ni lisima ngopfu swinene a ku va va tiva enkarhi wa ku humula va ta kota ku pfuka na muzimba wu le kahle hikusa hakanyingi leswi makwakwa swi endla leswaku ku veneka etinghozi ta mimovha hikwalaho ka ku va biwe wrongo na vo etlela va etlele hikwalaho ka yena hikuva a va humulanga leswi fanelaka ha kona ene na ko va etlela na va gatsile se va nghena emoveni va la ku ganya nkama va la ku tsutsuma ngopfu swinene a ku va hambanyana va rhendzelekela swa mpimo a ku va kota a ku va endla emale ya n'winyi wa movha ni ku va seteriwa na vona xileswo a ndzi ta swi kulu ngopfu swinene hikuva va chela emimovha ndzeni ka nawu hi ku xixima ta mafambela eswitarateni swi nga ndlelaka ku pumbeka eku luza ka vutomi ka vanhu vanyingi van'wani va vavisiwa mhaka yi vekaka ekhonzweni ntalo wa xitshungu xa Mozambique
1: a ve nkarhi wa mabulo hi ku kombisa swihundla swi tirhisiwaka ku landzeni ka mintirho ya vusiku ka swona hi le ku dya hi ku yengeta mundzuku yi ta va siku lin'wana.